0: Hi, hi, hi! Good morning! Kumusta ka mo? How's everybody? Kumusta po ka mga boss? Sana nasa okay kita ngunya na Monday. Yan, dapat mabalasik kita ta Monday ha. Mabalasik tanganing ang bilog tang simana. Productive, fruitful, and happy. Harayo kita sa anuman na kahilangan. Yan. Ini po ang programang Asintado sa Radyo. Alright po, nanta po ang satuyang mga mainit na mga reports sa aluwas. Kadahol kitang babalikan ha. Matitindi ang mga bareta tango niyan na mga tugang. Mamundong bareta sa Kamsur. Ang Kamsur, daog kang sursugon sa local income. Ang naga, dinaog man kang ligaspi, pero dikit lang sa local income. Abangan nindo yan.
1: Asintado, live report.
0: Nag-gagaraling ang ibang mga probinsya, saka ang ibang mga syudad. Nasa linya ko niyan si Jess Balie. Ang report ni Jess Balie, mga tugang, dara po yan sa tuya. Dara po sa tuya mga tugang kang LS Habana Cartint saka kan Balaog Souvenirs. Nasa niya si Jess Balie. Jess, good morning. Hello Jess.
2: Yes,
0: good morning.
2: Yes, good morning. Sa gabos niya itong mga parantabay sa Asintado sa Radyo. Muna ang katubangan niya ako si Warren Senior. Very timely yung sa'yo nung di-discuss na topic. Pero sa rin sa pwede niya itong maliwanagan mo yan, inibagang problema dyan sa Tagburong Pili Kamarinito rin yung mga trauma na nagahalat kan bayad kan sa'yo ng mga pagruruga rin. Ngunyan, siguro may explanation niya dyan si board member Warren Senior para maliwanagan kahit paano kung manungod sa isyong ini. Manager si board member Warren Senior.
3: Hi, Joe. Sige ka po sa ginanog.
0: Hi, good morning, Bukal.
3: Programa.
0: Apo, good morning, Bukal. Primero, thank you sa oras na tinaumusan mo yung sa reporter ko na ma-interview ka para madangog biman kung ano ang lado kan para sa tuyang probinsya. Alright. Adik di sa inapot ni Jess. Sabi ni Jess, Iguana ang probinsya ning pambayad sa mga apektadong landowners ba ini mga landowner mga CLOA beneficiaries kaniyong mga daga nindang masasakop kaniyong pig-exporporate na daga kang probinsya
3: ay ni kem bagay na yan aloy na naka trust fund yan din na agisan ko ng panalawigan naka trust fund kung tumali sa DOTR pambayad sa sila ngunyan siyempre ang pigahalat dyan si iba na bayaran natin mga titulo kandaga. Ang gulay ngayon sa mga affected na mga nag-uuma dyan, nagkapira siguro na dapat nabayaran. Kundi may support, dapat itong sa just compensation. Siguro, kung sa kwarta allocation diyan halin nang inaamag sa treasurer's office ang kwarta para diyan kaya mas ipagusto ni Governor Ngunyanal daw bayaran kundi kay puwan itong decision kang korte with penalty
0: oo kailan so, may bukal may decision na kaya baga ang korte na 576 pesos per square meter. Kaya lang inappeal kang probinsya taang gusto kang probinsya, bayadan lang 22 pesos per square meters.
3: Ay siguro yung sa ating pag-appeal dyan, siguro piniling na ng anong dapat na talagang just compensation. Kaya sabi ko nga, ang kumpang bayad dyan, saloy na inaamag dyan. Kung wala nakatrustan dyan.
0: Arin yan, itong pig-download kang DOTR na 400 million?
3: Iyo, kung kukulangon pa nga na dyan, pwede man magagat si Governor Bill Fuerte ng appropriation para dyan. May mga problema. Kung sa cash allocation, yaw, may kwarta ang Provincial Governor para dyan.
0: Kaya lang...
3: Basta ikaw lang yung finality ang decision.
0: So until Mayo ning finality, Mayong mangyayaring barayadan sa mga affected kaniyong PGA export rate na nasa 200 hectares?
3: Iyo, tama ikaw ang basis pagbayad.
0: Mm-hmm.
3: Ano ang basis pagbayad sa treasurer's office para dyan? Kaya kung may regionality na, mag-agree, magka-relation na, halos na dyan, magdalagan sila sa PTO, pabayaran sila. Kaya kung sa location, kung sa kwarta, kasa location, higatabi dyan, bastanting kwarta para dyan.
0: Oh, kaya lang, ang sinasabi is, until such time na mayo ning finality, ang korte dai mabayad ang probinsya sa mga landowner and ini mga CLOA beneficiaries na affected.
3: Iyo, sabi ko ang treasurer's office mabayad man dyan, sindang pwedeng kasuhan man sa ombudsman ng mga legal basis, five basis ka ng pagbayad mo dyan.
0: Opo. Pero Bukal, nahihiling mo ba na pigbubuldoser na kan probinsya? Iyan mga daga, even without finality?
3: Ang pigiling ko dyan, itong tinampo na pigalag duman sa tatas sa ikutan. Kaya haling, ikaw lang bagang tinampo, nahali sa Maharlika Highway, talaga itong, itong pasirin ko sa kaugma, na garopig occupy. Pero pwede ka mag-agit from CWC, pasirin doon, pagsisimin ko na palawag doon, pasirin doon sa iconic building.
0: Sige ba ang reklamo kaning mga farmers, ini mga landowners, sige ang live sa Facebook, pigpapahiling na pigbubuldoser na si Umaninda na maski mayo paning bayad, mapaning finality.
3: Iyo. Kundi, dahil, manahiling ko man yan, ang bagay na, kundi, ikaw man siguro, kaka-okulay masinda ka yan, kaya sa tamang channeling na bagay mo yan, pwede man sila na pa urulay kang bagay mo. Pero ako Gustavo, in fact nga, inikutaan na ang sitwasyon na inyo. Kung ang gusto may advokasya na ang pili maging siyudad, inikutaan na ang pagtarabangan ka mga taga-pili na matapos inyong campo of town. Tara mo, ang population mo niyan ang banwaan kang pili basado sa 2020 for census, 101,668.
0: Mm-hmm.
3: Ang Iriga City, Tati, siyudad na, halil na naging siyudad, ang population ng kang Iriga City is 115,306. Sikit lang ang diferensya. Ang Libmanan, 113,000. So kung population comes or uptown, baka rinibong empleyado ang pwede dyan mag-employ dyan. Bag-star na sa piling, pag-census inda, pwede na makaiba. Siguro sa census na. Sa ang population, sa income, dahil man qualified ng siyudad ang pili. Sa ang NTA para sa kanina taon, ang banuan kang pili, 421,831,643. Yan, NTA sana. Si mga local income paninda. So, dakula na ang kwarta kang banuan kang kantili. So, sa population, although sa local government po, nakalagawan ng 50,000 ang daro kay Puhan. Pero, siyempre, pwedeng argumento nito na ang Iriga nga ng city, haloy ng siyudad, 150,000 na lang ang siyudad ng Iriga. Ang tiling ko niya, 101,668. Duwa lang ang banwaan na more than 100,000 ang population sa Camarines Sur. Halion mo ang Naga, 210,545. Ang Iriga City, halion mo, Libmanan sa Kapili, ang more than 100,000. Kaya kung talagang panahon na ini, hindi dapat kita na ang pagtabang ng taga-pili na maging, kung gusto nyo ba, maging sudad ang panuan ng pili, income sur town, hindi ang magiging bihikulo, hindi ang mabilis makatabang sa senda yung namaot hindi ang maging siyudad in cancer uptown.
0: Iyo. May man kitang argument dyan, Tabi Bukal. Kaya lang, ang pigriribo kaya kang mga parauma, ano tapig bubuldoser mo na si umami na dahil mong pangani ibayad?
3: Para mo kaya, kung ang intention kayan karahayan, gusto ka tranquiluhan, dahil maagi sa pagparapos ng bagay mo yan. maduman ka sa True Channel sa tama na talagang pwede ka mamakaurulay. Aram mo kaya baga, bako man sa pagbagay na yun, mayong katapusan ang problema ng pagkaranuwas na yan, bawa pa ng Giribon, taang balyo kayong lado, nagpunat ang campaign period para sa 2028 election. Yun naman ang bukunta. Sida, naglilibot na si Datampanya para sa 2028. Mm-hmm. Ilaluan na rin kumiti kay Mike. Kaya ako, sa iling ko, mayon ang katapusan niya. Ang gusto niyan, mapaparay mo niya, may panibagong issue yan. Hanggang 2028, yun na yan ang bagay na yan. Pero, saru-saru man, pangkimbag, kung yan talaga mga interesado, yung mga naaapi, may True Channel yun. Pikapod baga Sinda, pipapakulay, kigobernator. May mo dyan mga kataong solusyon, kundi Sinda, si Gobernador Villaforte ang Sinda. Na tayong gobernador.
0: Iyo, kundi binabarat bukal. Binabarat bang kay ni Gob El Rey ang mga umaninda. May desisyon na ang korte, 'di ba? Pig-expropriate kang probinsya. Ini discussion sana ini ha.
3: Kaya opinion ninda.
0: Oo.
3: Yung opinion. Ang mga kataong desisyon kayan ang korte. Ang dapat kalampagon ninda, bako ang provincial government. Kalampagunin daw mag-decision na tulos-tulos ning pwede magpuyon ang provincial government, magpuyon kung mga affected. Ito ang korte. Yun ang kalampagunin.
0: May, di ba may decision na ang korte? 567 ang sinabi kang korte. Okay, yeah, sige. Okay, igagrant may ang expropriation nito provided you pay the landowner the amount of 567 pesos per square meter. Kaya lang inappeal kang probinsya sa Court of Appeals, ta ang gusto ninda is 22 pesos ang pagbayad kang per square meter.
3: So, ang detalye siguro kayan, may kumakasabi ka mga detalye niyan, kung ang buklado, court ang makakasabi ko ng tama talagang valuation kapag ganyan. So, as long as may finality,

0: affected abak man dahil sinda ka banan duman dahil sinda na ang ipuan resident ko sinda kang probinsya ng Camarillo yung tawalan ng tabang ang scholarship o yung sa indang kagadad empleyo sa gobyerno.
1: Basta ang importante ini yung 400 million na from DOTR ini na sa trust fund, kaya lang dahil inipigihiro kan probinsya dahil maapaning finality si mga ano yan, mga naka-file sa korte. Tama?
0: Pero si iba dyan nahiro na. Pinagbayad na ito may mga nakapangaran sa ibang titulo o barayad na garito. Mm-hmm. Pero alam ko barayad na. Ini yun na lang just compensation.
1: Oh.
0: And, kaya kung kulang pa nga yan, tao kang pang national gallery para dyan, kung talagang yun talagang with finality ang babayaran, si Bob L. Revy Leporte nag-jagming supplemental budget para dyan. Tulos-tulos after okay. Ng kasagunan panaligan, aprobaran niya.
1: Alright.
0: Sa parayan sa tinda.
1: Bukal, itong pigo-utang kang probinsyang 3.5 billion, kumusta na ito? Na-release na ba ang probinsya kayo?
0: Hindi man pig-release sabi, approve lang. Depende na yan sa tinda, sa accomplishment, kung ano. Sa ngunyan na yung kung aram pa, kung anong bagang status, kung si actual cash release na pagkandidipo.
1: Okay. So gusto mo sabihin, mayo pang nai-release na cash ang DBP sa probinsya dahil mabase ang cash release sa accomplishment report kan probinsya.
0: Itabid, yung mga sabi, mabidding.
1: Mm-hmm.
0: Pakabidding ka yan kung mga dokumento na tama man ang mga bagay na yan, sa accomplishment, yan. Pwede mag-release ang DBP in physical perfect na mobilization.
1: Mm-hmm. So until now, mapang nare-release maski 5 centimos ang DBP, Bukal?
0: Day ko daw araw.
1: Mm-hmm.
0: Kung iguan na para sa mobilization, kung nakapag-bidding na. Kasi kung aprobado si 3.5 billion, aprobado kang DBP, okay.
1: Okay. Bukal, nag-i-inquire ba ka mo sa sanggunian panlalawigan kung ano ta until now delayed pa ang Naga Airport Rehabilitation Project? Nagahapot mo ka mo?
0: Ang pagkaaram ko kayan itong sa relocation. Garo sa issue kang relocation, okay naman sa relocation. Garo ang base duman sa pagkaaram ko, katong huri, katong kung gusto na kang DOTR, magkudal.
1: Mm-hmm.
0: Kudal na muna ang itong ilagay mm-hmm. sa airport.
1: Dahil ang nanako aming bareta is medyo ko na kaya halangkawon ang pag-airfield, itong pag-pandumping. Namumroblema si contractor, ining, ano to si pangalan ka to, son? Mamsar Construction, namumroblema sa paghakot ting pang-airfield, tamahalon da kaya ang earthfilling digdi sa probinsya, 600 pesos ang per cubic.
0: Dahil pero, managtitinda ng pang-earthfield ang provincial government. Tama kami big pa sa na-ordinance ang provincial government.
1: Iyo, pero...
0: pero si... yung sa pag-earthfield mo.
1: Oo. Okay. Pero dapat bang magtaoning permit ang probinsya para makapaghakot ng pang-earthfield ang ano yan, ang MAMSAR?
0: Ang yung magkasya sa local government code, magasigdang governor's permit. Sa mga sun and gravel.
1: Okay.
0: Pero daro kay Puan kay may DNR pa na sa bagay.
1: May clearance sa DNR.
0: Daro araw kayo na ito huwag ang kasubutan baga duman sa kung gilong dumutin, karibukan duman sa alam ng Udupi.
1: Oo.
0: Daro sa gravel, pagbagay duman, tapos igwa pa sindang may pati DNR. Kundi pag still garo pati involved garo diyan ang DNR.
1: Okay.
0: Tara mo kakakalon mambukid.
1: So until such time, until such time mag-issue ang DNR ng clearance saka siya makakapaghakoting pang airfield.
0: So, yan ang normal na, pero kung yan ang actual na problema diyan, sa airport, day ko aram. Day
1: okay.
0: ko aram kung yan ang actual okay. na problema.
1: Bukal, last two question. How true na nag-issue ka mo, nag-pass ng resolution ang sanggunian panlalawigan authorizing the governor to file cases against criminal cases and civil cases against Congressman Nelson Legacion. Totoo ba ini?
0: Iyo kaya yan ang finding kan legal team kang provincial government na sa bagay na yan, medyo ang image ng provincial government affected man sa mga issue na pag-inaapon sa provincial government. Kaya kamara, tidawan kay Sanggunang Pagalawigan

0: authority ang sa kanyang gobernador para mag-file ng criminal and adjusted cases. So, ngunit, kinadalan sa legal team, yung authority. Pero kung ano sa mga cases, mga kaso na kung hamanaw, dekwarang kung hamanaw sa file na kaso.
1: Okay. Tano po ta ang sangguni ang palalawigan nag... ano-ano ang basis kan sangguni ang palalawigan sa pag-authorize kay Governor Villaforte na mag-file po ning administrative in criminal cases? Ano po ang naging grounds kan sangguni ang palalawigan?
0: Para mo din man makakapile si Governor Villaforte in behalf ng provincial government, kung they are found authority kan sangguni ang palalawigan.
1: Mm-hmm.
0: Maluwas kung makapile siya in his personal capacity as a... Pero kung gusto niya, government, provincial government, basado naman sa legal team, may atake o may pangraraot ako kay Gov. L. Ray Villaforte lang, kundi sa provincial government sa Marinesburg.
1: Gusto mong sabihin, may ginibo si Congressman Legacion na pangraraot against the provincial government.
0: Pero ang detalye kayo ang tabi, kung ako tanong kang detalye, si legal team ang nadaaram ang detalye. Pero
1: po,
0: as to the authority, tinawag mo si Governor Villaforte ang authority.
1: Sisay po ang legal team na pwede may mahapot para mahapot may kang details kung ano ang mga tinaram ni Congressman Legacion na raot ang imahin kang probinsya, sir.
0: Siyempre ang legal team, headed by ko yan.
1: Attorney Cleope.
0: Attorney Cleope.
1: Okay.
0: Sa mga katokang detalye, parang legal ko yan ngayon, ang bagay na yan, di ang detalye. Baka mapasala ako sa pronouncement ng detalye, okay. Ang bagay na yan.
1: Sige. Bukal, sa latest Department of Finance portal, nagluwas po mo niyan na masalangkaw na po ang local income kang Sorsogon kumpara po sa probinsya kang Camarinesur. Aram na po nindo ini, sir.
0: Day ko aram yan, ng Sorsogon. Ang aram ko, halangkaw, Sorsogon City. Ang number one sa mga siyudad sa Bicol.
1: Legazpi.
0: Ang Legazpi, siyudad ang Balang Maga. Pero ang Sorsogon Province, imposible. Basado sa budget nila, ang Bicol region, perang taon na, number one.
1: Okay.
0: Ang Bicol region. Sa growth rate ng local income. Ang mamantidan ng mga... Ang Sorsogon, may ang sinda ng mga non-tax revenue na kadagdagan. Based ng sinda, sa real property.
1: So, di ka nagtutubod na masalangkaw na ang income kan Sorsogon kaysa sa Camarinesur?
0: Di ko nabasa kaya yan. Ng okay. Sorsogon. Pangaram ko, Sorsogon City. Kinumpara sa Naga City. Pero ang province, mayo ta kami nga sa buong Pilipinas sa growth rate ng local income. Number 3, kaya nakagay mga taon. Siguro mga masul, baka number 2, matapos yung income sa Raptown, baka mag-number 1 na ang Camarinesur.
1: Okay. Ano ang masasabi mo na ang Camarinesur, iyo ang hardly affected kaniyong inflation rate na nagluwas sa data kang Ibon Foundation, Bukal?
0: Dakula kaya ang Camarinesur. Ilong probinsya, ito balang sa Camarinesur, sa province of Camarinesur. Ang population ta, ang kuyan lang, minus Naga City, 1,852,709 ang Camarinesur. Ang population na lang nila, tutiraman lang ang mga population nila. Ilong probinsya, equivalent sa Camarinesur. Bako lang yan, nasa inflation, pati ito nagpaluwas ng Bicol region, ang Bicol baga, 2024 sa GDP, 5% growth rate, pero sa 2025, 0.5%, mapang 1% ang Bicol region. Kaya with more reason na dapat ang mga leaders ng Bicol magkasararo. Kaya
1: okay.
0: Lalo baga, pangapunan mo ba si Mayor Lenny Romero, na dahil magpara-iwan, magtarabangan, talalo ingin. Para mo si Mayor Lenny Romero, co-chair siya duman. Nakatuko ako duman sa Legazpi. Nag-present ako ang mga programa naman, projects, ang Camarinesur. Sa nag-represent si Gobel Ray Villaforte, co-chair siya duman. And sa Infrastructure Development Committee, sa IDC, yan doon, ipin-present. Sa construction lang, ito, buo to sa Bicol Region, gross domestic product. Pero nangahiling ko naman sa presentation ng Bicol Region, ang construction, sa under construction, kan 2024, inaabot ni 4.7% ang growth rate GDP. Pero alam mo, 2025, negative 12%. Kaya sabi ko duman, pagkaramduman, yan duman si Mayor Leto Buhay, kung mag-assume siya, sabi ko with more reason ang Victor Region, mag-submit na tulos pulos for 2027, 2028, mga programs, projects, lalo mga kapagtakarhay, lalo sa infrastructure, big sa Bicol River.
1: Mm. Pero paano yan mangyayari kung ang mayo kitang tultol na airport, daod nga ni kita kang, ang katanduan is iguaning airport na may Airbus. Pero kita, 12 years ng delay ang sa tuyang naga-airport rehabilitation project. Paano ma... Paano ta ma-attain ining sinasabi kang probinsyang growth rate if we don't have airport ang tinamputa, although may promise na po si Secretary Vince Dizon, medyo may problema pag-aan sa tuyang Andaya Highway, Bukal.
0: Ayun nga, magtarabangan kita. Magtarabangan. Yung napangaputa ni Mayor Lenny Robredo, magtarabangan na sa bagay na yan.
1: Oo.
0: Kung kayaan, o kung yung mga bagay na yan, kaya na magparasulusul sa mga parauma, kung ano-ano bagay. Ano ba ka masulusul? Anong maray? Dapat kayo, Turukawan. Gabi na ako sa Bicol Region. Siguro. Gabos man yung tarabangan, gabos man magkagusto ba, magkagawa tulos-tulos na ng airport kana sa Pili Airport, sa Naga.
1: Mm-hmm.
0: Iwag ka. Tapos man yung obeto, gabos man ang kaya na yan.
1: Pero Bukal, saroon lang, aram ba nindo sa sanggo ni ang panlalawigan na ang gusto kang kapitulyo ni Gobyerno Villafuerte na ang bakal kan mga daga kan mga parauma diyan sa airport kato 8 pesos 85 centimos per square meter. Aram nindo.
0: Mayo man maraot kaya mas kita piso pang panahon. Karo mo pang panahon, ang sinang inflation, ang valuation kang panahon, halang una kang panahon. Kampanahon, tirang yun sa nag-phone niya, napigurulayan niya, ang 8 pesos na yan. Nagtaon-taon, naglalangkaw ang valuation. Kaya ngayon nga, napag-masyerte sila, napag-urulayan na niya, just to pin-case to, sa presente ng urulay. Ang 1,000 peso, ngunyan, 100,000 na. So kung 8 pesos yan, pinagulayan ka, tempo di ko pong kupo, haloy-haloy na pirang years, yan 20, 30 years ago.
1: Pero dahil kaya eh, kasi DOTR kaya sinabihan na baga magbibigay kami ng pera sa inyo 400 million para sa land acquisition sa amount na 160 pesos per square meter. Oh, sinabi na ba kan DOTR?
0: Ang DOTR requirement kay ang computation kung baka 8 pesos pala to. So dapat magkorumpyutan. Dataram si Dawang 60,000, pero ang ikare yan. Pero durano dapat yan. Baka kulang 400 million yung labig padara. Baka ang computation ng 400 million, dumasig pesos lang. Nagataram si Dawang 60, after perang years, naroon ka yan. Dapat yan ikalarado ang amount. Kada yung mampuling pakaraman niya kang provincial government, kaya ang kwarta ka nasa trust fund. Di mo man tweeting from trust fund, ilipat sa general fund. Trust fund yan, may specific purpose, para dyan. Willing pa nga ng provincial government under the leadership ni Contelo Villafuerte, kung kulang itaw pa national government, pwede pang trust fund na halin sa provincial. Itong mga incoming excess sa mga non-tax revenue, pwede idagdag dyan para madagos lang airport na yan.
1: Iyo.
0: Pero pwede pa kailangan sa provincial government ang nasa trust fund. Kung may computation, nilagay ako nagkakataon na makaulay ang DOTR, pinasabi nyo ng 160, anong computation nila? Kung ano nag-abot dyan? Siguro ano yung totality based naman sa dapat pakalod. Baka kulang na maray
1: ano ang 400 million. Dapat ko tapping invite nindo sa sanggunian ang palalawigan si mga taga DOTR kung ano ang computation nila. Ang sabi kaya baka kang DOTR, bilhin nyo na yung land acquisition, itong 400 million i-download na sa probinsya. Kamuna ang mag-land acquisition, in charge sa land acquisition, although pigbago yan kang korte dahil sinabi kang korte ni Judge Satutubo na maangyay ka mong poder, yan nga national project niya yan, dapat niya ang DOTR ang maging in charge sa land acquisition. Tapos sinasabi na kaya kang DOTR, bilhin nyo na ang lupa sa amount na 160 pesos per square meter. Kaya lang, pigi-insist kan probinsya kadto na 8 pesos kaya nakaarabot sa korte bukal kaya na delay na maray.
0: Kundi ngunyan, susay na ngunyan dapat magbayad. Biotier na.
1: Sabi probinsya, tayaon na la sa indo ang kwarta.
0: Kundi kung panahon ka ito, ang harapin ka ito, ang kwarta niyan, mm-hmm. Kaya nakatukop ang provincial administrator, si Batong Bodman Bernabal. Yan ang nag-aram ka ito. Kung gurang talaga ang computation ka ito. Kung gusto nung interview si Batong Bodman Bernabal, yung aram ko ka ito, in charge dyan, kasi siya mga na kumay 400 o 500 mm-hmm. million, mm-hmm. kung paano na-disburse. Paano nag-arrive sa mga kurang mo dapat babayaran nila kang dumasat na sa trust fund.
1: Tapos may dagadaang probinsya, nakataid ka tong mga uma, garot pera to, 30 hectares, alagad gustong ipabakal sa DOTR sa kantidad na 1,980 per square meter. Na dahil tinugutan ka to ni Secretary Artogade. May ideya ba ka mo? May nangyari bang araw talaga kaya?
0: Ay, mama, dumadati sa gulong panalulugan na authority tungkol dyan. Okay. Pero mga bagay niya, yung bisang valid sa may mga valuation ng patikayan, may mga effort, mga pag-assess ka bagay niya. Yung bisang yan valid. Ang provincial government, eh, magkakano pwede mag-disperse sa kwarta na dahil mag-agi duman sa valuation ng tama. Hindi ka man pwede mag-overprice. Hindi ka man pwede mag-dapat na exacto, may authority na mag-valor ng bagay na yan. Sa kunda eh, umbuds ka na nga rabutin ka yan. Pinag-disperse sa kwarta.
1: Bakit si, ano yan, si Bicol International Airport, parehas man, 160,000 man, 160 pesos man ang per square meter ka to, ano ta dire-diretso dahil nagka-problema? Tano ang sa, digdi sa tuya, domestic airport, nagka-problema, lugod?
0: Kuyan, may duman mga politiko na siyang sangiriran. Nakalabot ba kayo, may katong kung buhay pa si Nuno yan, daya, pinsan, ako masapag po yan. Hindi ba ka nag-emitter ba si Bob? Di na rin ba ka support mo? Nakalabot po.
1: Okay. Ay, bukal.
0: Pero kung may naman, nakalabot ang support eh. Ang dalawang, ang National Airport Health Legacy, pero may nag-arabutan sa korte.
1: Sa korte, oo.
0: Ngayong korte.
1: Yung kaya, kaya bukal, kung ano si sinabi kang DOTR na 160 pesos, iyon, sinunod. Digdi sa tuya, sa probinsa, dahil da kaya sinunod si 160 pesos, kaya nakaarabutan sa korte. Anyway.
0: Anyway. Ang panong ulitang korte, siyempre, si Governor ay nasunod sa order ng court.
1: May order na ba kasi dyan sa Mindiola na 567? Kaya lang, abo man ni Gov Erlen na magsunod.
0: Kundi, with penalty. Siyempre, pigiling man ang computation, ang kwenyan. Ako magsunod sa arke, daw pa court, iguangani ba ang tulisan? Ang decision man ng juzgado, ang judge, ang titulo, kumitan sa titulo, ang judge, nakikiaram sa bagay na yun, pagkaroon, sa Registrar of Deeds, nag-isa ng titulo, question, kabot sa korte. Ang pagtabangan ko niyan ng korte, igwa ka yan, aktual, realidad. Si Peke, yun lugar ang pagpaboran kang korte. Si Tunay, yun lugar ang debil sunod. Kaya nakapil siyempre.
1: Okay. So, ngunyan, hanggat bayo ning finality from the Supreme Court, dahil mabayad ang probinsya.
0: Kung 560 baga, hindi ang tunay na foundation, basahin lang yan sa court, sa judge. Kaya paano kung iluwasan kong court ngayon, may magsabi na may magpile sa kung yung overprice na yan, kasi pa may order ng korte, kumayon ni Tank Bay, kontra yan naman sa tamang valuation, siyempre, pwedeng karasuan, hindi ba? Ang nagpaluwas ng kwarta, itinatama lang. Siyempre, aram mo niyan, usong mo niyan ang karasuan, lalo mo sa mga sanggunyan bayan members, kang sa sanggunyan bayan members sa Minalabak, o tamil nagdagdag lang duman, itong sa Indang sa Minalabak na
1: sa Bulangan.
0: Ang issue na sa hotel ito, sa taba man, sa may mga requirements, from kuya, i-transfer, i-convert mo naman ito commercial. So, wala ba ka, turus din dito 6 months. Okay ba ka? Then, asam mo niya lang, tama, sala, ang sabagay na yun.
1: So, gusto ko sabihin,
0: nakirilikay man yan, ang director's office.
1: Okay, alright. Bukal, confirm, daog talaga ang kamsor sa local income. O yan o, based on ang source me is Bureau of Local Government Finance 2025 Statement of Receipts and Expenditure. Pero to si income son, kang source gon. Ang source gon is para ano yan, pwede mong i-search Ang source me is Bureau of Local Government Finance, BLGF, Fiscal Year 2025, Statement of Receipts and Expenditure. Ang source Sorsogon Province is 872.64 million. Ang Camarinesur is 800... Son Perenson, 800... Alat, sadari. Daradig niya ang record. Oni, oni. Ang Sorsogon Province is 872.62 million. Ang Camarinesur is 865.05 million. Ang Sorsogon City, 344.17 million. Ang Legazpi City is 891.51 million. Daug ang Naga, 891.03 million. So, good sabihon, mas halangkaw na po ang income kang probinsya kang Sorsogon kumpara sa Camsur, Bukal.
0: Day ko araw din. Hima yun pa.
1: Hima yun
0: pa. Ang pag-inay kan po, 800 billion na yan. Kung siya natigbasyan man yun ba?
1: O yan o, Bureau of Local Government Finance, Fiscal Year 2025 Statement of Receipts and Expenditure.
0: Oo, okay. Siguro. Baka siya inform of taxes. Sa inform of taxes. Kami kaya,
1: local income, the total local income of Bicol Cities and Provinces in 2025. Source, Bureau of Local Government Finance. Fiscal Year 2025. So, kung iniambabasihan mi,
0: ang Sorsogon Province?
1: Ang Sorsogon Province is 872.64 million. Ang Camarinesur, ang local...
0: Breakdown tabi sila kaya.
1: Breakdown. Breakdown.
0: Oh, breakdown kami 100 million yung dong yun.
1: Alam ko na. Ta si ano lang, si total income lang ang pig-list ako digdi.
0: So, pero na si second, ano lang second na problem?
1: Camsur. Ang Camsur, 865.05 million. Local income.
0: Ako kay pagkaram ko, billion, halos 2 billion ang local income.
1: Oh.
0: Non-tax revenue plus mga real property taxes, gabo.
1: Mm-hmm.
0: Kulang-kulang 2 billion ang 2025 ang provincial government.
1: Iyan mo na lang, Bukal. Paki-search mo na lang. Source, Bureau of Local Government Finance, BLGF Fiscal Year 2025 Statement of Receipts and Expenditures.
0: Okay. Thank you.
1: Yes, sir. Thank you, Bukal. Mabalos.
0: Salamat.
1: Mabalos. Jess. Hello, Jess. Oh, pinutom. Jess Balye. Oh. Ano ang nakuha tang bareta kay board member senior? Primero, ang pagka-delay kang airport dahil daa kaya sa iriwal sa politika. Yan ang sabi niya. Because of politics, may nakiaram daa kaya na-delay ang Naga Airport Rehabilitation Project. Na-mention pa ni board member senior si sa iyang pinsan na si dating congressman Nonoy Anday dahil kitong kariribukan. Okay. Ang sabi niya pa, hanggat na mayo ning finality, dae bababayadan ang mga landowners and CLOA beneficiaries hanggat mayo ning finality. So gustong sabihon, daw ang may order na po si Judge Minjola na bayadan ang mga parauma ng 567 pesos per square meter kansa indang daga dahil on appeal kaya dahil pa makakabayad ang probinsya. Ang kwarta po daan nasa trust fund, inipong 400 million, sabi ni board member senior. Okay. Ang Camsur Uptown po daan, iyo ang magiging bihikulo para maging syudad ang Banuan Kanpili. Yan. So, dapat dahil na pagparaurulangon ang Camsur Uptown. Ang problema nga ni, kasi mga landowner, si mga CLOA beneficiaries, na ipaparayad. Pero pigbubuldoser na. Pigbubuldoser na si sa indang mga uma. Oh, yan. And then, na-confirm pa, pig-confirm ni board member senior na nagtaos si daning authority kay Gobernador Villafuerte tanganing mag-file ng criminal and administrative complaint laban po kay Congressman Nelson Legacion. Tan sabi ni Senyar, ang legal team kang probinsya nahiling na igwadaan ng rason para mag-file ang probinsya ta rinaraot daa ni Congressman Legacion ang imahin kan provincial government dahil kan mga post sa Facebook at mga tinataram sa mga interview. So yan, confirm na yan ha, nagtao ning authority ang sangguni ang panlalawigan na mag-file ning kaso si Villafuerte laban kay Congressman Nelson Legacion. Pan-onipa, sunod. Ang Sorsogon Province, mga tugang, although dahil pa inaako ni Board Member Senyar, ang Sorsogon Province, mas halangkaw ang local income kumpara po sa Camarinesur. Ang Sorsogon Province, igwapo ning nagrehistro ning 872.64 million na total income kang taon 2025. Ang Camarinesur, 865.05. Mas halangkaw ning Piranison. Oh, mas halangkaw po ha. Dinaog na kan Sorsogon ang Camsur in terms of local income. Dinaog naman kang Legazpi ang Naga City in terms of local income. Ang Legazpi City nagposti po ning 891.51 million. Ang Naga City is 891.03 million. O, dinaog na kita kan Sorsogon. Dinaog na. Ang Naga, daog kan Legazpi. Ang Camsur, daog-daog na kan Sorsogon. Oh, iyan po ha, base
2: si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Paki-search po nindo ha. Base po sa Bureau of Local Government Finance, BLGF Fiscal Year 2025, Statement of Receipts and Expenditure, daog na po ang Naga, kan Legazpi, ang Camarinesur, daog naman kan Sorsogon in terms of local income. So, paki-search nindo, tangani pong mabalidate nindo iniyong samuyang sinasabi. Ala! Hey!

0: Balik kita sa tuyang programa, mga tugang, ang report na sa indong naantabayana, nalik ki Jess Balye, dara po din sa tuyang balaog souvenirs. Mga tugang, kung naghahanap ka mo ni mga panregalo sa mga mahal sa buhay, souvenirs sa anumang pong okasyon, corporate giveaways, token para sa tuyang mga bisita, o awards para sa anuman na kompetisyon, balaog souvenirs na. Dahil na kay Puampong Mahal para maging special, customized o personalized ang sa mga produkto na siguradong mapapawaw ang sistema pong matatauan kani sa balaog souvenirs, barato na elegante pa. Kaya magdyan lang po kamo mga tugang, mag-follow sa sendang Facebook page o kung dahil man mag-dyan sa ground floor kan Ramayda Centrum at tubangan po kan BDO, Ilias Angeles Street Corner, Dimasalang Street, Naga City. Iguaman si Dining Brand sa Rizal Street, Legazpi City. O kaya mag-text sa 0998-976-5716. Balaog souvenirs. And also, dala po ini sa tuya mga tugang kang LS Sabana Cartint. Si mga nasasakita na, naiinita na, grabe ng init ang namamatian, dihuli kang kurupas na, ruluma na ang sa tuyang Cartint. O magpa-Cartint na kamo sa LS Sabana. Ang LS Sabana, nag-o-offer po ning Cartint arog kang nano ceramic, 4,000 lang po sa sedan, SUV, 6,500, ang van, 8,500. Magic tint, ang sedan, 3,000, ang SUV, 4,500, ang van, 5,500. Ang carbon fiber tint, ang sedan, 2,500, ang SUV, 3,500, ang van, 4,500. Pwede pong magpa-change oil, magpa-under chassis repair, wheel alignment. Available ba po ang mga goma, arok ang Yokohama, Apollo, Atlander, Linglong, Nixon, Nangkang, Asinman, Aribo. Magdyan po kamo sa LS Sabana Tire Supply, dyan sa Binmar Building, Concepcion Grande, Naga City, katayad po kang Yakult, at tubangan kang Aguila Glass. Mag-contact lang kay Mary Jane Adonis sa 0912-328-6723. Bukas hindi magpoon na Lunes hanggang Domingo, 8 a.m. to 5 p.m.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: 8:57 na, mabalik po ang sa tuyang programa pagkatapos po kan mga patalastas.
2: Radyo Guapito.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
4: Bicco Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: Nozzle Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nozzle Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nozzle Tire Supply.
1: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Kumbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag inipo nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa babayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-preser man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sindang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de Lopieres.
2: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oy, pabutan ko una ning happy listening si Mama Susie Barcela na daily po siyang nagdadangog sa imong programa. Good morning po, Nanay Susie Barcela. Yan, ang nagpapag-greet. Hindi pong may cellphone number 895. Yan. Happy listening po. Thank you sa pagdangog sa sakuyang programa. Ining poultry digdi piggery digdi sa may San Antonio Milaor. Pati dayon Elizabeth Hotel diyan sa may Palestina apektado kan langaw. Kung nagdadangog po ang mga opisyales niya to dyan sa Milaor, inipong poultry or piggery, kung ano pangyaw niya dyan sa may San Antonio Milaor, grabe po ang langaw. Uning aneo, actually, pigpahiling ko na ni sa Kasubago, kung nagdadangog man po kung si Sayman na may kalsadiri kan poultry o piggery dyan po sa may San Antonio Milaor, grabe na po ang dinadaranin dong perwisyo kang langaw na yan dyan po sa mga residentes. Uyaw, sa may dining mismo, hilingan nindo yan, geo, hilingan nindo yan langaw na yan. Isus Mar Yusef, pirang kumpanya ning langaw. Sa may dining mismo yan, dining table kang magayon pati ang harong. Sa may San Antonio Milaor, kung nagdadangog po ang mga barangay official kan San Antonio Milaor, igwapo da ka mo dyan ng piggery, poultry, na grabe po ang langaw. Kung nagdadangog ang mga taga San Antonio Milaor,
3: chat down nindo sa kuya o pakitext. Si isay po ang kagrugaring kang poultry dyan, tanganing maabisuhan ta sumay sa diri, tabaka si mga buhay ninda dahil nagre-relinig ng tultol. Siyempre, may mga tauhan sinda dyan. Bako man si may sa diri ang nagbabantay kayan, kaya aapodan ta po, yan o, grabe ang langaw na yan o. Kung nagkakakang ka, paano ka daw kayan? Yan nga ni pirasan ng langaw na nagpaparaalaligid sa kakanan mo, nabubwisit ka na, yung pang-arog yan o, ilingaw, nangingitom. Grabe.
4: Asintado Live Report.
3: May kwarta daa ang probinsya pero mautang sa DBP ng 3.5 billion. Kalokohan mo blank. Ala, ang gut ni si Raisin, no? Raisin Panoy. Okay. Ang gut siya. Iniman saro Daryl Masapol, grabe man ang butog kang mga inihay. Sup-sup na ki... Okay.
4: Asintado Live Report.
3: Basta po ang malinaw, mga tugang, ang kamsur, daog po kang, daog na kansursugon in terms of local income, basado po sa pinakahuring report kan BLGF Fiscal Year 2025 Total Local Income in Bicol kan mga province. Ang naga dinaog naman po kan Legazpi City. Nasa linya si Triple M. Triple M, good morning.
5: Ben. Good morning.
3: Yes.
5: Good morning, Tabi Manager.
3: Yep.
5: Ang pilang poon digdi sa opisina kang Comelec, abot na digdi sa Public Safety Office.
3: Oh.
5: Iyon si mga last
3: yan?
5: Day kang voters registration. Aron kayo kita mga Pinoy. Naglamag sa last day kang mga inutal daw. Kulang ang nagpaparehistro. Pero ngunyan, araw na kayong kalaba ang pila. And si mga, ano ni, mga malamag ngunyan sa, ngunyan kayang foreign daw, kang voters registration.
3: Ayun ba kayo ng mga Pinoy bin? Ngalas ka pa man bin.
5: Okay lang sabi akin, pag araw kayo ng sitwasyon, ano pang asahan na kayo, hindi ng panahon.
3: Ang Pilipin perwisyo man lang ninda ka yan, sa di rin ninda?
5: Oo, sa kasi ato rin may ko.
3: Hulya.
5: Oo.
3: Linawon mo, ha?
5: Ay, ato rin baga.
3: Ah, ato
5: rin. Kasi ato rin may ko ang ano to. Sa ngunyan, kaya pa rin mag-double time. Sa buti niya, siya na alas 5 rin pagka-apon. Ining ginigibong water registration.
3: Nagusta kaya baga ang barangay election, maman postponement eh, di ba?
5: Oh, mamaning postponement ang election sa barangay. Iyon man ang pigahalat kanga sa tuyang mga kababayan.
3: Mainit ba gabin? Hindi nga iyon ang pila.
5: Iyon ang pila.
3: Oh my God.
5: Kaya iyon man garo ang sinumpaan nila na pagtapos kang ano to, ininghuring aldaw, saka na lang sinda. So, yan ang sitwasyon din sa Dekemak.
3: Iyan ang ano, iyan ang... Yan ang mindset nila.
5: Bilang sinumpaan nila ko niya na pagka-aga.
3: Ay, inoy ko na bao.
5: Ano to, last day sinda. So, abutin din sa may blue room. Ang pila ka yan. Kaya ni mga nagpaparehistro. Siya, sir, may ko kaya. Dito may istorbo ko dyan sa Sibut-Sibut man. Sa Huring Aldaw. Kang voters registration.
3: Mm-hmm.
5: Sundutin ko lang sa opisina kang ano to, alkalde kang Daga, dahil pa nakakaabot siya si decision duman sa punong barangay kang barangay Concepcion Pequeña.
3: Mm-hmm.
5: Pero ang ministerial naman lang ang maging obligasyon kang alkalde kung ano ang decision subot kang tanggunian, iyon na ito ang matusunod.
3: Anong gusto mong sabihin? Dahil pa nakakaabot sa office ni kan alkalde itong kopya kang recommendation na suspenderon si Kapitan Francis Mendoza?
5: Mayo pa. Mayo pa sa opisina kang alkalde. Pero sabi niya, sabi ni Mayor Leonor Bredo, ministerial naman lang ako kayan.
3: Mm-hmm.
5: Kung ano ang desisyon kang sanggol ng panlunsod, sabi nga ni Sir Minova, kaya sa aga, rumbasahan kang ano to, basahan kang sa iyang desisyon si punong barangay kang barangay Concepcion Pequeña napit sa naging desisyon sa pag-imbestigar duman sa pinagsangat na reklamo sa Laukang Sangguniang Panlunsod. So yan ang mga highlights lang din sa
3: sayang City Hall. Sayang, tapos na si Prescon. Pare akong matakot si Mayor Lenny. Ano ang masabi niyang daog ang naga kang ano yan? Ang naga kang Ligaspi?
5: Di yan po sa Girara yan. Sa perwi maniling ano to. Amayan talang ng ano to. Makuha kita ng reaction.
3: O yan data, Ben. O yan data. Based on the Bureau of Local Government Finance, BLGF Fiscal Year 2025, Statement of Receipts and Expenditures, total local income of the Bicol cities in 2025, Legazpi City, 891.51 million. Naga City, 891.03 million. Sa bagay, duman sa point malang nagdaraugan bin eh. 891.03 million. Sorsogon City, 344.17 million. Ligao City, 192.45 million. Tabaco City, 186.63 million. Masbate City, 179.02 million. Iriga City is 171.3 million. Total local income refers to the combined revenues from local taxes and non-tax sources collected by the LGU. The numbers highlights the economic activity, business growth, and revenue generation capacity of the Bicol cities. Source, Bureau of Local Government Finance, BLGF Fiscal Year 2025, Statement of Receipts and Expenditures.
5: Yeah. Okay. Magayon man pala niyan, magayon niyan na arugay na ano to, magayon na feedback yan sa lokal na gobyerno. Sa Bonsabihon, dapat pakusugun pa ang mga pagsingil duman sa may mga delinquencies sa mga bayadan, sa buwis, sa Laukang Siretkang Daga.
3: Ay sa bagay Ligaspi ni ano kung tutuusin nga ni dapat ang Ligaspi nagbaba ang income niya dahil manabaga sa iya si airport si Bicol International Airport.
5: Pero ano kaya dapat may mga senda kay baga ang Ligaspi dapat nga ni overwhelming senda kasi may ayon.
3: Oo.
5: Ang tourism nenda, ang business ko ta nenda boom na boom ta igo senda pinag showcase na mayon. Whether
3: tapos may Bicol International Airport pa sa daraga.
5: Duman sila mga pwedeng ang hotel linda, boom na boom sa lumana mga star, hara nila duman sa airport. Pero siguro kung magkaigwapan ng airport tigdi sa pili, mapamaray, baka ang naga magano pa, mag-shoot pang maray na ano to. Maglangkaw pa ang revenue.
3: Ano sa iling mo, ang naga airport, ano yan, matatapos daw yan within this, ano yan, two years, ano yan? Na maabot 2027-2028 do you think
5: garuda yun ta depende sa inda sa mga policy makers na ano to ang mga key players mga diyan ang gobyerno provincial ang iba pa mga hey o kang sabi mo sumago tabi manager ang Kamsur chamber dapat magano sila may position
3: mayo baga giro mabagang girong.
5: pero ang Metro Naga Chamber igwa diyan sa Perocaril pati sa airport igwa ning position ng MNDC diyan kanto pa
3: during ta ang Kamsur
5: Joper Perez.
3: Tano ta ang Kamsur Chamber mayo.
5: Dahil talang aram with all due respect sa mga taga chamber. Kay aram estado ko si Sam presidente kan sana, chamber.
3: Sana dahil sila ma-offend ano ha. Why still until now there's still ano yan no talk
5: baka iba man sila pinaghahaman iba dyan makakasalbak sa endam pag hiling baka na ipan na ibubuksak sa official na statement yung kakuha ng observation nila
3: talaga
5: anyway sa akong dagdag na
3: information oye, Ben. Ang langaw da dyan sa San Antonio Milaor abot sa gate kan ano NFA Pili.
5: Asan abot na sa may NFA Pili?
3: Oo, pati itong Elizabeth Hotel affected akang langaw.
5: Pangay dapat kayo may checkpoint dyan sa may San Agustin eh. Baka, baka makabuti sa San Agustin.
3: Dito alam si Semay Pultrehan dyan sa may San Antonio Pili.
5: San Antonio Pili. Makapot ako. Kung aran dyan ang ano to.
3: O yan, no, sabi ni Chris Arel Alcantara, maray na aga, grabe talaga po ang langaw, digdi, dai na makakakaning tultol, dai makapagkapening tuninong, ta naiinot pa ang langaw magkape. Dai po ini na aaksyonan. O, mas naiinot ang langaw magkape, Bin.
5: Di doon ang timplahon niya, saro sa iya, saro sa langaw. Para na siya pagsamaan. Madali ba lang yun? Kaya, di ba, joke lang.
3: Doon ang timplahon niya. Oh, langaw, hindi ka mo.
5: Okay. Ayan, narumagin. Garo man yung lamok. Pag nawilaog sa kubong ang lamok, para laugon mo ang lamok sa kubong. Tapos lumuwas ka.
3: Maluwas ka, yan.
5: Oh, tanganing sindang na ako sa lugar kubong. Pero ako po doon sa LG Milaor, saka sa LG Pili. Tayang kaya mga may mga maundiri yan. Mm-hmm. Mahapot ako anong pwede maging sitwasyon dyan.
3: Sa kasisay ang, ano, sa kasisay ang may poultry yan dyan.
5: Oh. May poultry.
3: Okay.
5: Mahapot kita dyan kung siya may poultry sa Bin, may portion area.
3: Ikaw pa, Bin. May dakula-kula, may dakula pang bareta sa upper barangay kang Naga. Oh. Ngunyan, may iriwal daan dyan sa Sulat Pool. Aram mo yan, Sulat Pool?
5: Ah, di ko aram yan, ha. Sulat Pool.
3: Garo Resort. Surat.
5: Ah, Resort.
3: Oh, Sulat Pool. Oh, Resort yan. Sa...
5: Oh, Resort.
3: Oo, may involved na politiko.
5: Ah, talaga? Grabe ah. Dating palaog.
3: Dai, pinapahali na si nagmamanage.
5: May matakeover. Grabe.
3: Aram mo kung si siya ang matakeover.
5: Oo. Oh.
3: Nagkandidatong congressman. Yes, base digdi sa impormasyon na pinaabot sa tuya.
5: Ang sarong patukon karo diyan kung sa ina distrito.
3: Later na.
5: Tapi manager observation digdi sa City Hall, sundutunta na Lagos, si mga mapapalarong pambansa. Send off mo niyan, mabiyahe naman si Daduman. May portion ng Bisaya to Mindanao.
3: Ang pambansa sa Agusan, no, di ba?
5: Agusan. Mm. So may send-off mo niyan dito sa City Hall kay ng mga athlete kang Naga na parte kang Bicol delegation.
3: Basta din mo paglingawan, yeah. Ha. I-forward mo kay Melvin data
5: From BLGF. Okay. Ali din sa City Hall.
3: Ay,
5: Machado,
3: Bin, a certain Mr. Go daa ang may sa Diri Camp Poultry sa San Antonio Milaor. Mr. Go.
5: Mr. Mo.
3: Mr. Go. Kano daw na ni Alice?
5: Ay, delikado yan. Baka may sinanur yan. Diba?
3: Sabi ni Eva, ki Mr. Go po yan poultry sa San Antonio Milaor. Sisay po Mr. Go. Kano-ano niya po si Alice? Ha?
5: Kada kulong pa siya. Dapat maramat ako ano mga
3: nagkatayin yan. Okay, sabi man po, kasi sa'yo na Mr. Go ini.
5: Anong pangaran? Anong pangaran?
3: Tapos kano-ano po siya ni Alice?
5: Ang spelling kang apelido niya, kung tulong litra o duwasa na. Dito kayo si Manay Alice, tulo.
3: Tulo.
5: Alam ko takong pirang letters siya. So, Ali din sa City Hall, Melvin Machado, Sintado News.
3: Salamat, Bin! May nakasabi po sa tuya na may tensyon da dyan ngunyan sa... May tensyon da dyan ngunyan sa Sulat Pool. Sulat Pool is... Ang pool is P-O-O-L. Sulat Pool. Dahil pa ko nakaabot dyan. May nag-timbre lang sa tuya na allegedly, sinagmamanage ko niyan kan Sulat Pool, pig-abisuhan na maghali na. Aliyaw na daa si Karatula, may matake over ng bagong management. And allegedly, ang bagong management is sa diri po daakan sarong nagkandidatong congressman. Aramon ta later. sa masunod na mga aldaw. Sisay po ini as in ano ining sinasabing ano yan issue diyan sa sulat pool. Ano yan? Isyong iyan diyan. And taano ta ang sarong nagkandidatong congressman, iyon na po ang ma-take over. All right.
6: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
3: Sila'y pa nakakabakal ng ticket para po sa Just For You concert sa maabot pong July. O Mayo na ngunyan ha, May na po. Bakal na ka mong ticket, pa-reserve na ka mong ticket sa Just For You concert featuring Adi, Michael Pangilinan, Arthur Miguel, and Rob Daniel. Gigibon po yan sa UNC Sports Palace, University of Nueva Cáceres. Ang ticket po, available na sa ticketworld.com. Pwede na po kamong magpa-reserve ticket online. And pwede man pong magbakal ng ticket o magpa-reserve ng ticket dyan sa UNC Sports UNC, sa University of Nueva Cáceres, o kundi man po dyan kay Makisig na nag-birthday ka na kaaging aldaw. Pwede kong magdyan sa Energy FM, magbakal po ng ticket. Ang mga kanta ni Adi na Paraluman, Tahanan, Mahika, Madadangog Nindo Yan. Ang kanta po ni Rob Daniel na Miss Miss, Nandito Ako, Ikaw Sana. Kakantahon niya po yan. And si Kel Pangilinan and Yudawans, kakantahon niya ang kantang Week. Pare, Mahal Mo Raw Ako, ang paborito pong kanta ni Terdy Verdejo. Saka si Arthur Miguel, ang kantang Lihim and Lihim Ang Wakas. Yan. Lihim, saka Ang Wakas ni Arthur Miguel. So, pa-reserve na ka muning ticket para po makapili ka muning magayon na tukawan sa gigibuhon pong Just For You concert sa maabot na July 4 dyan sa UNC Sports Palace. Yo, Sir, good morning po. Abot na po sa St. Paul NFA entrance ang langaw. Dahil ko lang napicturan si flight trap me. Nakaapat na po kami ng flight trap within one day. Talaga nga naman, oo. Oh, grabe ng langaw dyan. Uy! Good morning, si Joe. Pagitman po ng happy 21st birthday kay John Benedict P. Jacob. John Benedict P. Jacob. Happy, happy birthday. Hali yan kay Raisa Laude. Sa kapabutan naman po ng happy, happy birthday greetings, si Wen Ali. Wen Ali, happy birthday. And kay, ano yan, Yvonne Versosa Morales. Nag-birthday man ngunyan. Kaya, happy birthday.

0: Your bill, sir.
1: What? 14,000 pesos for dinner?
0: 1,400 only, sir.
2: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
0: Your bill, sir.
1: Hmm. Order pa more. Dessert?
2: EO, love your eyes.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
7: Good vibes mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
8: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
7: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, tita?
8: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
7: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: sakit. New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
11: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
12: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our Special Needs Education Program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome,

0: intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
3: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Balik kita sa satuyang programa. Oy, igwa po pala ning circumcision package dyan sa Bicol Access Health Centrum. Ngunyan na summer, ta uso-uso po ang mga circumcision. Mga magurang, circumcision na season na. Ngayong circumcision season, siguraduhin ligtas, maayos at professional ang gamutan. Hinahandog ng Bicol Access Health Centrum ang circumcision na package worth 7,499. Kasama na dito ang standard medical supplies, doctor's PF para sa procedure, pati na ang post-operation na check-up. Para sa inyong appointment, tumawag sa numerong 0939-907-4240. Siguradong alaga at maingat ang bawat tahakbang para sa kaligtasan ng inyong anak. Hatid sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care. And also mga tugang, duman po pala sa mga sa mga kababayan ta na gusto pong mag-try kang Brax LPG sa kusina, dapat marikas, tipid, asiman na ligtas. Uyan na po ang Brax LPG supply na authorized seller kan Petron Gasul, St. Vincent Gasiman, Mabuhay Gas Saver. Mga LPG brands na subok nang maray ang quality, abot kaya ang presyo, asin libre pa ang delivery. Nasa Ruas Avenue, Diversion Road, Naga City. Atubangan po mismo kang SWM Office ang sa dapong pinakabagong branch. Asin ang pinakang enot na branch nasa Zone 4, Maharlika Highway, Concepcion Grande. Atubangan po kang Success Supermart, Harani sa Pepsi Plant. Apo na lang po nindo ang cellphone number 0908-388-1183 o kundi man 0917-580-1303 para sa libreng delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicol Llano. Good morning pa lang kay Pading Kulit na Beltrano, akan na Milaor. Si mga naghahanap po ng murang gulay, preskong gulay, baratong maritatas. Diyan na kita sa murang gulay ni Pading Kulit Beltrano. Diyan po yan sa may Renacimiento Street, Tabuco, Naga City. Katayad lang po kang Our Lady of Fatima Chinese Catholic Church, 5 a.m. to 10 p.m. Iba-iba po ang presyo kan kada gulay. Ang presyo po na start sa 50 pesos per kilo, ang lowest price din, pa din sinda. Kaya digdi na kita sa murang gulay ni Pading Kulit Beltrano.

0: Oy, paabutan ko ning good morning. Pakigreet man ang aki ko po, amigong Joe, proud tatay here. Thanks po, amigo. Our daughter is in Paris, France for 2026 Cannes Film Festival. Wow! She will represent the Philippines as a film director and produce in a short film program in Cannes. To film director and producer Miss Feya Purita Fortuna, a big congratulations to your to you from your family, tatay, nanay, ate, Lara, and Din. We love you. Wow, tibay. Son, paki ano mo ni Son, no? Pwede ta ining gibuhan na bareta si aki ni Engineer Fortuna. Ano yan? Ayaon mo niyan duman sa Paris, France, tanganing i-represent ang Pilipinas para po sa mangyayaring 2026 Cannes Film Festival. She will represent the Philippines as a film director and producer. Wow! Tibay, ha? Congratulations! Congratulations kay director and movie producer Miss Feya Purita E. Fortuna, ninhulita saro na naman pong Pilipino sa movie industry ang maduman sa magiging partisipante kang 2026 Cannes Film Festival. Yan. Congratulations ki director and producer Miss Feya Purita Fortuna. Aki po ni Engineer Ramiro Pabio Fortuna Jr. And syempre, kansaya pong kansaya pong pamilya. Congratulations, ha? Yun! Malay mo maging ano, awardee, ha? Mapili sa Cannes Festival.
1: Asasintado sa radyo.
0: Good luck. Ipangadjita po ang aki ni Engineer Fortuna na sana maka-awardan siya. Ano yan? Paddy, I'm driving now. Hi, good morning kay Mr. Eddie Boy Isguera and ang sa iyang wife, pigpasyar pala ni amigo tang Janice Nidea. Ingat lang kamo pa di. Ki Mr. Eddie Boy Isguera, Resguera, bakong Isguera. Resguera, Mr. Eddie Boy Resguera and his wife Annie na yaon po di pigpapasyar mo niya ni amigo tang Janice Nidea. Padi, ingat lang sa pagmamaneho dyan sa indong destinasyon. Ano? Ingat, ingat. Okay. Totoo man yan sinasabi mo, Mr. Usabal, na daog kang ligaspi ang naga, sa income. Ayo po, para tanganing magtubod ka mo, ano, may nag-chat po kayo sa Kuya Digdi, hinahapot ako kung totoo man daa na daog kang ligaspi ang naga sa local income. Totoo po. Kung base po digdi sa Bureau of Local Government Finance, BLGF Fiscal Year 2025, Statement of Receipts and Expenditures, ang ligaspi po ang nanginginot na syudad sa bilog na Bicol na may pinakahalangkaw na total income, local income. Sa mga syudad sa Bicol Region, ang ligaspi ang nanginginot na may total local income na 891.51 million. Nagsusunod po ang Naga City, 891.03 million. So, dinaog na po kang ligaspi ang Naga. Ning pirang ano sa naman? Pirang point million? Ano? Nagsusunod ang Sorsogon, 344.17 million. Ang Ligao City, 192.45 million. Ang Tabaco City, 186.63 million. Ang Masbate City, 179.02 million. And ang Iriga City, 171.3 million. Ang total income refers to the combined revenues from local taxes and non-taxes sources collected by the LGU. The numbers highlight the economic activity, business growth, and revenue generation capacity of the Bicol cities. Uya pa, ang Camarinesur, dinaog na po kan Sursogon in terms of total local income. Base po sa BLGF Fiscal Year 2025, ang Sursogon province nakapag-record ng 872.64 million total local income. Dinaog niya na po ang Camsur. Ang Camsur nakapag-rehistro po ng total local income na 865.05 million. Ang Sursogo, Sursogon. At yan ang iba pang mga probinsya. So yun po yan ang data ha. Paki-search na lang nindo, paki-validate po nindo kung dahil ka mo, kung medyo nagdududa ka mo, paki-validate na lang po nindo sa BLGF Fiscal Year 2025 Statement of Receipts and Expenditure. Tanganin ka mo mismo ang makabasa, makahiling. Ha? Akang pigsasabihan, pighahalian mi pong data. Okay. So, totoo po yan. Base po sa BLGF, ang naga, daog po kang ligaspi ng certain millions sa local income, ang Camsur, dinaog po kang Sursogon sa local income. Kaya baga, hinahapot. Sabi ni Governor Villaforte, sabi mo nga, mayamano ng Camsur. Ano tadaog palan nga kamo kang Sursogon sa local income? Ang sinasabi po kaya kang Kapitolyo na mayaman ang probinsya in terms of ang properties, mga pagruruga-ring. Taara mo ang Camarinesur, Dakulaon. Ha? Dakulaon po ang Camarinesur. Pagkadara dakula kang Camsur, kaya kung pagbabasehan ta po ang resources niya o ang sa iya pong mga properties, pagrurugaring, talagang mayaman. Pero, ang hapot, taano ta hababaon ang economic growth kang Camsur? Taano ta halangkawon po ang inflation rate sa Camsur? Taano po ta ang Camarinesur halang mas gulpi ang mga nagtitios sa Camarinesur? Kung ang sinasabi po ni Board Member Warren Senior na because Dakulaon ang probinsya, kadakol na dapat i-manage, yan ang sinasabi niyang rason because of the biggest population, biggest na area. Alagad, kung babasaran ta po ang data, sinasabi po, talagang medyo mapungaw. Mapakitang airport. Daw kita kang Katanduanes. Ang Katanduanes, iguana ng Airbus. Kita, Tirdi, andakol sa tuya sa Camsur, bus. Pero mayong air. Daw kita kang Katanduanes. Ang Katanduanes, ang population, nasa 200 plus lang. Kita, 2 million ang population kan Camsur. Ano ta daw kita kang Katanduanes in terms of air transportation?
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Sa in ang problema. Sisay ang may problema. Tano ta, dinadaraog na kita kang ibang probinsya. Mga tugang, oras na para magpaaram sa tuyang programa. Salamat po kasi itong pagantabay. Aradyan ang tabayanan po nindo si Water Doc, Healthy Talk with Water Doc pag 11:30. Dahil ikaw maningaw. Si mga nagdadangog po sa music, mananaw na naman kami ng ice cream. Pag nadakop ka mo kan sa moyang tropa peeps na nakatune in, tatawan mi ka mo ning Dan Eric's ice cream.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Ako po ang Saido Lingkod, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, marhay na aga.
1: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
2: To diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a
3: consequence. Thus, a more natural, better, safer, cheaper and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Waterdog. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Waterdog Food Supplement Trading. Healthy Talk with Waterdog.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Waterdog. Ako po si Michelle Rabanilla at ito na naman po ang ating programang Healthy Talk with Waterdog. Mga ka-Waterdog, ngayong araw ay makakasama po natin ang isa sa mga kasamahan po natin dito po sa Waterdog Food Supplement Trading. Wala pong iba kundi si Miss Ana Sabinorio. Magandang araw, Miss Ana!
1: Maraming salamat, Michelle. Good morning po sa lahat ng ating tagapakinig sa radyo at nanonood sa ating Facebook Live. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Miss Ana, ang makakasama ni Miss Shay ngayong araw na ito.
0: Maraming salamat po, Miss Ana. Ngayong araw po, mga ka-Waterdog, kami muna ni Miss Ana yung makakasama ninyo sapagkat wala po muna ngayon si Doc at wala nga po pala, inuulit ko, wala po tayong medical check-up simula ngayon hanggang May 25. So ang susunod pong medical check-up na natin dito sa office ay May 26, okay? Kaya yung mga nais magpa-check up kay Waterdog ay pumunta na lamang po kayo sa May 26. Ngayon, okay po? At ngayon po ay pasamantalang po muna, kami po muna ni Miss Ana yung makakasama nyo dito po sa ating programa. Ayan, magandang araw, Miss Ana. At iyan, kumustahin po muna natin ngayon si Miss Ana. Kumusta ka naman, Miss Ana, ngayong araw? Dahil narito ka ngayon sa ating programang Healthy Talk with Waterdog. Hello.
1: Ay, mabuti naman, Miss Shay, pero dahil matagal-tagal na po tayong hindi nag-radyo, medyo kabado po, pero kakayanin natin to, Miss Shay, para sa ating program ngayong araw.
0: Maraming salamat po, Miss Ana. Mga ka-Waterdog, si Miss Ana po ay dati rin po siyang nagre-radio program patungkol po sa konsepto nating tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. At yan, sinapakuli natin sa radyo ngayon si Miss Ana. Kaya maraming salamat, Miss Ana, sa inyong participation po dito sa program. At ngayong araw po, mga ka-Waterdog, ay tatalakayin po natin yung kung ano nga ba yung kahalagahan ng tubig sa ating kalusugan o sa ating pangangatawan. Pero bago po yan, pakinggan natin si Miss Ana kung ano nga ba yung nagagawa o ano nga ba, ano yung introduction natin dyan patungkol sa tubig. Okay? Ma'am Ana!
1: Ayan po, sa sinabi po ni Miss Shay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang patungkol sa tubig, which is, ang tubig po ay natitake for granted na ngayon ng ating mga tao, lalo na't meron po tayong mga iba't ibang beverages na nalumalabas, mga soft drinks, coffee, milk tea, and other beverages po. Kaya ngayon, kailangan po nating alamin kung bakit nga ba kailangan natin ang tubig sa ating katawan. At ano nga ba yung tubig? Ang tubig po, pag sinabing tubig, ito po ay colorless, odorless, and tasteless. Wala pong color, walang amoy, at walang lasa. Kapag ito ay nagkaroon o nabago itong tatlo na ito, ibig sabihin po, hindi na tubig ang iniinom natin. So, kailangan po nating mapanatiling tubig ang iniinom para magawa po ng tubig ang function sa ating katawan. Ang tubig po ay isa siya sa 6 essential nutrients. So, ano nga po yung 6 essential nutrients? Ito po yung ating carbohydrates, proteins, fats, which is basically sila po yung ating go, grow, and glow foods. Meron din pong vitamins, minerals, and water. So, sa ngayong araw, ang pinakabibigyan po nating pansin ay itong tubig. Ano nga, ang tubig po ay isang mahalagang parte o mahalagang kailangan ng ating katawan dahil 70% po ng ating katawang mga adults ay tubig. So, kailangan po natin talaga siya. Mamaya po sa ating discussion, explain ko po ang 5 basic functions ng tubig na ginagawa nito sa ating katawan. Kaya napaka-importante po na makinig kayo at tapusin na ating programa para malaman niyo po ang importansya ng tubig sa ating katawan. Michelle?
0: Maraming salamat po, Miss Ana. Yan po, mga ka-Waterdog, yung introduction natin ng water. Yan, yung tatlong characteristics ng water yung sinabi kanina ni Ma'am Ana. Yung colorless, odorless, and tasteless. Yung walang kulay, walang aroma o bango, at walang lasa. Kaya paki-monitor kung ang inyong po bang iniinom ay mayroong mga ganito. Yan, kapag nagkaroon ng alinman dyan sa tatlo, hindi tubig ang inyong iniinom. iniinom. Kaya yan nga, maraming mga functions yung tubig sa ating katawan at ito po ay napakahalaga talaga. Kaya nga ito si Water Doc, ang tawag natin sa kanya ay Water Doc kay Dr. Ren Varagas. Okay, dahil po siya po yung nakadiskubre kung ano nga ba yung konseptong tubig at mga mineral sa gut sa kalusugan at kung ano yung mga nagagawa ng water and minerals sa ating kalusugan. And itong mga functions na ito na binabanggit kanina ni Miss Anna, nababanggitin po natin or tatalakayin natin maya-maya lamang. Yung water po, ayan din po ay talaga, yan din po yung explanation po ni Water Doc patungkol sa kahalagahan ng tubig. Kaya iniimbitahan po namin kayo na makinig dito sa ating programa at talagang tandaan o pakinggan na maayos sa buhay yung lahat ng mga matututunan po natin ngayong araw. Okay? Kaya po mga ka-Water Doc, siguraduhin po pala na malakas yung tunog o volume ng radyo nyo dyan. At kung maaari din ay pakishare po yung ating live program sa Facebook at sa YouTube channel po natin. Isang click lang naman yan mga ka-Water Doc, pakishare po yung ating Facebook live ngayong araw. Sapagkat po, para marami pang mga kababayan natin ang matutunan din ang kahalagahan ng tubig at mineral sa ating mga kalusugan. Okay, isang click lang naman po yan, pakishare po yung live program. At nga po pala, nabanggit natin kanina na wala po muna ngayong check-up dito sa ating tanggapan. Pero open naman po yung office po natin sa mga nais pong bumili ng products po natin or ng mineral drops o ng mga aklat po ni Water Doc. Okay? Ang office hours po natin dito po sa Yashano Mall, Naga City ay 9:30 a.m. hanggang 7 p.m. So araw-araw naman po ay bukas naman po tayo sa mga nais pong bumili ng products. Ngunit inulit ko po, ang medical check-up ay sa May 26 na po. Okay? Wala po muna medical check-up hanggang May 25. Kaya yung mga nais pong magpa-check up kay Water Doc, pumunta na lamang po kayo sa May 26. Araw po yan ng Martes. Okay? Mga ka-Water Doc, yung mga may katanungan din po sa atin ngayong araw, pwedeng-pwede rin po kayo magpadala sa ating text lines o kaya po ay mag-post lamang sa comment section ng ating live program. Ito po yung text line natin. Aking banggitin lamang sa Smart 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618. Sa Globe 0917-123-3618. Yung mga may tanong po, pakipost lang sa comment section yung mga nanonood sa live at pakilagay po ang name and location po ninyo. Okay? Kami po'y magbabalik ni Miss Anna maya-maya lamang.
2: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear.
3: We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program, Healthy Talk with Water Doc. But who is Water Doc? Water Doc is Dr. Ren Yu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, Water Doc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, WaterDoc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body, hence increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, WaterDoc only utilizes the power of purified drinking water infused with concentrated mineral drops to help resolve the pain and aches of his patients more naturally, safer, cheaper, easier, and more effectively. His adage, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

0: Nagabalik po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po sa lahat po ng bumabati sa ating live program ngayon. Yung mga nakikinig po sa radyo sa kanilang tahanan, trabaho, mga tindahan, maraming maraming salamat din po. At ganyan din po yung mga nanonood po sa Facebook Live. Ito nga, may mga nakikita na akong bumabati na magandang araw. Inulit ko po yung mga nanonood po sa live program. Pakimagit din po yung pangalan at location po ninyo para alam po natin kung hanggang saan yung nararating ng program po natin. Okay, ito nga, banggitin ko lang mga pangalan. Magandang araw po kay Ma'am Eunice and Ma'am Dory ng Santo Tomas, Batangas, Ma'am Relly, Sir Ken, Sir Marvin ng Buhika, Marina Sur, gayon din po kay Sir Leonardo na watching from Marikina City, Metro Manila. Hello po sa inyong lahat na viewers and listeners po ng ating program. Ito pa po, magandang araw din kay Sir Alex ng Pasakaw, Camarina Sur, Ma'am Glenda ng Albay, Sir Roland, Ma'am Tina, Ma'am Lena, at gayon din po kay Ma'am Mirna ng Sipokot, Camarina Sur, Ma'am Dominga, dyan naman po sa Plaza Camarina Sur, Plaza San Fernando, Camarina Sur, na nakikinig po sa atin araw-araw. At gayon din po pala kay Ma'am Fortunata naman, dyan naman sa San Fernando, Camarina Sur. Yan po yung mga bumabati po sa atin at viewers and listeners po natin. Again, sa lahat po ng nakikinig o nanonood po sa Facebook Live, paki-share naman yung ating live program. Kung hindi nyo pa na-share, ay paki-click na po yan at i-share po para sa social media ay mararinig rin po sa ating mga kababayan ang malaman din ang programang ito at matutunan din ang konsepto ni Water Doc na tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Okay? Ito pa, magandang araw pa po kay Ma'am Edita, Ma'am Sir Jesus, Ma'am Melinda, Sir Delver, and Ma'am Clarissa. Hello po sa inyo yung lahat. Okay po. Ayan po mga ka-Water Doc. Ngayon naman po, bago natin talakayin yung kahalagahan ng tubig sa ating kalusugan, pakinggan po muna natin yung ating pakikipagpanayam kay Water Doc patungkol po sa mga katanungang pangkalusugan po ninyo. Okay? Pakinggan po natin mabuti muna ngayon si Water Doc o ang video po patungkol po sa Q&A portion po ng ating programa. Okay? Galing naman po ito kay Ma'am Mia. Water Doc, yung tatay ko po, ang creatinine niya ay 2.48. Ang BUN po niya ay 78.21. Malala na po ba siya noon? Normal naman po ang potassium at ionized calcium. Ang SGPT-SGOT. Ang RBS po, Doc, ay 102. Yan lamang po, Doc, yung tanong niya. Kung malala na daw po ba yan, Doc? Salamat po.
1: Ma'am Mia, any value dito sa creatine at BUN na mataas is malala na. Okay? Kasi kung hindi ko sabi niyan, baka hindi nyo a-actionan po yan. Ang advice ko po dyan is go see a doctor para mabigyan ko ng solution kung paano po ito maibaba. Pero ang pinaka ano po niyan solution is turuan niyo po ang ama po ninyo na uminom ng sapat na daming tubig kasi normally itong creatinine sa kabuuan iniihip po yan. Okay, and the only time na mabawasan niyan is pag umiihi siya nang madalas at marami po yung iniihi para yung internal environment ng katawan ng papa mo ay ma-flush out para malinis ang po yan. Okay? So, wala siyang ibang dapat iinumin, tubig na merong mineral drops.
0: Maraming maraming salamat po, Water Doc. Question po from Ma'am Eileen. Hello po, Ma'am Eileen. Sabi niya, Water Doc, may cholesterol po ako, Doc. Ano po ang dapat gawin para bumaba po ito? O kaya ay mawala po, Doc? Thank you po. Yan lamang po.
1: Ma'am Eileen, delikado po pag mawala yung inyong cholesterol sa inyong katawan. Okay? Huwag kayong matakot sa cholesterol kasi ang cholesterol po is an integral part of our body. Ang utak po natin is 60% cholesterol. Kaya yung mga taong umiinom ng gamot na pampababa ng cholesterol, affected po ang kanilang pag-iisip. nagkakaroon po sila ng memory loss. Okay? Ang ating cell membrane is made up of cholesterol. At ito po yung nagsasabi kung ano yung loob at labas ng ating cells. Yung serotonin po, yung hormone na nagbibigay sa atin ng masayang mood ay gawa po ng cholesterol. Kaya kung wala kayong cholesterol, kayo po ay madidepress. Ang feeling nyo, laging malungkot. Kaya maraming tao ngayon na nadidepress kasi pinipilit po na alisin o ibaba ang kanilang cholesterol level. Ang ating sex hormone po is made up of cholesterol, pati ang vitamin D po. Pag na-expose tayo sa araw, pag walang cholesterol po, hindi po magiging vitamin D po yan. So marami pong functions ng cholesterol sa ating katawan. Okay? Mag-research po kayo kung ano po yung uses o yung function ng cholesterol sa ating katawan. Huwag po kayong matakot. Ang basically ang cholesterol po ano, 'di ba sabi nila good and bad? Wala pong good and bad. There are yung high density and low density lipoprotein. Okay? Depende yung density po depende kung saan po yung ginagamit. So, the best way naman to control yan is tubigan nyo lang inyong sarili. Ang tubig at mga mantika, hindi po sila pwede magsama. The only time cholesterol would increase in your system is when your body po is getting dehydrated. Kasi whether you like it or not, ang liver mismo ang gagawa ng cholesterol. 80% of the amount of cholesterol in our body is made from the liver and 20% lang ang galing dun sa kinakain po natin. Ito po ay ayon kay Dr. Hayley Willacy sa kanyang librong Cholesterol. Okay, so huwag kayong matakot. Ang naging problem lang sa atin, tumaas ang cholesterol kasi tayo, hindi na tayo marunong uminom ng sapat na daming tubig. And water, and cholesterol po is the body's waterproofing element. Siya po yung nagpo-protect sa cells na natutuyuan. Okay? So, tubig lang po yan na may minerals and solution.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc. Another question. Galing naman po ito kay Ma'am Lynn. Sabi niya, Water Doc, ang creatinine po is 107. And then, 61 years old na po. At may protein po ang ihi niya. Ano po, Doc, ang pwedeng gawin po, Doc? Salamat po.
1: Magandang pwedeng gawin. Punta ko kayo sa doktor para ma-assess kayo at mabigyan kayo ng magandang solusyon. Pero kung gusto niyo yung mas natural at safe, punta ko kayo sa akin. Kasi ayaw natin na lumala po ito. Kasi pag lumala, siguradong advice kayo na magpa-dialysis.
0: Ito pa, Doc, question. Galing naman po kay Ma'am Ludi ng San Fernando, Camarines Sur. Good morning po, Doc Ren. Yung asawa ko po, Doc, na 60 years old, ay ubo po, Doc, ng ubo, Doc. Ano po ang pwede ko pong ipainom, Doc? Salamat po.
1: Ma'am Ludi, depende po yan. Okay, kung ano yung sanhi ng kanyang ubo. Marami kasi ang dahilan po yan. Maring infection. Okay, yung infection po, maring upper respiratory infection, pwede ang trangkaso. Common colds lang, pwede din maging bronchitis, pneumonia, tuberculosis. Hindi ko alam kung yung asawa niya po ay naninigarilyo. So kung naninigarilyo, pwedeng smoker's cap po yan. Okay, pwede ding allergy. So yung solution po niyan ay depende kung ano po yung dahilan. So anyway, taga San Fernando lang po kayo, dali nyo na lang yung asawa niyo po dito para ma-evaluate at mabigyan po ng tamang reseta.
0: Doc Ren, may nagtanong pa galing po kay Ma'am Loida. Sabi niya, Water Doc, magandang araw po. Mataas po ang blood pressure, cholesterol at triglyceride ko. Nagtitake po ako ng gamot ngayon. Sinunod ko po yung payo mo na drink more water. Pinacheck ko din po ang mga paa ko kasi Doc may numbness. Binigyan din po ako ng vitamins para sa ugat. Pero hindi pa rin po naalis ang numbness ko. Sana po masagot ang tanong ko.

0: pagkakaroon ng numbness. Okay? Ngayon, ang pagdating po sa nerve, ang hindi kasi tayo robot eh, no? Ang nerve po natin is made up of small tubules. Okay? Kung bibigyan ko ng picture po niyan is kung pupunta po kayo sa isang fast food, diba, meron po silang straw dispenser. So, dumakot po kayo doon, kumuha kayo ng straw doon, gamit ang inyong dalawang kamay. Diba? At kung titingnan nyo, diba, meron mga butas-butas po yun. Basically, ganun po yung itsura ng ating nerves. Ang dumadali po sa loob is tubig. Ngayon, kung yung pressure po niyan ay mababa at kulang sa minerals, yung conduction ng kuryente doon sa nerve ay hindi po maayos. Kasi water is a very good conductor of electricity, di ba? Basta meron siyang electrolytes o yung minerals. So, kung wala po yan, magiging very sluggish. So, magkakaroon kayo ng numbness. So, maaari yun po yung problem nyo.
1: Thank you so much po, Doc Ren. At ito pa, may mabol pa ng tanong. Galing po kay Ma'am Flora. Ano po, Doc, ang mineral drop? Salamat po, Doc.
0: Ang mineral drop po namin po is a solution that is with a concentrated mineral drops. Ang minerals po ay isa sa mga essential nutrients. Na kung wala po ito, ang gamit kasi ng doktor ng mga language po dito are electrolytes. Okay? So, Google nyo na lang kung ano electrolytes.
1: Marami po yung nagagawa sa ating kalusugan. Okay? Yan yung mga tao tindi-discuss natin dito. At yung concept ng tubig at mga mineral, umiikot po ito sa dahil po sa kung ano yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit. Una, kakulangan sa sustansya at pangalawa, sobra sa lason. Kaya hinikayat natin na uminom po talaga ng sapat na dami ng tubig araw-araw at dapat patakan po ito ng mineral drops para makumpleto natin yung anim na mahalagang sustansya na kinakailangan ng ating katawan para maging malusog tayo at malayo sa mga karamdaman. Ang carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and water. At sa anim kasing yan, yung minerals and water, yan yung hindi natin nabibigyang diin o hindi natin napapahalagahan. Kaya kailangan i-emphasize talaga natin dito sa program. At dito po umiikot yung konseptong tubig at mga minerals sa gut sa kalusugan. Ayan po mga ka-Waterdog, napakinggan po natin yung pagsagot ni Waterdog sa mga katanungang pangkalusugan po ninyo. Talagang ulit-ulit yung 6 essential nutrients na nabanggit dito sa ating program. Ito po talagang emphasize namin sa inyo sapagkat napakahalaga po noong 6 na sustansya na kinakailangan ng ating kalusugan. Yan nga, nabanggit kanina na sa 6 na mahalagang sustansya na binanggit din kanina ni Ate Ana ay yung minerals and water, yung hindi natin nabibigyang diin o hindi natin minsan napapahalagahan. Kaya yung konseptong tubig at mga mineral, narito po sa inyo, talaga pong pinapahiliwanag po sa inyo yung kahalagahan po nito. Okay? At maya-maya lamang ay babanggitin na natin kung ano nga ba yung mga functions ni water o yung mga nagagawa ng tubig sa ating kalusugan. Papahiliwanag po yan maya-maya lamang. Ngunit po sa mga mayroon po mga katanungan po dyan patungkol po sa kalusugan, pwedeng-pwede po kayo mag-send ngayong araw, i-post lamang sa comment section ng ating Facebook Live o kaya po ay sa mga contact numbers po natin, pwedeng-pwede po kayo mag-text dyan ng tanong. Okay? Sa contact number po natin sa Smart, banggitin ko lamang 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173 at sa Globe naman ay 0917-123-3618. Sa Globe 0917-123-3618. Yung mga nais po palang mag-order ng products, pwedeng-pwede rin po mag-text o tumawag sa amin. O kaya kung online naman, nais nyo yung bumili ng products po natin, ay i-message ang Facebook page na Waterdog Food Supplement Trading. Mga ka-Waterdog, magbabalik po kami mamaya ni Miss Anna, makalipas lamang po nito.
2: Ako po si Ginang Millicent Caceres Obias, naninirahan dito sa San Nicolas, Irigaray.

0: City. Dati po akong Dean of the College of Commerce ng University of St. Anthony, Iriga City. Napansin ko na sa aking left breast may sugat. So I went to a doctor, nagpa-check ako kung ano yun. Invasive lobular carcinoma, breast cancer po. So I called up my daughter based in United Kingdom. Melissa advised me to go to the office of the water doc. No-convince kaagad ako. Beside it, the recommendation was from my daughter, who is a nurse. Binigyan po ako ng reseta ni the water doc. And I religiously followed every detail. Lately, nakatanggap ako ng message requesting for ultrasound. Nagpa-ultrasound ako and I was very thankful na ang result ng aking late ultrasound is wala na akong cancer. I am cancer free. Ito po, pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon na binigyan ako ng gabay sa kapakikipagbaka ko sa aking sakit. Ayan po ay si Dr. Ren Paragas. And I have trusted the good doctor so much na ako ay gagaling. Siyempre ang Panginoon. At siyempre sa aking sarili dahil na-disiplina ko ang aking sarili.
1: Why do elderly individuals easily get sick? According to Dr. Faradon Batman-Hellage, the author of the book Your Body's Many Cries for Water, when a person reaches the age of 40 years old, his thirst sensation wanes and it is replaced by the sensation of hunger. The elder tends to eat more and drink less, leading him to a state of unintentional chronic dehydration. When this occurs, 66% of water inside the cells is lost, resulting to the weakening and damaging of cells. This worsens when the elder prefers drinking the colored, tongue-pleasing, dehydrating beverages over the life-sustaining fluid, water. When the cells dehydrate, degenerative diseases set in, such as hypertension, heart failure, diabetes, osteoarthritis, cancer, chronic kidney disease, glaucoma, dementia, Alzheimer's disease, and many more. As he ages further from age 40 years, the degree of dehydration increases and he will suffer more from various health conditions. To resolve the illnesses brought about by unintentional chronic dehydration, drinking the right quality and quantity of water is the best option over the conventional medical practitioners. Only water corrects any state of dehydration. As Dr. Batman Hellage boldly declared, you are not sick, you are only thirsty. Don't treat your thirst with medications. So, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayers for health and healing.
2: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, muli po kami nagapasalamat sa lahat na nakasubaybay sa ating program po today. At ito nga, napakarami ng mga nanonood sa Facebook Live. Banggitin ko lamang yung mga pangalan na hindi ko pa nabanggit kanina. Magandang araw po kay Ma'am Jo, Ma'am Marlene, Ma'am Maricel, Sir Rod, Ma'am Jocelyn, Ma'am Tina, at gayon din po kay Ma'am Lorna, Ma'am Velin, Ma'am Crisanta ng Bula, Camarines Sur, gayon din po kay Ma'am Juliet, Ma'am Julieta, at gayon din po kay Ma'am Chris and Sir Christopher. Thank you so much po sa lahat ng viewers and listeners po natin ngayon. Yan po sa, lalo na yung mga tagapakinig po dito sa radyo sa Camarines Sur, yung mga nakikinig din po dyan sa market, sa Naga City People's Market. Maraming salamat po dyan sa pinag sa tindahan dyan na nilalakasan talaga yung radyo para lamang makapakinig din yung mga bumibili sa kanyang tindahan. Maraming salamat po. Ngayon po mga ka-water dog, ay pagpatuloy po natin itong talakayan patungkol po sa kahalagahan ng water o ng tubig sa ating katawan. Ito po ay binigyang din po ni water dog at in-explain po niya ito para po maintindihan po natin ang mabuti yung kahalagahan po nito. At ito po ay inaayon niya sa akronimismo ni water, yung W-A-T-E-R. Okay? As in yung water mismo. Nakasaad dito yung kahalagahan ni tubig. At pakinggan po natin si Ma'am Anna sa unang function ni water. Kung ano yung W, Ma'am Anna. Sige po, Ate Anna.
3: Maraming salamat ulit, Ms. Shay. Kaya po nang nabanggit ni Ms. Shay, tayo po ay mag-i-explain ng 5 basic functions ng water based on its letter na water. Okay po? So simulan ko po sa letter W. Ang letter W po ay works to keep body cells toned. So dito po magandang example yung dalawang yung prutas na grapes at ang raisin. 'Di ba po kapag nakita nyo ang grapes, napakasarap, napaka-hydrated siya, masarap tingnan, makinis ang balat, unlike po yung raisin na super dry. At parang raisin or pasas po ito, or kulubot na siya. Di po ba? Yun po ang ating magandang example sa ngayon. Pero same fruit lang po itong dalawa na ito. Pero ang pinagkaiba po nila ay yung katas ng bawat isa. Di ba? Ang raisin po ay makatas, well hydrated. I mean, ang grapes ay makatas at well hydrated. Yung raisin naman ay dehydrated. So ganun din po ang ating katawan. Yung wrinkles po, for example, sa mga matatanda, parang nagiging ano na lang yun sa kanila eh. Kasi sasabihin nila, matanda na ako, kaya may mga wrinkles na ako. Pero hindi po yun ganun. Kasi ang wrinkles po ay lumalabas kapag dehydrated po ang ating mga cells. Ang magandang example po dito is, di ba, Ms. Shay, si Doc. Marami ang nagsasabi kay Doc na hindi siya mukhang 68 years old. Dahil si Doc po ay napakakinis ng mukha. Siya po ay malakas na tingnan. Siya po ay parang hindi 68 years old. Marami pong patient na kapag na personal si Doc, marami pong nagsasabi nun sa kanya. Bakit? Dahil si Doc po ay hydrated. Well hydrated. Sapat po yung tubig na iniinom niya sa katawan. So kapag po ganito ang nangyayari na nagkakaroon po tayo ng wrinkles, dahil hindi tayo nahahydrate masyado. So maaring nagsasabi, umiinom naman ako ng tubig eh. Umiinom naman ako. Pero sapat po ba yung tubig na iniinom natin? May mga matatanda po kasi, hindi lahat, pero may mga ang edad po kasi na 40 years old, hindi na sila palainom ng tubig. 40 years old and above kasi meron po tayong tinatawag na unintentional chronic dehydration. Parang nababawasan po yung sensation of thirst nila. Nababawasan po yung yung mas gusto nilang kumain kaysa uminom. So kailangan po, kaya importante po yung prescription nito kasi may oras po yung paghinom. Hindi po siya hinihintay na mauhaw ka. Importante po na hindi natin hintayin na mauhaw bago tayo uminom. Kasi minsan ang katawan natin kailangan niya na ng tubig pero hindi tayo nauuhaw. So ang importansya po ng tubig sa ating katawan ay ma-hydrate ang ating trillions of cells para maging katulad po tayo ni Dr. Paragas na talaga namang napakakisig na hindi mo akalaing senior citizen na. Di ba, Ms. Shay?
2: Yes, naman po. Wow, ayos, Ana. Talagang si Water Doc yung best example natin dito. Kaya hello kay Water Doc. Kung nanonood ka ngayon, Doc Ren, maraming salamat po. Yan, ginawa ka namin example ngayong araw. Okay, yan po mga ka-Water Doc, yung pagpapaliwanag ni Ms. Ana patungkol po sa first function ni Water, yung works to keep body cells toned. Di ba? Binanggit niya kanina yung pasas and yung grapes. shapes, yung pinagkaiba nila o yung katas o yung water content na meron po yung dalawang yon, di ba? Sinabi niya nakulubot na yung raisin, wherein yung grapes ay napakamukhang sobrang sarap at makinis ang balat at makatas. So yun yung pinagkaiba. So dapat ganoon din po yung katawan natin. Katulad ng sinabi kanina ni Ma'am Anna na dapat katulad tayo ng grapes, wherein marami yung tubig sa ating katawan o sapat yung tubig na nilalagay po natin sa ating katawan. Kasi kung hindi, kukulubot po yung ating katawan, katulad kang kanina yung sa wrinkles. Yan, isa yun sa mga best example din. Kasi may mga, kaya kuminsan mapapansin po natin na may mga matatanda na mukha pang bata. At meron namang bata pa, mukha ng matanda. Yun din po dahil po yan sa kakulangan ng tubig sa kanilang katawan. Kaya kami po dito, ine-emphasize talaga natin ang kahalagahan ng tubig na dapat proper hydrated po yung ating katawan. At with regard po sa bilang ng tubig na iniinom natin sa isang araw, dapat po yan ay 50 ml per kilogram body weight per day. Okay? Yan po ay merong tinuturo dyan si Water Doc kung ilang baso ng tubig ang kailangang inumin sa isang araw. At para po sa guide po niyan ay kung nais nyong malaman kung ilang baso dapat ng tubig, punta lamang po kayo dito sa aming tanggapan. Maari po namin kayong turuan. At kung sakaling merong karamdaman naman po kayo ay magpa-check up po kayo kay Water Doc. Ngunit inuulit ko, May 26 pa po ang medical check up ni Water Doc dito po sa ating tanggapan. Ayan, hello kay Doc. Ginawa na talaga natin example si Doc. Ay, kanawa po ay, yan nga, si Doc Ren, senior citizen na siya, 60. At marami din nagtatanong dito na nagugulat din talaga sila na si Doc pala ay ganun na yung edad. Talagang, yan, 68 na si Doc. At nga, malapit na din yan si Doc mag-69. Yan po mga ka-Water Doc. Nawa ay gayahin natin si Dr. Paragas na sapat yung iniinom niyang tubig araw-araw. Katulad din namin dito sa aming office, ng mga staff dito, alam din kung ilang baso dapat ng tubig yung iniinom. Hindi po yan, magdudwal lang doon sa 8 glasses a day. Katulad po ng mga tinuturo po sa atin nung bata pa tayo, di ba? Sa school, tinuturo 8 glasses a day lang yung iniinom. Pero, dapat po ay according yan sa timbang. Kasi yung timbang po namin, iba din sa timbang po ninyo, iba din po, iba-iba yung timbang natin. Kaya dapat, according po sa timbang, yung bilang ng baso na iniinom natin na tubig araw-araw. At, lalagyan po dapat natin ng mineral drops, okay? Kasi po, ang tubig na walang mineral, yan po ay acidic or dead. Gaya na sinasabi po ni Water Doc. Okay po mga ka-Water Doc? Sa lahat po naman nakikinig, kung may question po patungkol sa kahalagahan ng tubig o patungkol po sa mga services po ng office po natin, i-message lamang po kami dito sa ating Facebook page na Water Doc Food Supplement Trading o sa aming text lines. Okay? At maya, yan po, tandaan, inulit ko, first function ni water works to keep body cells toned. Okay? Tandaan po natin yan kasi kailangan po nating maisabuhay yung kahalagahan ng tubig o yung mga natututunan po natin dito sa ating programa. Yung susunod na function ay mamaya-maya naman ipapaliwanag po din natin yan. Magabalik po kami makalipas lamang nito.
4: It is a common practice of most individuals today to choose the tongue-pleasing colored beverages over the life-giving, colorless, tasteless, and odorless beverage, water. Water is the liquid of life. No other fluid can sustain life. To avoid malfunctioning of any organ in your body, it is very wise to choose purified drinking water infused with food-grade minerals as your beverage of choice. It is not only pure and clean, but it is the only prescribed beverage for the human body. However, depending on the technology used to purify water, some do not contain the essential minerals necessary to rehydrate the body properly. So infuse your purified drinking water with food-grade minerals for optimal hydration. The concept of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, created by Water Doc, Dr. Renyu Paragas, will help you resolve your pains and aches, for water and minerals are important and essential nutrients. and their deficiencies may result to various diseases that cannot be resolved by any medication. Correcting the deficiencies may be the only path to the restoration of your amazing good health and well-being. Let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, inuulit ko po sa ating announcement, wala pong medical check-up ngayong araw hanggang May 25, okay? Ang susunod na pong medical check-up ni Water Doc dito po sa ating tanggapan ay sa May 26, araw po yan ng Martes. Inuulit ko po, walang check-up ngayong araw hanggang May 25. Ang check-up day na pong susunod ay sa May 26, araw po ng Martes. At sa mga magpapa-check-up po sa May 26, pakidala ang laboratory results kung sakaling mayroon po kayo. Ngunit kahit po walang check-up, ay bukas naman po ang ating tanggapan po para sa inyong lahat na mga nais pong bumili ng mineral drops at ng mga aklat ni Water Doc. Ang office po natin ay narito po sa second floor ng Yashano Mall, Rojas Avenue, Diversion Road, Barangay Triangulo, Naga City, Camarines Sur. Okay, punta lamang po kayo dito sa office yung mga nais pong bumili ng products. Open po ang office natin 9:30 a.m. hanggang 7 p.m. every day. Okay, araw-araw po bukas yung office po natin. At sa mga nais din po pala mag-order ng products pero malayo po kayo dito sa office, maaari po kayong mag-order online. I-message lamang po ang Facebook page na Water Doc Food Supplement Trading. Okay, yan po yung all for Facebook page natin for online po mga ka-Water Doc online orders nyo. Message nyo lamang po yan para ma-process po agad namin yung mga online orders po ninyo. At inibitahan po namin kayo na patuloy pong makinig sa programang Healthy Talk with Water Doc, 10 a.m. to 11 a.m. po ito. Napapakinggan po tayo sa Radyo Guapito dito sa Camarines Sur. At tayo rin ay napapanood po sa Facebook Live, sa Facebook page po natin na Water Doc, at sa Facebook page din ng Asintado sa Radyo. Kaya po maraming salamat sa lahat po ng nakikinig sa program. At ito nga, nag-message sa akin si Ma'am Stephanie. Hi Ma'am Stephanie, nakuha niya na daw yung Tumblr na free natin nung promo. Ayan, mag-inquire po pala namin nga kayo na pag may promo, mag-avail po tayo para po makatipid din po kayo. At yan, may mga freebies po kami pag promo po natin dito sa office. Okay? Ayan, yung promo po pala available pa naman po dito sa ating tanggapan. Visit lamang po sa office po natin, mga ka-Water Doc. Kung kanina napakinggan natin yung unang function ni water, which is works to keep battered cells stones, na yung W ni water, ating pakinggan naman kung ano naman yung susunod, yung letter A. Ano nga ba, Ma'am Anna, yung letter A ni water? Sige na, pakinggan natin si Ma'am Anna po, mga ka-Water Doc.
1: Ayan, pagpatuloy po natin ang ating paliwanag patungkol sa 5 basic functions ng water. Kanina po, gaya na nabanggit ni Michelle, na-explain na natin yung letter W, which is works to keep body cells toned. Ngayon naman, letter A naman. A means assist in weight loss. Ang taba po tsaka tubig, never po yan magmimix. Kaya dapat po hindi tayo natatakot sa taba. Kasi ang taba, nagpo-produce po siya, or fats, nagpo-produce po siya kapag kulang ng tubig sa ating katawan. Kasi yung fats po is waterproofing element ng mga cells kapag nadidehydrate ang mga cells na to. Kasi sila yung pumipigil na hindi madehydrate ng tuluyan yung mga cells na yon. So, part po ng ating katawan na magpo-produce ng fats kapag kinukulang ng tubig ang ating katawan. So kapag hindi mo binibigyan ng tubig yung katawan mo, magpo-produce po talaga ng fats. Kaya hindi, wag po tayong matakot, wag po tayong matakot na kumain ng matataba as long as properly hydrated ka po, or kumbaga proper hydration is the key. Opo, so yun po ang isa sa pinaka-important siya ng tubig sa ating katawan. So, kapag hindi mo na ibigay sa katawan mo yung proper hydration, sino ang gagawa ng mga functions na to? Actually, dalawa pa lang po yung ini-explain natin. So, kailangan po nating i-hydrate ang katawan natin para mas maging healthy ang ating mga cells para sa longevity.
0: Yes naman, maraming salamat Miss Anna. Yan yung paliwanag. Assist in weight loss. Ano po? Water and fats, they do not mix. Okay? Yan ngayon yung fats, yung cholesterol. Takot na takot tayo sa cholesterol. Diba? Marami dyan yung mga nakikinig dyan. Takot na takot, tumaas yung cholesterol po nila. Ito pong cholesterol po mga ka-water doc. Mga ka-water doc, kung kulang tayo sa tubig, yung atay po natin ay magpuproduce po yan ng cholesterol. Okay? Para po nan, yung kakulangan po natin sa tubig. Kasi po yung cholesterol na gaya ng binagit ni Miss Anna, ito po yung nag-act as waterproofing element po na bumabalot sa mga cells po natin para hindi ito tuluyang ma-dehydrate. Okay? Kaya talaga, yan yung mga nakikinig dyan na medyo mataas yung cholesterol, hinihikayat namin kayo na uminom ng sapat na dami ng tubig araw-araw. Kagaya na nabanggit kanina ni Water Doc sa ating pakipagpanayam, doon sa mga katanungang pangkalusugan po ninyo, pinaliwanag din niya ang patungkol po sa cholesterol. Kaya naman, talagang uminom po kayo ng sapat na dami ng tubig araw-araw para po yung liver po natin ay hindi rin mag-produce ng maraming cholesterol. Kaya mag-produce yung maraming cholesterol kasi kulang yung tubig na iniinom po natin. Okay, mga ka-water doc, maraming salamat po sa pakikinig po sa amin. Okay, i-recap natin. Una, ano yung una? Yung unang function ni water, W, na represent ng kanyang word, ng kanyang letter W, which is works to keep body cells toned. At yung pangalawa, assist in weight loss. Meron pa po tayong tatlong function. Pero sa susunod na lang po natin yan na episodes. Okay, makinig lamang po kayo at tutok lamang po kayo sa ating programa sapagkat ngayong araw po ay inaabot na naman po tayo ng oras ng pamamaalam. Okay? Maraming maraming salamat po sa lahat po na nakinig sa program mga bumati sa Facebook Live at gayon din po sa lahat po na nag-send po ng kanilang questions sa mga pagbati. Miss Anna, parting words na tayo ngayon at this moment po. Sige po.
1: Maraming salamat po Miss Shay. Maraming salamat po sa lahat na nakinig at nanood sa ating radio program ngayong araw. Sana po may natutunan po kayo sa aming in-explain ngayong araw na ito. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Miss Anna, sa pagsama po sa akin dito sa program. At kami po yung magkakasama po ninyo pansamantala po muna habang wala pa po dito si Water Doc. Okay? Kaya labang wala po ngayon si Doc. Kaya kami po muna yung makakasama po ninyo, mga ka-Water Doc. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat na nakinig, bumati, at ganyan din sa mga nag-share ng Facebook Live po natin. At nga po pala, mga ka-Water Doc, inuulit ko ang medical check-up dito sa office ay sa May 26 na po. Wala pong check-up ngayong araw hanggang May 25. Okay? Nawa po yung mga natutunan po natin ngayong araw ay isabuhay po natin. At higit po sa lahat, wag na wag po nating kakalimutan na palaging manalangin sa Diyos. Okay? Para po sa ating words of wisdom, from the book of Philippians chapter 2 verses 9 to 11, therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Maraming salamat sa inyong lahat. Dito po nagtatapos ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shay at kasama po natin si Miss Anna ngayong araw at dito po sa Water Doc Food Supplement Trading. It is our pleasure to serve you.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang Healthy Talk with Water Doc. Isang programang naglalayong magbigay kaalaman tungkol sa likas na pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Hangad po naming muli kayong makasama sa susunod na episode. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Katuwang ninyo sa natural na pagpapagaling gamit ang konseptong tubig at mga mineral. Sagot sa kalusugan. Healthy Talk with Water Doc.

그래요. 빠드느님 나의 마을 회의.

0: But may in example, kung magkikirma po ang ating Father of Janes, kung ilang kapatuloy na nasipan natin ang maalas ang ating Apodro. Sa kamarinis, Lord.
1: The official draw result for today, May 18, 2026, 10:30 a.m. draw with draw number 6135 is 28 and 38. By 28, try 38.
2: Radyo Guapito.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may Black.
5: May bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
7: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Atid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Mga ka-wellness, yan yung original blend natin ha, na mahigit 12 taon na po na minahal at tinatangkilik ng ating mga kababayan bilang patunay na nanatiling number 1, nangunguna at pinagkakatiwala ang tatak ng herbal na kape, ang Best Cafe sa maraming probinsya sa ating bansa. At yan po ay resulta mismo ng survey ng mga award-giving bodies na ibinigay sa atin ang parangal ha, bilang ang Best Cafe ang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ano? Yung gawad na yan galing po sa Golden Globe Awards at sa National Customers' Choice Annual Awards. Okay? Bilang patunay nga po na talagang maraming nagmamahal at nagtitiwala at tinuturing na pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ano po? Ang Best Cafe. Maliban kasi sa original blend natin, syempre meron pa tayong ibang variants na lalong pinatindi ha. Nandyan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Tingnan nyo, mas marami ang sangkap, mas lalong pinasara, pero mga sangkap na pinag-aralang mabuti. Hindi lamang yung basta makapaglagay ng alaman para masabing herbal yung kape, kundi pinag-aralang mabuti na yung kombinasyon ng mga sangkap talagang magdudulot ng maximum benefit sa kalusugan. Ha? Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga sangkap naman ito ay pinili para maiwasan ng chronic diseases. Ano, tulad ng sakit sa puso, cancer, ano, high blood pressure, diabetes at marami pang iba. Pero maliban dyan, ang mga sangkap nito ay tulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ekstrang stamina, ha? Ekstrang gana, lalo na para sa mga mag-asawa, para sa lalong mas matagal na pagmamahalan. Alam nyo na ha, Best Cafe Black, basta may black, may balak. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagsasangkap naman ng mga ingredients na tulong para matunaw ang ekstrang taba at ma-achieve mo po ang pinapangarap mong kaseksihan At kamatsuhan niya naman ang Best Cafe Green. Basta tatak talaga Best Cafe, sigurado ka sa safety at quality. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
8: Pare, pare, may bago! May bago!
9: Bago?
8: Oo, may bago!
9: Anong bago?
8: Bagong Best Cafe!
10: Introducing
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up?
8: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18 pesos lang per sachet.
11: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
12: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
13: Dr. M's Amazing Tea.
12: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
13: Dr. M's Amazing Tea.
12: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
13: I'm Dr. M's Amazing Tea.
12: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Mga ka-wellness, ha, sa panahong ito, ano po, na mainit ang panahon, isa po sa ano, sa problema ng mga tao ay ang pagbabalakubak. Ano? Babae man o lalaki, pwedeng makaranas yan. At syempre, ayaw po natin na magkaroon ng balakubak. Alam nyo ba, mga ka-wellness, sa Pilipinas, ano, yung buwan ng, ano, ng yung summer season, yung March to May, ano, March, April, and May, tatlong buwan po yan, matindi ang init, matindi yung humidity o yung tubig sa hangin. Kaya ang tendency, yung oil production sa anit, ano, mas magiging matindi na pwedeng mauwi sa labis na pagbabalakubak. Pero hindi lamang kahit panahon ng summer, maging panahon po ng tag-ulan, ano, yung rainy season, yung June to October, mas mahaba po yan, mataas ang humidity pa rin na pwede pa rin mauwi sa oily scalp, leading to accelerated oil production and increased scalp fungus, ano, na pwedeng mauwi, ano, sa mas madaling sabi, sa pagbabalakubak, mga ka-wellness. So para maiwasan yung pagbabalakubak, ano ho, eh dapat iwasan natin yung mga triggers, ano, na sinasabi, yung pwedeng pagmulan ng pagbabalakubak. Una na po dyan ang stress. Kapag na-stress ang tao, isa sa nagsasuffer ay ang balat, kasama na po yung anit, ano, mga ka-wellness. So iwas sa stress, iwas sa masyadong makemikal na mga produktong ginagamit sa buhok, iwas sa usok ng sigarilyo at sa alikabok, mga ka-wellness, okay? Yan ang pwede po nating iwasan kasi yung mga yan pwedeng magdulot po ng pagbabalakubak. Siyempre, ang unang tip na ibibigay ko sa inyo para maiwasan ang pagbabalakubak, eh maligo po ng regular. Kung pwede nga po twice a day para laging malinis po ang ulo, ha? Eh lalo na kung ang inyong gagamiting shampoo sa paliligo ay Era Hairy Growth Shampoo, dahil nagsasangkap po ito ng mga ingredients na tulong para maalis po ang pagbabalakubak, ano, maiwasan ang pagbabalakubak. Maliban doon, mayaman po ito sa vitamin B, gugu extract, malunggay extract at sa iba't ibang minerals na tulong para po pampatubo, pampakapal at pampaganda ng buhok, ha? Era Hairy Growth Shampoo, yan ang gamitin nyo. Eh napakamura niyan kumpara po sa ibang mga Hairy Growth Shampoo daw na libo-libo ang presyo, times 5 ang presyo kumpara sa Era Hairy Growth Shampoo. Dito ka na, aprobado ng Food and Drugs Administration, mura na subok pa. Tulong para maiwasan ang balakubak at panlaban, ano, sa pagnipis o paglalagas ng buhok.
14: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Growth Shampoo.
15: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Hira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Alright, mga ka-wellness, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Siyempre, maliban po sa paggamit ng Ira Hair Regrowth Shampoo, makakatulong para maiwasan ang pagbabalakubak, ano, mga ka-wellness, yung regular exercise, pagpapaaraw, pero sa umaga, ha, sa pagitan ng 6 a.m. to 8 a.m., kahit sa loob lamang ng 20 minutes, ha, yung pag-inom ng sapat na tubig, mga ka-wellness, everyday, makakatulong din yung uminom ka araw-araw ng tubig ng buko. Iwas sa stress, sa pagpupuyat, sa paninigarilyo, mga ka-wellness, ha. Iwas ka rin yung sa pagpapaaraw pag matindi na yung sikat ng araw, kasi pwede talaga mauwian sa dryness ng skin sa pagbabalakubak, mga ka-wellness. Kapag sinunod nyo ang mga payong ito, sigurado makakaiwas kayo sa pagbabalakubak at magkakaroon kayo ng mas magandang anit, mas makapal na buhok, mas magandang itsura, syempre, ha? Pero gaya ng sabi ko po kanina, mga ka-wellness, kapag panahon ng tag-init, hindi lamang pagbabalakubak ang problema, maging ang problema sa ating mga balat, ha? Kasi syempre, yung balat natin talaga, yan ang protector natin buong araw, eh. The largest organ in the body, pinoproteksyonan po tayo niyan, nagsasuffer po yan. Kaya dapat po alagaan natin yung ating balat. Okay, mga ka-wellness, ang una kong tip sa inyo, syempre, kapag naliligo, ang gamitin po natin, ano, para maalagaan ang ating balat, Ira Charcoal Soap. Dahil nagtataglay po ito ng activated charcoal na tumutulong para maalis, puksain sa balat ang mga harmful microorganisms gaya po ng fungi, ano, mga parasites, viruses at bacteria na masama sa katawan. Okay? May mga good bacteria sa balat pero may mga bad bacteria. Yan ang pwedeng tanggalin ng activated charcoal na sangkap ng Ira Charcoal Soap. Kaya everyday kapag naliligo, ano, ang gamitin po natin, Ira Charcoal Soap.
16: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Ira Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Ira Charcoal Soap.
17: Ira Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Ira Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga ka-wellness. At syempre, kahit panahon ng tag-init, ang isang tendency po dyan, mangingitim ka, ano? Makakatulong naman, lana sa mukha at sa leeg, para manatiling makinis, ano? At maputi ang iyong balat, balusog, mamula-mula, ang Ira 3-in-1 Soap. Then nagtataglay po ito, ha? Ng arbutin, glutathione at kojic, mga ingredients na sikat sa buong mundo na tulong pampaputi, pampakinis at pampaganda ng balat, ha? Ira 3-in-1 Soap. So kapag naliligo, ano, kapag naghihilamos yung Ira Charcoal Soap, Ira 3-in-1 Soap, yan ang gagamitin mo araw-araw, siguradong malaking tulong yan para gumanda ang iyong balat.
18: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Ira.
19: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
20: Kilabot ng mga dalaga
19: dahil sa Ira.
21: At sinong kulabot?
22: Fresh, hindi ako.
23: Makinis to.
24: Firmang walat.
25: At parang vatang-vata
26: dahil sa Ira.
27: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Ira.
28: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and Koji, ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
29: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Wala Diyos, ang ganda. Dahil sa Ira.
30: Ira 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
7: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga ka-wellness, ha? At speaking pa rin ng magandang balat, napakalaking tulong ng mga minerals tulad ng zinc at silika, mga ka-wellness, ha? Yan ay ilan sa mga pangunahing sangkap na minerals ng Best Cups Minerals Food Supplement. So uminom nito everyday dahil nagtasasangkap po ito ng mga minerals na natural, walang preservatives, walang chemical. Mga minerals na hindi lamang pampaganda ng balat para magmukha kang bata, hindi lamang ganon, kundi pampaganda ng kalusugan. Kasi ang ating mga cells, kailangan nila ng minerals para manatiling malusog, ha? Para pag nagkasakit ka, mas mabilis kang gagaling at hindi ka basta-basta dadapuan ng sakit. So, 1 capsule a day ng Best Caps Minerals Food Supplement. Napakalaking tulong din ang laging pagkain ng prutas at gulay para gumanda ang kaanyuan mo, gumanda ang iyong balat, ha? Prutas at gulay, pampaganda pa ng kalusugan, literal na pampahaba ng buhay. Ha? And speaking of prutas at gulay, uminom ka rin araw-araw ng Best Juice Brand 10-in-1+1 dahil nagsasangkap ito ng purong katas ng mga gulay at prutas. Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Okay, mga ka-wellness, at syempre para manatiling maganda at malusog ang balat, huwag abusuhin ang katawan. Matulog ng sapat, magkaroon ng regular exercise, kumain ng masustansyang pagkain, iwas sa stress, uminom ng sapat na tubig, iwas sa sigarilyo at sa mga chemicals na pwedeng makasira sa ating balat. Ano, mga ka-wellness? At dapat laging pakiramdam na masaya. Kasi kapag lagi kang masaya, maniwala ka, gaganda ang balat mo, lalo kang magmumukhang bata. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
6: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
2: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5.

0: pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Radyo Guwap.

0: Radyo, radyo, guapito. Radyo, guapito.
1: Marhay na aga. This is Tina G. At kayo'y patuloy na nakatutok dito sa 105.5 Radyo, guapito.

0: Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito. 5.

0: Hiram, kang tugtog. Kupito.
1: Marhay na hapon. This is Tina G. At kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulit ay niluto sa kahoy. As in, luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
1: Your bill, sir.
2: What? 40,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Hmm. Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat nyato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-istudyante, pang work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa situyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
4: Atlantic Bakery, kalusugan nyo'y pangangalagaan.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Radyo Guapito.
10: Ito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

0: Numero 39. Muli babalik natin ang bond number 39 upang makasama muli sa dating dalawang 39 official robots na nasa loob ng ating exchange para sa pagpili ng pangalawang winning number. Time and ready?
1: Time will start now.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: It's Energetic Monday, mga ka-Orgy! Kasama si Tito G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Panibagong araw na naman po ang ating pagsasamahan ngayon. Kaya naman, para sa ating mga listeners dyan, makinig lamang po kayo sa tugtugang aming inihanda ngayong hapon. Dagdag sa init ng panahon ngayon ang ating mga tugtugan. Kaya naman, para sa ating mga listeners dyan, ang mga may gustong i-greet, just text us on 0956-1708-212. Again, that's 0956-1708-212. Para sa mga nagtatanong din po, para sa ating papromong libreng ice cream, bukas, mamimigay ulit po tayo ng libreng ice cream, kaya tutok lamang po kayo dito sa RGFM. Pero aside sa ice cream na ating ibibigay, nako, handang-handa din ang ating mga tugtugan ngayong hapon. Kaya here's Tyla with her song Water, only here on 105.5 Radyo Gapito.

CCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. G na G sa RG.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

NCR Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 45 minutes makalipas sa alas 3 ng hapon. At kayo nakatutok pa rin dito sa 105.5 Radyo Gapito. Siyempre, batiin lang din po natin ang mga nakatutok sa atin ngayong hapon kay Julian Del Prado, kay Krisha at kay Iron Moral. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-antabay ngayong hapon. Siyempre, para dyan din sa mga chuper na nagbabiyahe ngayong hapon at nakabukas sa kanilang mga radyo. Maraming salamat po sa 105.5 at hapon para sa inyo. Here's Orange and Lemons with a song Hanggang Kailan, only here on 105.5 RG FM.

0: Tina G sa RG.
1: Si Tina G pa rin po ang kasama nyo ngayong Monday afternoon dito sa 105.5 Radyo Gupito. Siyempre, batiin po natin ngayong hapon sina Brian Toso, Christina Valenzuela at kay Jasper Avante ang nakikinig po sa atin. Habang nasa kanilang mga klase o habang nasa tindahan ako, suwak na suwak po ang ating tugtugan ngayong hapon. At para sa mga nagtatanong din po, paano mapapakinggan ang RGFM kung mga walang radyo? Pwede nyo lamang po kaming isearch rgfm1055.vb.com. Kahit nasa naman kayo, nako, ang tugtugan aabot. Kaya naman, samahan nyo po ako. Less than an hour for our program, Gina G with Tina G dito sa 105.5 Radyo Gwapito.

0: hapon. This is Tina G. At kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Radyo Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 42 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. At dito na po nagtatapos ang ating programang Gina G with Tina G ngayong Monday. Magsama-sama po muli tayo bukas. At eto pa, meron na po tayong papromo ulit. At bukas din po natin i-announce kung saan ba tayo maghahanap ng lucky winner ng libreng ice cream. Kaya tutok lamang po kayo sa RGFM dahil baka kayo ang mahuli ng ating staff at mabigyan ng libreng ice cream. At kahit tapos na po ang ating programang Gina G with Tina G, tuloy-tuloy lang po ang ating tugtugan dito sa 105.5 Radyo Guapito.

Afternoon Rush. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

KCBR Naga Cities News Radio. Radio Guapito.

0: Mall ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
1: Yashano, Yashano Mall.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo,

NTR Naga City's newest radio. Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Numero 23. Muli pagkali natin ang ball number 23 upang makasamang muli. Sa natitirang 39 location trouble na nasa loob ng ating September para sa pagpili ng pangalawang winning number. Timer ready!
1: Timer ready!

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalangnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
0: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 Radyo Guapito.
6: We got more hits for you, so stay tuned. Cool
0: 105.5 Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Ito ang patotoo na natunungan ng Paudi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulita iniluto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola. Ano

0: Guajapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Kuapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Radio Guapito. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ang mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
2: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
3: Walang aw sa PAW!
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
0: Relaxing favorites. Radio Guapito. 105.5. RG. Good night hits.

Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Radio Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Paul the Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katulang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claim.
0: Relaxing favorites. Radio Guapito.
5: 105.5. RG.
6: Good night hits. Good night.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kamo medyo pagal na sa pagmamaneho o tungka na dahil sa halawig na biyahe, magpreno ng una as in magpahingalo nin at least 15 minutes sa kada duwang oras na sa indong pagmaneho. Sa paagi kay ni, malilikayan ta ang anuman na rimalaso. Kaya take a break, mga gwapito. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ng double shirt technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Riding our car should have a privacy and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, Outlander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis. LS, Havana, Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
1: Nakantabay ka mo, digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tamang oras ko niyan, alas 4:04 na po, ng pagkaaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Ay, good morning. Alas 4 na naman. Sa Gyanayo, kita sa yung programang Asintado, Buena Mano.
1: Asintado, Buena Mano.
0: Good morning sa mga amay na mga nakantamay ngunyan. Aldaw na Martes na kita ngunyan, petsa 19 na kan bulan na Mayo. Patapos na naman lamang ang bulan na Mayo. Kagaray din po ang programang Asintado, Buena Mano. Kaibana po sa inyong lingkod si Ed Bandol, kapartner ta sa luwas. Asa ito yung mga amay na mga paraantabay sa radyo, nakaantabay sa YouTube, mga nakaantabay sa Facebook Live. Good morning, maray na aga sa mga amay nagmarata.
2: Good morning! Bangon na!
0: Ini po ang programang Hatod Sendo kan mga headlines kan mga darkulang barata. Mga pangyayari sa tuya sa Pilipinas, pati na sa luwas kang Pilipinas. Kiri man mga pangyayari digdi sa Bicol Region. Gabos yan, Edot Tindumaraman, digdi sa Asintado, Buena Mano.
1: Asintado, Buena Mano.
0: Good morning sa mga amay na nakantabay sa tuya ngunyan, ang tamayong nagaluwas digding comment. Sa satuyang Facebook Live, babati tatulos ang mga amay naka-comment ngunyan sa logas tuyang programa. At yan, kadakol na naman yan. Para inaaga sa mga OFW, mga kababayan ta, na pagmatanga bago magturog, duman sa ibang nasyon, nagdadala ng na sa mga pangyayari man digdi sa tuyang lugar. Tangan isindang updated, updated kan mga nangyari sa Bicol Region. Good morning, Bicolandia. Good morning, Philippines. Good morning, world. Ay, kadakol kita mga development mo niya na aldaw ano. Kasudma. Nagsumpa na po ang sa tuyang mga senador bilang mga senator judges para sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Inapura na ha, talagang fourth tweet. Ay ka nga, takaid tong panahon ni dating Senate President Chis Escudero, dahi naiintindihan ni Escudero kung ano ang but sabihong comfort with. Ha? Kadakul na mga paligoy-ligoy na kung ano-anong pigtataram sa press conference para lang atrasuhon ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kaya... Anbot sabihon da kang fourth tweet, bakong tulos-tulos kung sa Bicol, kung sa Tagalog, agad-agad. Anbot sabihon da kang fourth tweet, iuman ang sabi kay Tony Cayetano, mga abogado yan ha, abogado. Sa mga susunod-an niya, hindi ka agad-agad. Kung kailan anya kinakailangan, diba, ano niya, kung, abogado yan ha, pero nagiging gago. Pag nabubulag na sa mga political petroninda. Ay, naku talaga, oo. Mahala tayo, igwa kayo professor sa UP. Naging professor ni Chis Escudero. Marasa pa ngayang matali ka man ngayon. Abogado ka pa. Tapos, di mo naintindihan ang fourth week. Napaka dakulaon na insulto ano kay Chis Escudero kanto ha kan siyang Senate President dakulaon na insulto garo ka kay itong tinakpalanin sarong nigong ata sa imong lalawgon na napadong kang abogado pero day mo na intindihan ang bot sabihon kang English word na fourth wit na bot sabihon sa Tagalog, agad-agad, sa Bicol, tulos-tulos. Ang agad-agad ni Escudero, 14 na bulan pa dahil na na-convene ang Senate bilang impeachment court. Ay talaga, oo. Nagiging bubo ang mga abogado dahilan sa mga Duterte lang eh. Ha? Abogado yan, ha? Abogado. Kaya kasunma na convene na po ang Senado bilang impeachment court. Taano, kawasa, gustong pagtakpan ni Cayetano ang sa iyang kapalpakan. Kanakaaging mga aldaw, ha? Na nagburulyada duman sa Senado, ha? Nagbaradilan for the first time in history. Nagbaradilan sa Senado. Igwaning puganting si Senador Bato de la Rosa, pinadulag, dawa na sa Senate custody. Ay talaga, oh, yan na ang pinaka-worst na nangyari sa Senado ngunyan sa history. Kaya po, ang tabayan doon at yan, yan po, barangkada na daa ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Karusanan sa mga Draculang Barata ngunyan aldaw, pero aramon tatulos ang mga market updates. Hali ki Roy Ranoco sa oras na ni...
3: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon, aramon ta sa market update.
0: Roy, go ahead.
1: Asintado, live report.
4: Good morning. Gupitong Edmarie na pagkaaga. Marina aga ki Prisco malaluan saka sayang misis.
0: Pirming amay si Prisco.
4: Iyo. Pagbukas pa sana kan mga Bicol song may nagbabaray din na digdi sa merkado publiko. Yeah. Marina aga na lang.
0: Ano pala ano, si Prisco ta nag-agi ako na hiling ko kadakol janing mga mamaon. Ano buyo.
4: Buyo.
0: Ano yan si Prisco nagmamama man siya.
4: Dai. Nagtitinda lang ano nagtitinda lang nin ko yan mga mamaon.
0: Mamaon, oho. Ta, pag-iisip ko kung si Prisco niya ako nagmamama, sige man niya ako kay ning pakupsin.
4: Tupga. Sige, tupga.
0: Good morning, Prisco.
4: Yan, saka sa gabos ng mga tri-mobile, tri-bear, as in, iba pang mga kuyan ano mga paratsyenda digdi malinig na ang kuyan an sirong kan merkado publiko ta binawal na si mga paratsyenda ta kun dati agihan mo kuyan na sana nin mga duwang tulong dangaw na sana bae ka lang maagihan ngon yan belong-belo an mga kuyan ano mga ano pud kani ining sa tuyang merkado organigdi sa may hagyanan pasakat sa may siraan bueno an kuyan an Lordiste paborito kan gabos o barato na pala gapitog ed mga tugang an pambansang isda. Turay.
0: Yan ang pinakabarato, gura, no?
4: Oo, 40 na sana. Labas.
0: Ay, labas?
4: Ano? Iyo, bagong hawas. Kuyan, ning 40 na sarong kilo. Sugma, kuyan, 50 pa ning. Kuyan, 40. Kuyan na, ning dagsa na kaya ngunyan.
0: Dakulan-dakup.
4: Presyo kan, ay ang dakup kan turay digdi sa merkado publiko kan syudad din aga. Maray na aga dyan sa San Jose partido, piyesta ngun yan. Ano, piyesta pizza 19 sa kapabutan ko maning happy birthday. Ang sa kuyang aki ikadua, si JP nagsisilibala siya ngunya nin birthday.
0: Yawon sa Tito.
4: Dahil niya nagdi sa kuyan sa Abilia. Diyan sa kipanugangan niya. Yawon dyan naka kuyan nag nagturog naka-star. Bueno, digdi sa merkado publiko, ining tipong ni Mayit, oy Marinaga kay Mayit ano.
0: Anong apelyido nga ni Mayit? Bulanos.
4: Malika ko si Kuyan, si Sabago ayo. Sabago nag pag-agi ta pasakat nag antabay. May mga nagarabot nga tipong Kuyan 200 manggilaray an sarong kilo kan tipong dai kay ban Sabaw. An Sabaw pwedeng haga doon.
0: Kapigis kayo na yan.
4: Oo. Bueno, digdi sa mga sira, ano, sabi na nga ni, ang turay, kuya na sana, nin 40 kilo, ang lordisti, 160, ang sarong kilo, si Bubog, 180, ang sarong kilo, tilapia, 170, ang medyo sarasaradit. Kuya na nin 130 an sarong kilo medyo kuyan ano may dalakulao ning tilapia an sarong tilapia sarong kilo
0: ba ang dakula man sa inyan hali
4: kuyan nin buhi ano nakapadalakula ang kuyan buhi ngon yan tapos basta sarong kilo may kadikit lang na sobra sarong kilo an sarong tilapia an basiran pa lang kani gwapitong ed mga tugang pipikadilon mo nakaluto ka na kan pikadilyo itong sasangkapan mo ang laog kan kuyan ano
0: sa albay iba ang pikadilyo pero sa kabanan sir iba man ang pikadilyo
4: ang pikadilyo pipritos sa albay ano pigugutaan
0: pigugutaan may pitay
4: sinang layman to.
0: Sinanglay ang apoding di, pero naman siya na picadillo.
4: Sinanglay, di sa to, ano, yan, kuyan, yan pig gugutan, tapos may pichay, pig papatos nin pichay. So, kuyan, nakatrain ako kan picadillo, ako, testingon ko daw. Arayo ka pa nagpaparong na ang kuyan, ang hamot, kan pag-pritos kan picadillo. So, yan, may mga dalakulang tilapia, digdi sa merkado publiko saka ngunyan ining panggisyos nagmahal-mahal ang presyo kan panggisyos 170 to 150 ang sarong kilo ang hito palan iyo ang 170 ang sarong kilo kan hito digdi sa merkado publiko kan syudi dinaga. Ang kuyan bangos 200 ang sarong kilo as in pag body may body man pero pero sarsaradit 170 ang sarong kilo sa mga panangkap si Kay Pontaral daw ang sibulyas yung manggiraray sanggatos ang kilo may 80 barato na ang kamatis 20 ang sarong kilo. Ang lemon medyo mahal-mahal. 30 hasta 30 ay 5 ang 1/4 kan lemon. Ang bawang, kuyan, nin 35 ang 1/4 kan bawang digdi sa merkado publiko. Sabi nga ni Ken, uy, ngunyan ka rin mataas ang kuyan ano? Kurudo kadikit sa gasolina. Ang gasolina garo sentimos man sana. Ang krudo garo mga 2
0: pesos. Haros 3 pesos ang lilang
4: mga 3.
0: Kaya kasod ba nagpasiguro na akong magkarga ng
4: pultang
0: 3 litro. O na ang pultang ha.
4: Sa insa na yun makakaabot. Ano, pag start, 3 litro. Pag ay, abanti, talaga, saro. Oh, diyan ka sana sa kuyan, sa palawa, sa win-win. 3 litro. So, yan, gupitong ed, mga tugang, and mga kuyan, ano, presyo digdi sa merkado, publiko kansyo din inaga, mapaman mga pag babago, pera lang kan mga karni, dahil nag bababaan presyo. Pero ugo kitang nahiling dyan sa may Pamplona, 220 sarong kilo kanlaman. Ano, matinding ako nin ano daw kung may inahago pa man ini ning
0: baka sa mga pakal yan, mga kurango naman.
4: Si mga ano, mga
0: anayon.
4: Ano, tadala ko wala ang bitis. So yan lang, sa tuwing informasyon, Roy Ranoco.
1: Asintado Live Report.
0: Salamat, Troy Ranoco. Good morning kay Okia Imelda, nakantabay na tulos kunyan sa tuyang programang Asintado Buena Mano. At aday nahihiling ang comments sig din kunyan. Kunyan siya na nag-arog kanyan sa tuyang Facebook Live. Dayta na o-open tulos yung mga comments kasi ito yung mga parantabay. Good morning, alas 4.20 na po. Ano yung pagka-morning sa iba pang mga headlines kay mga barata ngunyan na aldaw. Senador Mig Subere, asin man Senador J.V. Hercito, nagbalyo na ning kudal. Dati-dati naging independent sinda sa Burtohan sa pagka-presidente ni Alan Peter Cayetano alias St. Peter. Ngunyan, nagbalyo na sinda sa minoriya. Tadainda nasunuan ang liderato ni Cayetano. So, ang minoriya ngunyan, bali unsina sinda. Unsina. Duwa na lang ang kulang, tanganing tsugion sa pwesto si Cayetano. Grabe ang katuyawan ngunyan. Pagkatapos na mangyari itong kaguluhan, kariribukan sa laog kang Senado, na nagkaigwa pa ding baradilan sa nakaipsot si Senador Bato de la Rosa. Naglipat na si duwang senador, ha? Sabi ni Senador Subire, nagimatangay ako. Saka nakanood na ngay ako. Ay nako, kay puhan pa magbaradilan para magimatan sa rong senador. Hay buhay. Taang saya kay ang boto kan last election sa Senate, buwati. Pareho man si JBR sito, oh, mala, ito nangyari. Oh. Alas 4.22 sa po ni Pagka Morning sa Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Nasa linya si Larry Javier Bicolano.
1: Asintado Live Report.
5: Ed de la Morena, aga. Siling masa kayong parantabay, na-resibi na kansang ulang bayan ng Kalabanga Camarines Sur ang kopya kan sa surat hali sa Deputy Executive Secretary for Financial Administration na si Joseph Ervin Orenza kan Office of the President Malacanang na naka-address ki DPWA ki Acting DPWA Secretary Vincio Dizon. Ang surat ng Malacanang may relasyon sa Resolutions number 26-67 nagahagad sa Department of Public Works and Highways na tagamahan ng kinakaipuan na pundo para sa tulos-tulos na pagpunggat o pagpapararom ng Bicol River Alabanga Section, tanganing mapugulan ang mga pagbabaha sa parte kan inaapod na disaster risk reduction and environmental management intervention. Asin susog sa naging kasimbagang kanopsina kan Presidente sa paikan Deputy Executive Secretary for Finance and Administration ang sinabit na kagadaan ipigpasa sa opisina ni Acting Secretary Vince Dizon kan Department of Public Works and Highways DPWS Maynila. Ang opisina kan alkalde sa mga kansangulang bayan ng Kalabanga Camarines Sur puso ng relaong na sana maging positibo ang kasimbagan kan opisina kan sekretaryo opisina ni Sekretaryo Vince Dizon tanganin finalmente manimidyohan ang gasapong diskloso ang pagbabaha bako lang sa mga kaumahan, kundi siring man sa buhay at yung pagsusadiri kan mga namamunuan sa parting yan kang Kalabanga, Camarines Sur. Yan ay sa kuyang inisyal na informasyon sa Asintado, Buenamano, Larry Javier, Nicolano.
1: Asintado, live report!
0: Salamat Larry Javier Bicolano. Good morning. Digdi kita sa cellphone tano today nag-open ang comments digdi sa tuyang tablet. Good morning kay Ronnie Gabara. Good morning. Sabi niya regard sa sana sa TV sa Gabos na diyan sa RGFM. Bisto ko po yan Gabos, sabi ni Ronnie Gabara. Okay. Idan si Banyas na kantabay naman ngun yan, si Francis Calyada. Sabi niya, good morning Sir Ed, asintado sa radyo. Pabati po, igdiyo sa Palestina Pili, sa Rigondola Farm, marata na mga aki ko. Sina Shania Francis Joy, saka Don Pablo na nagdadalan live. May man magbarata, no? Good morning. Maray na aga. Kay Alin Sagala, nakantabay naman ngun yan, kinang Lucero dyan sa terminal. Dahil sa batang kusod ma, nagdadalan pa sa nangyayaw sa imo, tapos yaw ka nangyayaw din sa terminal. Damaw kita dyan ta, maray dyan sa terminal, ta may mga labas na sira, ano? Good morning kay JBC Bayrante, sa rimang kay Eduardo Aspigubat, nakantabay si Ed Aspigubat duman sa San Francisco, California. Good morning, amigo. Salamat, Pirmis, sa imong pagiramdam sa sakuya. Day mo ako piglilingawan talaga. Ha? Salamat na maray.
1: Asintado. Bueno, mano.
0: Alas 4.26 na po ng pagka-morning sa lawkas niyang programang Asintado Bueno Mano. Si Arlene Luna Perez nakaantabay naman ngunyan sa lawkas niyang programa. And aratyan, ang iba pa, sa tuyang batiyon. Good morning sa mga OFW nakaantabay sa tuya dyan sa Middle East, sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa ibabang parte ang kinaban. Inabot kan sa tuyang broadcast. Sa iba pang headlines ka mga baratang ngunyan, gasolina as in diesel. Ha? Lalangkaw ang presyo ngunyan na amay na pagkaaga. Pigagiyan ko mga gasoline station na calibrate na. Mahal na. Ha? Liwat na malangkaw ang presyo kang diesel as in man gasolina ngunyan na daw. Pero ang dagdag sa diesel o krudo, 2.88 kada litro ang ilalangkaw, mantang 1.21 man kada litro ang ilalangkaw sa gasolina. Pero ang kerosene, mababa nin 2.21 kada litro, mantang ang LPG, bababa mandaan ng piso kada kilo. So itong 11 kilos na cylinder kang LPG, mababa ng 11 pesos yan. Sa iba pang headlines, ito yung mga baratang unyan na aldaw na Martes. President Trump kan Amerika, asin man President Xi Jinping kang China, nagkasundo na talagang bukasan ang Strait of Hormuz. Kaulayan ni President Xi Jinping kang China ang leader kang Iran. Daday na pagparsaraduhan ang Strait of Hormuz. Ta, yung pinag-aagihan kan mga oil tanker na may karga mga krudo. Ta, grabe ng perwisyo sa Gabos na nasyon sa buong mundo sa pagmahal kang presyo kang produktong petrolyo. Iba pang headlines ng mga barata ngunyan, Vice linalauman na kudita sa Cayetano o sa Cayetano diba sa Senate para ribayan si St. Peter Cayetano. Dahil nangyari, takulang pa ang numero kan mayoriya para maribayan ninda si Cayetano. Dahil kinakauyam ngunyan kan kadakul-dakul na mga Pilipino. Kailing na nindo yan, gibo ni Cayetano, ha? Na nasusuya daw ang kadakol ng mga netizen. Nasige ang kagagamit ning tataramon sa Bible by mga pinag-quote na mga Bible verses. Pero dahil niya man nagigibo. Ah, sige pa ang kaputik. Ay, talaga, oo. Ano mga kaputikan ni, ano, ni Cayetano? The Senate is under attack. Ito pala, inattack din. So, karakanan, baga pagkabanggi. Pambihira niya, gawin niya. Ay, pigluloko niya ako yung mga Pilipino kay ni... Ay, nako, no, rin daw ni matanggal. Orat yan, babalikantan mga headlines pa kasi mga barata, nasyonal, as in lokal, sa pagkatapos kani.
1: Radyo Guwak.

0: sarap.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o Reverse Osmosis System para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pag-irugdong na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Nahihingay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras mo niyan, alas 4.35.
0: Asintado. Buena mano. Asintado. Buena mano.
1: Hey, good morning sa mga parantabay tadyan sa Amerika. Nakaantabay na sa tuyang correspondent dyan. Sa tuyang correspondent dyan sa Amerika. Ha? Si Efren Rimpula. Sabi niya, Marina Aga sa Gabos from San Francisco, California. Balitang NBA. O, balitang sports naman siya. Ha? Katalaga, Efren, ayos ka. Okay ka. Balitang NBA, nakuha ang Most Valuable Player Season 2025-2026 ni Shai Gilgeous-Alexander ang sa iyang ikaduhang MVP back-to-back na sungkit kang nasungkit kang Cleveland Cavaliers ang East Conference Semifinals. Pinadapa ang number 1 seed Detroit Pistons sa score na 125-94. Ay harayo, ano? Sa quarter pa lang, nagpurlian na ang mga fans kan Pistons dismayado sa pinahiling na kawat kan number 1 seed. Makahampang nindaan New York Knicks sa East Conference Finals kung sain saro sa mga importanteng players si Phil Jordan Clarkson. May sports news ka pa, ha? Galing mo, ha? Talaga naman, oh. Salamat, Efren. Rimpula dyan sa Amerika.
0: Asintado. Live report.
1: Palawag ang report. Halik email, Bean Machado. Bean, good morning.
2: Hi, good morning, Tabi. Ed, marina pag-aaga sa kabusyado mga parantabay. Matulak mo niyan na pag-aaga ang delegasyon kang Naga para sa palarong pambansa doon sa Agusan del Sur.
1: Anong mga kawat daw ang sendang ilalaban?
2: Oo, ang swimming, taekwondo, basketball, archery, asinibapa. Maging parte man sinda kang delegasyon kang Bicol. So ang delegasyon kang Naga, maging pag-abutin na doon sa Agusan del Sur, team na sinda kang Bicol ang irerepresentar ninda.

0: Ranz Chavez kang Depen Naga.
1: Ang delegation ta hali sa Naga City, one composed of 115 athletes, coaches, assistant coaches, chaperones, plus a support group from LGU Naga, may 10 from ESO, at 10 din from DepEd Naga. Kaya ay ko kaming mga 135 persons, participants, going to Agusan del Sur. Parang pambansa naka-schedule sa Agusan, Mapuon, May 24 to May 31. At sa muyang pagumali sa aga, May 19, via bus Roro, from Naga to Matnog, Matnog to Allen, Allen to Liluan, Roro naman, Liluan to Lipata, then Lipata to Agusan.
0: Sabi Ed, ang ano to, ang paliwanag ni Mr. Ranz Chavez, medyo halawi ang biyahe, pirang transbordo.
2: Mm-hmm.
0: Ang
2: rugado kayo sa biyahe,
0: rugado. O, kaya dapat amay sinda, bago ang karawat, 24. So, 19, biyahe ninda, 20, 21, 22, 23. So, may apat na aldaw. Kung tulong aldaw ang biyahe, garurabi naman yan. Kung tulong aldaw ang biyahe, duwang aldaw, sabi tan tulo, o, so may pahingalo pa sinda ng pirang aldaw, bago ang karawat. So sana makasungkit ng bulawan na medalya ang sa tuyo mga athletes kang siyudad kang Naga para sa makatipon, para makagkaigwaman ng onra sa palarong pambansa ang Bicol Delegation. So yan ang aktibidad kasunma dyan sa City Hall. Maiba-iba lamang at triggered na sa tuyo mga kababayan kang kamugtakan sa Senado.
2: Puro Senado kaya, na sa nambarita ngun yan.
0: Oo, kaya sabi ko, salakan ko daw na yung kadikit na pampakalma. At medyo...
2: Sabi ko ito may nag-comment, nakakahiblad na nga para dalan ka nangyari sa Senado.
0: Oo, ay, pero nako. Si Senador Allen Peter Cayetano, kaya ikaw talagang tumang talaga. Abo ning ano to.
2: Saka na itatao mag-ako ning mali.
0: Abo talaga. Mm. Masyan tugang.
2: Dapat niya, yan mga law professor, mga dean niya, kan iba-ibang eskwela nagtuyaw sa ko, maghagad niya ng tawad sa ko.
0: Garo ano na siya? Garo na...
2: Burat na sa poder.
0: Si dating presidente ang style baga.
2: Garo na si Diglong.
0: Oo, na talagang tumang. ay, hindi ba na kay Ribanan? Risa man, paghaliyon mo si Cayetano, mayo naman si daning ko yan. Tagasangga. Dahil namang kaya mag-solo. O, maray si Lua, si Migs Zubiri, Senador Zubiri, saka si JBR Sito, medyo nag-ano to, nag-laylo.
2: Naglipat na rin kudal.
0: Naglipat rin kudal.
2: Mm-hmm.
0: Sa minority black na sinda.
2: Minority na. Dati watian sa indang boto.
0: Okay. Kaya lang nagpipiling-piling baga si ko yan, si Senador Jinggoy.
2: Ano?
0: Tagaro itong may kaso naman ng DOJ na sa
2: ay, ilaluwas na ang warrant ka yan. May resolution na eh. O, pag nagluwas ang warrant, minus 1 na. Jinggoy. Kung lumuwas pa ang warrant ki Joel Villanueva, minus 2. Kung lumuwas ang warrant ki Chisis Cudero, minus 3.
0: Oo. Mauubos.
2: Mauubos sinda.
0: Oo. Garo sinda pala may nalabak, ano?
2: Siya naman nagkakagawad.
0: Garo pala may nalabak. Mauubos sinda. Mauubos ang miyembro.
2: Ay, so,
0: pero ano yan? With all due respect, tatawan sinda nin ko yan. Proper venue.
2: Mm-hmm.
0: Proper forum. Mm-hmm. Kung whether or not totoo ba ko, makaka-explain ka naman sinda. Dahil lang magtarago. At,
2: dahil mag-arong kibato.
0: Dahil po problema ko naman kayo si Uncle Jun Vic. Nakadakulo na siyang pigahanap.
2: Ay, kadakul. si General Bantag.
0: Bantag.
2: Itong PNP na naggadan duman ay kay G. Ikju.
0: Oo.
2: Oo. Hinahanap pa to. Ay, kadakul pigahanap na si Atong Ang.
0: Si Saldico,
2: ay nako.
0: Problema na si John Bickery mo niya. Anong gigibo niya?
2: Sabi ba ganyan, gusto ko na ngayon mag-uli.
0: Ay,

0: Pagal pala niya kang trabaho sa DILG.
1: Pagal. Hindi man, kuya. Minsan kaya, ano, naiinot kaya mga press conference nila.
0: Yan, pariyo kita observation. Nas naiinot ang katalam-talam kaysa sa paghiro.
1: Eh, dapat ko tana, output-oriented sila. Limit lang ang ano to, exposure. At kung di malamang karandidato, di magtrabaho sana. Ilaagnin na dyan si Tore.
0: Ay, perte yan. Talagang pag si General Tore ang maghiro, toklo yan.
1: Oo. Pag nagsabi akin, pag hinanap. Pag hinanap, makukuha man yan.
0: Ay, si General Tore nga ni, nasa Irarom Kandaga si Kibuloy, nahanap. Aramong Ginibo, naggamit baga itong gold scanner.
1: Oh.
0: Na nahiling mo ang Irarom Kandaga. Nako pambihirang general ini. Una ko mag treasure hunting. Dara-dara itong Asuba Pro Ilik na kador na kulang gold scanner. Pig-i-scan duman sa suminto. Ito palang pigiling kon igwaning kuweba sa laog na pigtataguan ni Kibuloy. Ay, human ang God.
1: Dako ah.
0: Ko ah.
1: Mandali man lang yan. Para sa senda na may mga talent paghanap, kaya napig-aradalan, mahanap rin din pag ginusto. So, tabi, eh, din sa kong informasyon, din sa mapadabit sa nahapitan talang sang Senado ta sa Dakalisal daw, gari yung nag-huhurma kang isip kang sa tuya mga kababayan. Maging tabi, eh, ano to, ito mga nagparehistro sa COMELEC, may hubin ako nakaulay duman sa rong 18 years old na first time voter. Disganado siya kaya nagtirit siya mag ano to, magpila.
0: Ah, iyo ha. Disganado ka nangyari sa Senado.
1: Oo,
0: mabuto na siya.
1: Mabuto, first time voter, gusto ko namang magboto ngayon para makapili man ngayon ako ng leader na gusto ko. Natama ang garo ngayon mapagalo na magparahiling ngayon sa gobyerno na maparibaya naman ngayon ang sistema. Isipon mo, arog kayo 18 years old, nagigimata na sana, arog kayo ang kada hubin na ano to, na madadaugtang nagpapahayag kang sendang sentimiento. Yan si ano to, si Miss Noemi Roson, digdikan siyudad kang Naga. Saro siya sa mga nag-sakripisyo magpila para sa na...
0: Tama yan.
1: Magkaigwasin na
0: ning... Magbosis ang mga hubilis.
1: Oo, ning diretso na makapagpili. Kailang, yun na yan. Dapat, dahil sila ma-persuade kung ano man ang nahiling ninda, pag-aabot kang karampanyahan. Na siyempre, ang karampanyahan, garoon na kulang circus, may artista, may dancer, may nagtatara, may nagkakanta, may panao, mabuot ang mga kandidato, maski dapangon mo dahil matuma. Gabos na, maski hali ka sa CR, aabrasahon ka.
0: Oo. Ay, nako.
1: Pag nakatukaw na,
0: ligaw na.
1: Ligaw na bistado ka yan. Anggutan ka pa ka yan.
0: Ay, nako.
1: Pag naghagad ka rin tabang, masabi yan, pagmayo nga ng pundo, pumurundo ka.
0: Araw ganit itong dating mayor dyan sa Nabua. May nagdulok ng mga pobre sa dating mayor dyan sa Nabua. Ngayon, mayor, mahagad lamang po yung tabang. Ano nga ito mahagad-hagad pa ka mong tabang? Binarakal ko na baga ngaya ka mo.
1: Oy, ano yan?
0: Baalan niya akong statement.
1: Igo nga din dyan, aram ko, arong man kayo ng, ano to, ang sentimiento. Yan, arong kayo ng tinaraman. O, pag otro kandidato, daog.
0: Grabe yan.
1: Ayan ang sitwasyon. And then, so, dagdag na impormasyon duman sa issue kang palaro, as in, medyo may side, pwede lang kita,
0: kumbaga,
1: ano lang, observation sa mga nangyayari ko niyan sa Senado, as in, sa tuyo mga kababayan. Dagdag na impormasyon, yan amin na pagkaaga. Good morning sa mga taga-barangay San Jose and barangay Kariruyan sa Baduangkan Pili. Halos sunodan sinda na nag-sisilibrar kang piyesta. Pero ang Kariruyan, 1718, ang barangay kang Hasan Jose sa Baduangkan Pili, 1819, ang kapiestahan. So, good morning kay punong barangay Lala Elopre Alamo, kang barangay San Jose sa Baduangkan Pili, Camarines Sur. Pagdating na impormasyon sa lado lokal, Melvin Machado, Asintado News.
2: Asintado, live report!
0: Salamat, Melvin Machado. Good morning, Kisanti Senior Talagtag. morning siya nakaka good morning po. Nakakatakot magparadalan kan mga barita Sir Ed. Pero kaipuhan, watching from San Miguel, Calabanga. Dapat po maging aware kita daw at nakakahibdad ng mga pangyayari. No? Ta, sa totoo lang, nakakawara nin ganaan kadaklan sa mga sinadurta. Nakakawara nin respeto ang kadaklan sa mga sinadurta eh. Sa mga nangyari ngon yan. Bako na pong interest nasyonal. Ah? Interest kang tao ang pinaglalaban, kundi pinaglalaban na ang sendang personal interest saka interest kan sa indang politikong sinusuportaran. Ay, nako talaga, oh, dapat data na iburuto iniliwat sa mga kandidatong ini, lalo na ining Robin Padilla, dahil mo maintindihan kung ay, sayang sa napig suril do tadigdi. Ay, nako buhay. O, oh, yan, magtugang na bilyar. Ano mga pakinabang kan mga ni? Pagsisuril dohan ta, Mayo. Good morning kay Allen Sagala. Good morning watching from Santa Rosa, Laguna. Kay Marcel Raquel. Good morning, Bicolandia. Oy, Sel. Tama ito, nagpropunda ka ng ano, mag-TikTok. Ano? Ang tunay na joy sa buhay, nasa irarom, bako sa luwasa. Iba po ang joy sa happiness. Alas 4.50 ng pagkaga na sa linya man si Rick Mar Guevara.
2: Asintado, live report.
0: Rick Mar, morning.
3: Pabalos sa Sir Ed, marina pagkaga sa gabus na nagdadangog, nagdadalan sa satuyang programa.
0: Paabot na pala nita, pahabol, nagdadalan pala duman sa London ang mga pasyente ngunyan, dawa dainin da na iintindihan. Napigtataramta, sabi ni Lauren Santa Maria.
3: Yaon man siya, pwede niyang ano, in, ano na lang.
0: Siya na lang interpreter.
3: Oo.
0: Itong saro ng pasyente, pigpaparaapod ako. Ano doon nga kang toyo kanya?
3: Daw ka na sa London. Ano, yan. Good morning kay Loren. Good evening duman.
0: Good evening.
3: Ano, good evening kay Loren Santa Maria duman sa London and sa gabus na nagdadalan dyan na maski dahil naiintindihan, sa pagdalan ka sa tuyang programa, Sir Ed.
0: Sige.
3: So, hindi muna kita sa ano, pagbalik tanaw sa mga kawat, Sir Ed. Bawasan ka muna rin sa Senado, Sir Ed. At sa San Jose, Piesta Ngunyanal daw, so, nainot na kami duman, nag-invite na si Mayor Gerald mag-ararampangan, nagkakan. Siyempre, yaon duman, kaibanan ako duman, si Sir Dave, ano, yaon pa advance si Kuya Roy, naabutan mi, nag-invite niya ni si Mayor Gerald Peña. And yun na nga niyan, katakod kang town fiesta, Sir Ed, di ninhuli nga ni ta, yan, mahal ang nainot na si pag-announce na bawasan si mga aktibidad na bakong magarbo, magigibong lang na simple. Kabali sa mga programa o itong aktibidad ang pagbalik tanaw sa mga kawat kan panahon itong laro ng lahi, Sir Ed. Asaro sa kawat na ginibos sa Jose ining kadang-kadang or sangkayaw challenge.
0: Mm-hmm.
3: Ay tubaganing
0: alangkawon.
3: Oo. Tigkakawat ko man ikang aki ako, Sir Ed. Kaaki pa ako.
0: Tataw ka man kayo mag-balance.
3: Ibalance. Tataw ko kayo, Sir Ed.
0: Pero ang basis ka man, nag-urosamod bago ka nakabalance.
3: Dahil ko na tanda, Sir Ed. Kaaki pa ko kadtong kinakawat ko ni. Ngunyan garo man ako nahihiling ka ni nagkakawat. Inda sa mga bukid.
0: Puro na cellphone.
3: Puro na cellphone. Mm-hmm. Pag demo pati. Ay, ano pati? Minsan mas matibay pa ang aki mag-cellphone.
0: Ayo.
3: Sir Ed. Araram-aram na kang mga aki. Cellphone na lang. Nasa loob na lang firmi kang harong. Kadto nasa luwas kami kang pirmikang harong. Ano?
0: Exercise. Anggot,
3: oo, anggot si mama, pirmikaming mayo, nasa laog kang harong. Kunyan, anggot ang magurang, tapirmi na lang, yaon sa laog kang harong. Magtagaluwas-luwas man, sabi ko mga magurang kunyan. Sir Ed,
0: kadto. Yan kadang-kadang nahiling ko si picture mo, halangkawon talaga, no?
3: Halangkawon, Sir Ed, ining nga sa picture. Pero mga gurang man, Sir Ed, ang nagbalidigdiyo.
0: Ah, okay.
3: Kaya inagihan talaga nila ining kawat na kadang-kadar o kadang-kadang or inaapod na sangkayaw, Sir Ed. And di ba pang pakawat itong palo sebo challenge ano ginigibo ni sa araw kanin mga okasyon nga ni ginigibo ning nagsasakat sa mga itong halangkaw na kawayan. Ang mga participantes manig di mga teenager man, Sir Ed. Irinutan talagang determinado.
0: Ano yan, si pingbubukta kanila na ang kawayan o dayman?
3: Dayman, Sir Ed, dayman. Okay. Halangkaw lang, dayman tiglaagan pampahalnas, masasakita na biyo ng mga teenager na iniyo. Ernotan, makakuha ng flag naon sa tuktok katong kawayan na pinagbugtak sa event area, Sir Ed. Sa upang kawat, ining tagubwar or pakurusugan, paguruyudan o maguruyud ning mabutong ning PC, Sir Ed. Ining nagpapahiyot, siyempre ang tagubwar baga, talagang sabi ni Mayor Gerald Peña, nagpapahiling ning kusog as in pagkakasararokan sarong grupo. Tangan isinda manggana dapat sarabay sindang mga persa ning kusog magkasararo na hatakon itong binubutong na PC, Sir Ed. Ang pinagkaiba lang kaning iba kay ang version duman ta ang nakagawian bagang tagubwar itong maguyod bako sa laboy. Ang version sa San Jose nasa kalalabuyan, Sir Ed, duman sinda nagburtungan ninyo PC. Kaya mas naging mas pasakit pa itong pagbutong sa PC. Taninulingan ita malas nasa laboy, Sir Ed. Kaya ayan, naging dagdag challenge duman sa mga participantes. And sa roon pa, pagkatapos kaning tagubwar na lanog ng maray si kalalabuyan itong laboy, pigbuta sa naman si Urig. Duman sa laog ka itong ining pigla ganing trapal para dahil makaluwas ang Urig. Duman man nag-irinotan na dakupon. Irinotan dakupon. Anong kapod ka ni? Aragawan ning Urig, Sir Ed. Garo apat o limang Urig si Pig ano dyan.
0: Babae baga nagpartisipar.
3: Dakol man, Sir Ed. May aki nga ni teenager. Oh. May gurang akong nai na nakadakop. May babae.
0: Pag nadakop mo, sa'yo mo na.
3: Yes, Sir Ed. Tama. Saya na ang madakop kang Urig. Ano yan? Bako man lang sarong beses ginibo yan eh. Kaya may ang nahiling mo siguro si babae, Sir Ed. Berte, siyempre mauli ka. Iguha ka ng ataman na Urig.
0: Ay, mahal lang Urig mo yan. Urig-urig.
3: Gura, ano na daw pati. Kaya nagkaroon 3 meses, Sir Ed.
0: Ay, halang ka. Oh. Mas halang mahal ko, pa dyan. Urig. Oo.
3: For kaya 5, lang, araw-araw
0: ka yan. Sa araw ganing competition, maralaboy ka talaga.
3: Iyo. Nakapiring kaso masakit yung talaga hanapon mo yan. Nakapiring mata.
0: Ah, sarado ang mata. Uyo pala.
3: Sarado, Sir Ed. Kaya may nagkukuraw lang. Sige pa, sige pa. Oh. Nasa likod mo na ngayon. Ed, nasa likod mo na. Nasa likod mo na. Oh. Araw kaya ng mga timbre lang. Tanganing madakop ninda ang Urig, Sir Ed. Pero worth it man. Tapag nadakop mo man, feeds na lang babakalon mo. Ikuha ka ng Urig-Urig, Sir Ed. Nakulang bagay. Kung babae yan, paugunan mo, pwede Sir Ed, mapadakol mo yan. So yan si mga kawat, saro pa sa naging ano, ining karera man, daralaganan man, kundi naka-heels. Garo, alam ko si, basta lang ko si inches katong heels, Sir Ed, may nagbaling babae, lalaki, or membro kang LGBTQ, irinotan, dahil man makadalagan paspas, ano lang, garo nagja-jogging-jogging ka lang, tahalan ko ang heels mo, hindi ka nga, siguro lakaw lang nga eh, irinotan na naka-heels, Sir Ed. And saro pa sa kawat, last, ining pajak race, irinotan man, karera, ang mga parapajak, ta ang San Jose baga, tulpigyan parapajak, Sir Ed, sa San Jose, yun si, ano ninda, saro sa pakawat, Sir Ed, pajak race. Play ko lang madali, Sir Ed, ining nasa 40 seconds na pahayag Mayor Gerald Peña. Uno yung partikan pahayag Mayor Gerald Peña.
4: May ibang runa kang rekinaban o probinsya na problema pa nila ang basic needs na nila. So, sapnaon, so pang-aral daw. So, kaya sabi ko, ma-celebrate kitang pista sa tamang paagi. Inot na inot, di magwaldas ng kakanon, di magwaldas ng resources, gigibon sa tama. Dahil na inot niya, talagang kita sa panahon yung daitang aram na mangyari. Yung time of uncertainty, kami kong sinasabi ini. Pero di man pwedeng maapektuhan ang sa itong pag-serebra. Sabi ko ani, pagtaon ni Uno, pag-girandom, as in pagkaugan ni Unidad sa mga tao. So, ginibutang highlight itong laro ng lahi, kung natutang ginibutang palosebo, agawanawing. Simpleng kaugmaan, pero nagkakaugan ng pagkataon na magkaganing banding ang mga tao.
3: So yan, Sir Ed, ang partikan pahayag ni Mayor Gerald Peña dyan sa Banuanin ng San Jose. Happy Fiesta na lang sa Banuanin ng San Jose Partido Camarineso. Dagdag na bareta o niya na pagkaaga, Rick Margibara, reporting.
2: Asintado, live report!
0: Alamat, Rick Margibara! Oratian, antabayan man ang detalyes kambarata, manunungod sa pahayag ni Congressman Arnie Puentebella dadae siya mapaharas kay Gobernador Elry Villaforte pagkatapos na siya daa sinangatanin kaso. Ito yung connection kan mga palpak na mga proyekto kan DPWH sa partido area. By bagong statement na naman si Congressman Arnie Pentebella na daida siya, dahil niya aatrasan ang gibon ni Governor Elry Villaforte. Aatubangon niya. Dahil siya natatakot sa mga arokening style. Tayong pinaglalaban niya ang kapakanan kan mga taga Siruma. Lalo na itong sinasabing na pinag-aadabandaanin daga. Saka iba pang mga issue digdi sa partido area sin Camarines Sur. An issue man sa airport at yan lilinawon ni Congressman Nelson Legacion. Ining issue sa airport talo yun na niya, no? 2014 pa yan pig buuan ng pundo. 2026 na ngun yan dahil pagraray natatapos. Mapalamang ning linaw kung pirang porsyento pa sa nanganin nagigibo. Takno, tamay nag-uulang na naman sa probinsya, sabi ni Congressman Nelson Legacion. Ano na tayo? Ano na tayo? Nadakol kita mga politikong grabe ang pride. Itong paghuna mo mayo na nintumbahan. Ang paghuna mo pirming nasa poder. Temporaryo lang tabi ang poder. Gabos din sa kinaban, temporaryo. Kaya ang pride, sabi kang Diyos, pride comes before destruction. Paparam na kami sa programang Asintado Buenamano. Masunod na po ang mga barata sa Idealang Maloy. Sa pangarang ito mga pag-iribang nag-comment ko niyan sa Facebook Live sa mga nakantabay. Si Salvi Bobis de la Torre as in iba pa na data inabot mabasaan siya ng comment. Salamat! Good morning! Ang tabayan mga barata lokal, nasyonal as in international. Ura at yan lang.
2: Radyo Guapito. Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan. Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International packages sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag-Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour packages sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours. Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. As in sa Asintado sa Radyo. Live man sa Facebook page as in YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera de Ibalon, as in kan LTO Region 5. Oh,
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang-mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
6: No approved therapeutic claims.
7: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
8: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
7: Ha? Saan man?
8: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunan pa si Junior.
7: Saan ba yan, Gum?
8: Sa Papatantan Apartment, Gum.
7: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
8: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
9: Papatantan Apartment, located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
10: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
11: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
12: Tara na, sabay ka na. Tara na. Saan ka ba pupunta?
13: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop. Clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano. Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
12: Yashano, Yashano Mall.
14: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
0: Oras ngayon yan sa Asintado sa Radyo, alas 5.8 nin pagkaga.
15: Alas 5 na!
16: Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, enot na arangkada. kaibahan ang mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol, Inian, asin Tado Barreta, Enot na Arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5 Radyo Guwap.

0: Baray na aga mga tugang aldaw na Martes ng unyan na petsa 19 kang bulan na Mayo 2026. Sa gari po kami at sendo mga amay na para barita.
1: Hindi po si Roy Sandoval.
0: Tapos si Ed Bandol, ngunyan sa headlines ng mga barita sa lado lokal.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Congressman Arnie Pentebella, dainahandal sa mga harassment na pinagigibo sa iyan ni Gobernador Elry Villaforte pagkatapos sa angatan daaning kaso sa mga palpak na mga proyekto duman sa partido area.
1: Sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado lokal, Board Member Warren Senyar na itubod na alampasana kan sa ditna probinsya kan Sursugun an probinsya nin kamaran sur pag-abot sa total income.
0: Iba pang headlines kan mga balita sa lado lokal, Congressman Nelson Legacion, personal na pinaghiling ang patrabaho kan Naga Airport, nariparo na talagang day panganing 2% ang natatapos sa clearing and grabbing pasana kan sinambit ng airport.
1: Mientras tanto, hot air balloon kumpirmadong mabalik sa Naga sa masunod taon, susog kay Bong Rodriguez.
0: Medical mission pa itatao bilang libre duman sa partido area sa Mayo 21 hanggang 24 sa mga gustong magpa-operar kansendang mga kamatian sa hawak.
1: Mientras tanto, mga apektadong residente sa sin mga parauma kan sa itutugdok na iconic Capitol Building kan gobyerno probinsyal sa tulong barangay kan Pili Camarines Sur, obligadong tawan malilipat kan gobyerno probinsyal. Mga apektado na nagdulok sa saiya nung kasubot pinugulan na magkipag-ulay sa gobyerno probinsyal, sabi ni Congressman Nelson Legacion.
2: Asintado, asintado.
0: Sa headlines kabarata sa lado nasyonal, mga senador nagsumpa na kasudma bilang mga senator judges sa impeachment nagigibuhon kan Senado sa maabot na mga aldaw.
1: Mientras tanto, Senador Bato de la Rosa liwat nag pahayag habo niya nang maging kakosa o jamingan sa dahig an sa iyang tatay digong.
0: Nagbago ang isip. Sa iba pang headlines ng mga barata sa lado nasyonal, Robin Padilla nagbutwa na kasunba sa Senado. Habo magtaram na siya mananggad na ang kaibanan pagdulag ni Senador Bato de la Rosa.
1: Mientras tanto, sa kilabanin karawat, Pinoy boxer binawian in WBC champion belt kan sa iyang kalaban.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Yan ang mga headlines ng mga balita, ngunyan sa detalyes. Duman sa Binggit o sa La Trinidad Binggit, problemado pag-aari ang mga paratano dumanin mga gugulayon na pigdagdadara sa Metro Manila. Hulita, grabe ang supply o oversupply ng gugulayon duman, as in hababaon ang bakal sa indakan mga nag-aangkat kan mga gugulayon hali duman sa Binggit, pasiring duman sa Metro Manila. Ini ang reklamo kan mga parauma duman na daiman dasinda na tabangan kang gobyerno. Yan pagkatapos na magtukad mismo duman si Presidente Bongbong Marcos ka nakaaging bulan na ang sabi tatabangan ka gobyerno tanganing mabakal lamang nin mahal-mahal ang senda mga nagusay mga tinanom. Sigon senda po na magparamahal ang presyo kang krudo as in gasolina, kakadikito na sana nagbabakal duman kan senda mga produkto na nagtutukad duman sa La Trinidad Binggit. An iba man binabarat sinda kung kaya luging maray ang sinda mga panindang mga gugulayon. Ang halaga kan mga gulay ngunyan, arugang karot, ripolyo, asin man cauliflower, ang nagbagsak daaning maray. Halimbawa ang karots, nagpapatak na siya na duman in 3 pesos hanggang 20 pesos ang kada kilo. Naharayong maray sa 30 pesos na dapat puhunan. Dahilan sa krisis sa krudo, asin halangkaw ang sigil sa transportasyon, daraman kan Bagamat na sa indang operasyon, ang bayad sa truck na dati 18,000 nag-aabot na ning 30,000 ngunyan kung mahakot din gulay. Sigun sa senda, dapat inimatawangan naman kang gobyerno. Taungon yan, kung dahil nababakalan sa inda mga panindang gulay, pinag-aarapon na sa naninda, ginigibo na sa ng fertilizer ang iba, ta habu man din ang ipabakal na hababaon na maray o ta lugi sinda sa arong kaining transaksyon. O yung pahayag na yan, kansaro sa mga opisyal duman sa mga panindang gulay sa La Trinidad Benguet.
3: Manila, nagiging time is four na yung presyo. Kaya yung sana presyo sa Manila ang tignan nila. Hindi dito sa amin. Kasi pag dito sa amin, hindi naman ano. Yung mga buyer na nga namin kung minsan, eh, nag-ano pa sila. O nag-a-adjust sila para lang maka-ano kami din na parang bigayan lang.
1: Sa iba pang mga nagbabaga mga barata sa Lado Nasyonal, pinahimutikan ni Senador Ping Lacson ang mga report na nagsasabing nakakuanin na subod si Senador Chis Escudero ng boto para bawion ang posisyon bilang Senate President. Inikasunod man kan naging urlay-ulay na magkakaigwanin paghira sa liderato kan Senado antes an pag-convene kaini bilang impeachment trial o impeachment court para palayason o sipaon sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Enotang napabarita na preparado na si Escudero asin daidama baba sa tulong mga senador ang pribado na nagpahayag ni na kahandaan na magkalas sa majority block kung magkakaigwanin klaradong dalan para maibalik sa liderato sa Senado si Senador Tito Soto. Mientras tantong naglatauman kaso udma na posible na ang magsalida kay Cayetano iyo si Senador Mig Subiri na dati man nagserbi bilang Senate President antes patalsikon sa pwesto kan June 2025 sa pangyelot ni Escudero. Kaso udma dahil man nangyari ang mga baretang ini imbes nakapag-convene ang Senado asin na nadagos o nakapag-convene ang Senado bilang impeachment court.
0: Sa iba pang barata sa Lado Lokal, bag-ama na nakahampang nin panlulugos. Dadakop kan mga pulis duman sa banwaan kan o kampo. Ang detalye sa hali kay Roy Ranoco.
2: Asintado! Live report!
4: Halawin lang nagtatago sa kamot kan mga otoridad ang mag-ama na responsable sa pang-umulis siya sa indaman sa lang kapamilya. Nang yari ang insidente ka nagtalikod pang mga taon na nakon sa in ang biktima makuapo asin pamangkin kan nadakop na wanted person rank number 2 asin rank number 3 yaon ngunyan sa kustudiya kan Ocampo Municipal Police Station na sigun ki Police Major Bernard Piñero ang magamang wanted na nanakop sa puwerang barangay kan Ocampo huli sa pag-silibrar kan kapistahan. Dumala na pinagdakop ang magama na 76 anyos sa sina, 25 anyos ang edad. Pinagtutukdo na nagmuli siya sa saindang saliring kadugo.
5: Actually po ang saindang man siya ng makuapo asin na pamangkin, kaya araw kaya magiging kapamilya man siya na ang nagiging sanhi kang sa hindi ang pagiging kung mga aki, mga minoridad.
4: Partikan payag ni Police Major Bernard Piñero ang pamayukan na Ocampo Municipal Police Station para sa Asintado News. Roy Ranoco reporting.
2: Asintado Live Report.
0: Sa iba pang barata sa Lado Nasyonal, nag-abot sa 1,900 na mga kapopulisan ang ipinag-deploy ka National Capital Region Police Office o NCRPO sa palibot kan building kan Senado kasod ba sa pag-convene ka bilang impeachment court. Nakapalibot ang sinambitang mga pulis, kabaliman ang mga barbed wire sa gate kan Senado na ipinagkabit kay itong nakaagi pang sibana. Pagkatapos na naging biglaan ang pagsulpot duman ni Senador Bato de la Rosa. Kabilang sa nakabantay sa mga seguridad sa Senado, iyo ang Civil Disturbance Management Unit, asin mga miyembro kan Explosive Ordnance, asin K-9 units na magkapirang oras sa antes na pinagtakda ang plenary session dahil na yaon na duman ang kapopulisan, asin iniba nag-aga na nga ni duman na nagbantay sa Senado.
1: Yan, tras tanto, todo tanggi si Senador Robin Padilla na may nangyari na ang pagdulag o pagpupuslit kay Senador Bato de la Rosa. Kasunod man ka nangyaring purtukan sa Senado dahil palang nahaloy. Sa entrevista kan media, sinabi ni Padilla na preparado siyang maghampang sa ano man na investigasyon, katakod man kan sinambit ng isyo. Alaga dahil kay ni sinimbag ang mga hapot kung talagang idinulag niya duman sa Senado si Bato de la Rosa kan magkaigwananin komosyon o karibukan. Pinaimutikan man kay ni ang nagkukuriyat na mga bareta na nagtago pangani da si de la Rosa sa compartment kan sa iyang sasakyan. Tanganing makadulag duman sa Senado. Tinawuan doon pa ni Robin Padilla na bakuda ang totoo ang mga baretang pinasuulot niya ni Nwig o pinasuulot niya pa ni Nwig si de la Rosa tanganing dahil mabisto pagluwas duman sa Senado. Dahil niya man direktang sinimbag kung magkariba talaga sinda ni de la Rosa na nagdulag duman o kaya nagluwas duman sa Senado. Naging matatandaan, risadong medyo limitado ang mga pahayag ni Robin Padilla kan ini maghampang sa media. Kaso udma, pagkatapos magkuriyat sa social media ang mga baretang pwedeng ibalik sa kulungan si Robin Padilla huli man o kung mapapatunayan na igwa siyang pigtabangan niya si Bato sa pagdulag duman sa Senado.
0: In connection manggari kay Senador Robin Padilla daw anong pirit sa interview kan National Media kay Robin Padilla, habo talaga magtuga. Nakaibanan siya sa pagdulag ni Senador Bato de la Rosa. Sigon kay Robin Padilla, limitado ang sa iyang simbag, dinulit siya ta siya igwani da sa eraram kan investigasyon ngunyan bilang sa Rosa person of interest sa pagdulag sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Kan haputon kan media si Robin de la Rosa kunta no ta si Bato de la Rosa nagdulag ang simbag niya nagdudulag daa sa kidnapper daw kunta sa iyang pahayag.
6: Senator Alan, wala naman warrant si Bato.
7: Sir, kung wala siyang warrant, bakit nagtatago siya?
6: Sa kidnapper.
7: Kidnapper, sir?
8: Kidnapper, sir.
7: Pero, sir, the sergeant says pwede pong ipadala siya sa The Hague, RA 9851.
6: Ayaw mo na yung mga lawyer maglaban-laban dyan. Basta ako, si Bato, ayaw niyang makita.
9: Senator Padilla, what's your opinion about the inclusion?
0: Nakapusngak ang mga tagimedia pagkatapos magsabing kidnapper na pala ngunyan ang mga NBI. Sa iba pa niya itong baratang ngunyan sa lado lokal, North Coastal Barangays kan Lagunoy na harus inabot maghapon bago makaabot. Lampas dos oras na lang ngunyan ang pigbabiyahe. Taano, aramon to sa report ni Rick Margie Vara.
2: Asintado, live report!
10: Magiging mas pasil na asin na bakunang grabe kapiligroso ang pagpapasiring sa North Coastal Barangay kan Lagunoy, Camarines Sur. Huli, taiguanan yung tinampong maaagihan, lalo na mga pasiring sa Barangay Himanag. Sigun, kay Vice Mayor Jerry Jake Rimoto kan Lagunoy, ang dating biyahe pasiring Himanag, nakaipuhan pang umagi, baya Tamban, Tinambak, asin umagi sa dagat. Na piligrosong maray, huli kan inaapod na padi-padi, asin inaabot ni Sarungal daw bago maabot ang lugar. Ngunyan, sa laog ni duwang oras may kabanga, maaabot na ang Barangay Himanag. May kulang tabang ang nabukasan na tinampo na ginibukan DPWH. Kasado sa kagadan kan mga namamanuaan kay Congressman Arnie Fuentebella. Kaya narealisar ang tinampuan ang mga nala sa North Coastal. May hinahaman pangunya na tinampu haling ginurangan pasiri sa barangay Himanag na kun matapos na ang nasa 5 kilometro pang titinampuhon, aabuto na sa ng 45 minutes. Hasta sarong oras, maaabot na ang lugar. Kuning kaso, magkatarapos na ang tinampu pasiring sa barangay Himanag, dakula ang posibilidad na maging sentro na kan komersyo kan North Coastal Barangay, kan Lagunoy asin Garci Torena ang barangay Himanag. Dugang pa kan Vice Alcalde, hinagad na kan mga barangay official sa Partido State University na makaganin PSU campus sa lugar tanganing maging sentro na kan edukasyon ang nasambit na lugar. Uni ang pahayag ni Vice Mayor Jerry J. Rimoto.
8: Ngunyan, ang primero ming aging ngunyan is ini ang inot na nabuksan na tinampo hali sa Lagunoy, pasiring sa Garci Torena, tumbok Garci Torena, ang sunod po kayan Himanag na. Kaya makaugmahon pong marita, nahiling ko talaga duma na magiging dakulang epekto ka. Bako sana sa progreso, even po sa aspeto ng mga emergency tabaga po, kung may hatunod sa ospital, kumakusog ang dagat dahil nakaipuhan magpasiring magsakay sa lansya o bangka. So dakula pong marita, nahiling ko din na potential kang nangyari po na ini. Kasunod ba nga, nag-ulay-ulay kami ni Kapitan at sabi ninda, nag-propose na sinda sa PSU na kung malagan man po ning campus digdi sa Himanag, tayo na po ni magiging Center of Education digdi po sa parte kang Garci Torena.
10: Mientras tanto, sinasabing dakulang bagay ang naging espersos ni Congressman Arnie Fuentebella na maisumpay ang North Coastal sa mainland kan Lagunoy. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
0: Sa iba pang barata sa Lado Nasyonal, disganado, as in nagkukuyong-kuyong ampayo ni Presidente Bongbong Marcos pagkatapos na baritaan kan mga department heads, as in cabinet members, na sa nangyaring pagkakadulag ni Senador Bato de la Rosa duman sa Senado. Sigon kay Attorney Claire Castro, hiling-hiling na maray ang pagkadisganar kang presidente bentas na pinag-receive kayo ang report na subot daw na sa kustudya na kang Senado si Bato de la Rosa. Ini nagdulag pa man garay daw na nga ni nagpahayag na si Marcos na mayo nin mangyaring pag-arrestar mo na. Din huli ta pinaghalat pangani kay do an decision kan Supreme Court banunungod sa TRO na pinagsaangat kan abogado ni Bato de la Rosa. Magiramdo man akan sarong aldaw enterong nangingiriil as in grabing pagkahiblad ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinabi kaning under attack da ang Senado. Uyan sa iyang pahayag kay do.
11: The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night.
0: Alagad sigun man kay Attorney Claire Castro kan Balacanang, bayo man daan ang yaring pang-aatake sa Senado. Iyan ninulita, nagkaigwaning baradilan ang NBI na nagyaon palan ang NBI sa balyo sa GSIS. Pigsasaraduhan kay ni ang pwedeng lusutan di Bato na agihan balda sa GSIS hali duman sa Senado. Day manda naglawag ang NBI imbis iniyaon sa naman sa balyong pader, alagad pinaputokan mismo kan Sergeant at Arms din halos 30 beses. Sabi ni Attorney Claire Castro, mayo nin Senate attack. Uyan siyang pahayag.
12: Under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
1: Sa iba pang mga barata, mas gusto subot kan minority black na maging Senate President iyo si Senador Sirwin Gatchalian karibay ni Senate President Alan Peter Cayetano kaysa kay Senador Chis Escudero. Susog sa impormasyon sarong grupo kan mga senador ang mas gustong bagong lalawgon reforma magkaigwanin reforma asin magkaigwan ng bagong kabtang duman sa Senado harayo sa inaapod na worst budget ever sa irarumkan na termino ni Escudero inaapod na Sherwin's 11. Alagad, mantinidong ulang subuot sa plano kan minority black iyo si Escudero na subuot gusto man na makabalik bilang Senate President karibay kan suporta kan sa iyang grupo. Susug sa mga kalyado ni Escudero. Cheese or nothing daa ang kondisyon kini tanganing magbali sa alyansa laban kay Cayetano. Nagluwas man ang mga impormasyon na kinaulay subot si Escudero kan Maracanang mapapit sa bagay na ni alagad sinabi subot kining matugot lang siya kung saan ibubugtak o papatukawon bilang Senate President. Sa presente sinasabing kasuudma o sagkod kasuudma sinasabing namimiligrong mabawasan ang mga nagsusuporta kay Cayetano uli man sa hinahampang nakasukan piranyang mga pagriba sa majority na kinababalian ni Senador Jingo Estrada Escudero asin man Joel Villanueva. May mga espekulasyon man na nagruluwas na posibleng maapektaran pa ang bilang kan mga kalyado ni Cayetano sa mga isyong may koneksyon sa International Criminal Court asin ba pang legal na kontrobersiya arog kan kinasabitan ni Senador Bato de la Rosa. Mientras tanto, may inaapod man subot na solid 5 si Escudero kung sain kabali diglisin da Jingo Estrada, Villanueva, Mark Villar asin man Camille Villar. Matatandaan posible subot ang panibagong kodita duman sa Senado. Ninhuli ta gusto makipag-dropil nin puwersa ni Escudero sa kampo ni Senador Tito Soto III. Basado pa sa impormasyon, preparado na si Escudero asin dahil mababa sa tulong mga senador na nagkaras sa presenting majority black para umiba sa kampo ni Senador Soto. Alagad may klarado na subot na kondisyon bago madagos ang alyansa laban kay Cayetano. Dapat na ang maibalik si Escudero bilang Senate President.
0: Mientras tanto, Senado, preparado na para sa trial, sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Bantang duang senador naglipat sa minoriya. Ang detalis kayan ura chan sa muyang pagbabalik.
2: Radyo Guapito.
13: Happy Fiesta Buwan 1 kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayon ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makaugma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
14: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
15: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
16: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
17: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
18: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
20: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

Nahihinganyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5.

0: ang pamamayokan na Senado sa balyo kansarong simanang karibukan sa loob mismo kan Senado. Presente ang 23 ng mga senador apwersa na sa nagdulag na si Senador Bato de la Rosa. Ipinagsulot kan mga senador ang sa indang kulay maroon na robes as in pinunan ang proseso sa pagpapanumpa ni Senador Camille Villar kay Cayetano na matukaw bilang presiding officer kan korte. Sinabi ni Cayetano na magiging impartial daa ang hustisya na sa indang gibuhon as in ini mabasi mismo sa konstitusyon. Pagkatapos kayo din, nagmagkasabay man na pinagpasumpa ni Cayetano ang 22 na mga senator judges. Mientras tanto, ipinagpahayag man ni Senador Peter Cayetano na pinagpadarang tulos ning sumon si Vice President Sara Duterte takaring magsimbag sa laog din 10 aldaw kan mga gabos na mga akusasyon kontra sa iya. Uya si Senador Alan Peter Cayetano.
1: The court having been recognized, the court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President, Zara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant-at-Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate.
0: Mientras tanto, si Sara Duterte ang nakatubangon yan sa impeachment dahil sa subot pagbalgastar kan milyon-milyon na confidential fund. Mga ralagayan daan sa DepEd, kan siya pa ang DepEd Secretary. As in, ang subot, day may peliwanag na bilyon-bilyon na kwarta na nakadeposito sa bangko o kaya unexplained wealth.
2: Sa iba pang mga barita sa lado nasyonal na nindugan, si Solicitor General Darlene Bernabe na si Senador Bato de la Rosa konsideradong fugitive from justice as in pigmanipular ang legal system sa nasyon tanganing dumulag sa warrant of arrest kan International Criminal Court o ICC. Sa isinomiter na komento kayo kang Sabado, May 16, tinawan doon kan Office of the Solicitor General na dapat sa yumahan an urgent manifestation with omnibus motion as in man an extremely urgent supplemental manifestation with motion na ipigpile kan sinambit ng senador uliman sa inapod na lack of merit. Matatandaan ka na kaaging Miyerkules ipiganunsyar kan Korte Suprema na dahil ini nagpaluwas nin temporary restraining order o TRO katagod man sa hinagad na o ipig-file na motion ni De La Rosa as in imbes si Nogo an Office of the Executive Secretary Ombudsman Department of Interior and Local Government o DILG asin man ang PNP na magsumiter ning komento sa laog nin 72 oras ang Office of the Solicitor General iyo ang minarepresentar sa mga ahensya kan gobyerno ipinaliwanag pa kan OSG na bakong kwalipikado ining si De La Rosa sa immunity from arrest nin huli ta ginagamit sa naini o nagagamit sa naman ini kun ang padusa mas hababa sa anum na taon. Pero ang crimes against humanity subot sa irarom kan Article 7 kan Rome Statute may katampad na life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong mientras na base man sa Republic Act 9851 ang padosa puon reclusion perpetua sagod reclusion temporal sagod reclusion perpetua. Matatandaan biglang buminutwa na ulay mo halas si De La Rosa kan May 11 duman sa Senado, tangani sa nang magboto asin na maibugtak sa pwesto si Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Asin nag-file din petisyon sa Korte Suprema, tanganing pugulan pa ang pag-arestar sa iya kan International Criminal Court.

0: Iba pang barata, lokal, Daga City, athletes and coaches, kaiba ang mga sports officials, kan depende sin ASSO, biyahe na para sa Palarong Pambansa 2026. Ang detalye sa Liki Owing Sulina.
1: Asintado, live report.
2: Biyahe na, ngunya na amay na alas 5, Maya 19, ang 115 na mga athletes, asin mga coaches, kaya diba ang 20 kabos ng mga supporting staff, halimbal sa SBO, DepEd Naga, asin ESO, ang assembly area sa division office, ang DepEd Naga para mas sa ika-66 na taon, ang Palarong Pambansa 2026, duman sa Agusan del Sur, on May 24, sundong May 30. Ang suod ba, nagkaibuan ng simpleng send-off ceremony nagilipo sa City Hall Grounds ang 135 na mga Naga-City delegation na kairiba ang 800 plus na delegasyon ang Region 5 sa Palarong Pambansa sa 2026 kung sa impinagtugon ni Mayor Lenny Robredo ang mga student at least na magpaurog o paurogon ang pagiging maray ang bota ang sarong atleta asin ikalawa na sana ang pag guno ng mga medalya sa sports na sa ibang kinababalikada. Sinabi ni Mr. Rez Chavez, sports officer kan DepEd Naga, bitbit ang pagdaong ka mga student at iskan syudada. Mapanis ang inibong pagpapagadip, psychological inspiration para man mapakusog ang buhota. As in ma-inspire ang mga atleta kan syudad, kay ribang sa ibang mga coaches sa ibang kawat sa masagang kaulanibed ng performance. Nagpauman ni Pampano no announce ang EDU Naga kandidat 5,000 pesos plus sa labang mga atleta na kabali sa Palarong Pambansa hali sa siyudad ni Naga para sa saindang paragasto sa loob ng pirangag daw puon sa pagbiyahe pasiring asin pabalik digdi sa siyudad ni Naga. Gawad man ang mga magulang asin ang komunidad na nagsuporta sa mga kakiang atleta kang siyudad na bakod lang sa pagpuon kang training ng mga aki nakatutok pa. Mantinir ang delegasyon o mantinir ang delegasyon ang Bicol Region sa Bayugan Central Elementary School sa Bayugan City, Agusan del Sur. Sa weekend, mabiyahe man si Mayor Lenny Robredo pasiring sa lugar para sa opening dangan tagus ng pag-aram kang magiging kamugtakan ng mga atleta kang syudad sa lugar dangan ang pagtaoding moral support sa mga atleta kang syudad na yaon sa Palarong Pambansa. O yung parte ng payag ni Mr. Renz Chavez.
3: Ang city government, nagkaigwa kami ng maray na ang maray na pundo. Nagsabi kita ng proposed budget para sa concentration ng mga aki sa pagkakan, sa food. And ikaw pang assistance para sa pagbiyahe, si food and other operational expenses. And ang region, ang taoman, kansaindang, para sa pamasahe ka mga ati.
2: Parte, kanaging pahayag ni DepEd Naga Sports Officer Renz Chavez. Para sa Asintado News, Joel Sulina.
1: Asintado, live report!
0: Iba pang barata sa lado nasyonal, pinagkumpirmar kan Office of the Ombudsman ang rekomendasyon kan Department of Justice na sampahanan ng kasong plunder si Senador Jinggo Estrada asin iba pang opisyal katukod kan subot anomalya sa kontrobersyal na flood control projects sigon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano. Kabali si Senador Estrada sa mga primary respondents na nakapalaman sa resolusyon kan Department of Justice. Ang primary respondents na pinaggaranan digdi, kabali si Jinggo Estrada, asin man si dating DPW Secretary Manuel Bunuan. Apwera sa inda, igwapa ang mga opisyalis kan DPWH ang pinagpapasangatan na namin kaso asin pwede sila na paluwasanan ng warrant of arrest sa day mahaloy na panahon. Uya si Assistant Ombudsman Mico Clabano sa pagsaysay kung sa irisay ang mga pinagkarasuhan.
4: The primary respondents named in the resolution of the DOJ include Senator Jose Jinggoy P. Ejercito Estrada, former Secretary Manuel M. Bunuan, late former USEC Maria Catalina Cathy E. Cabral, former USEC Roberto R. Bernardo, Gerard Opolencia, DPWH National Capital Region Regional Director, Henry C. Alcantara, DPWH District Engineer, Region 3, Bulacan First District Engineering Office, Bong Dinglasan, Denril Cesar S. Cortuna, Assistant District Engineer, North Manila, Manny B. Bulosan, District Engineer, South Manila, Arturo L. Gonzalez Jr., and several John and Jane Does. The DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. The charges recommend...
0: Yes, tanto dahil naman nagkomento si Senator Jingoy Estrada sa kasong plunder na pinagsaangat sa iya, as in pwedeng palwasan naman siya nin warrant of arrest. Sa presente, ang solamenteng dating senador, si Senador Bong Revilla, ang nakakulong manunungod sa anomalia sa flood control projects. Pwedeng ba sa paluwasan mandaan ng warrant of arrest sinda Senador Chis Escudero, asin man si Joel Villanueva, na sarong senador, asin dating House Speaker, asin Congressman kanlite na si Congressman Martin Romualdez.
5: Yan, tras tanto, duwang party list representative ang nagdimitir bilang mga miyembros kan Kamara de Representantes sa sesyon kaso udma aldaw na Lunes. Sinabi ni House Deputy Majority Leader Asinman Zamboanga del Sur, Congressman Jaisel Victoria Yu, na magkasuhay na magkasuhay subot na nagsurat sinda one tahanan party list Nathaniel Uducado, Asinman Pinoy Workers Party List Franz Vincent Ligaspi, tanganing ipaaram ang sendang pagdidimitir bilang mga miyembro sa House of Representatives. Pighagad o huli kay ni hinagad niyo na suguon si House Secretary General Siroy Garafil na tanggalon na ang duwa sa Rules of Members kan Kamara. Inapurubaran ni House Deputy Speaker Sinman Lanao del Sur Congressman Yasir Balindong ang motion pagkatapos na mayong magkontradigdi. Matatandaan si Uducado iyo ang Vice Chairperson kan House Committee on National Defense and Security on Climate Change sa Sinman on Housing and Urban Development. Mientras tantong si Ligaspiman, Vice Chairperson kan House Committee on Land Use, mayong itinaong paliwanag sa pagdidimitir na inikan duwa. Ang duwang nagdimitir na mga legislador o mga kongresista, parehong nagbutong pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Duwang mga senador ang naglipat na sa minority block ini pagkatapos na sinda madisganar kang liderato de Senate President Alan Peter Cayetano. Ang duwang senador na ini pinagkakabalihan ninda senador Mig Suberi asin man ng senador JV Ejercito na dati kan magkaiguan ng eleksyon o pagpipili kang Senate President naging wati ang sendang desisyon. Alagad yun yan pagkatapos na mangyari ang karibukan sa Senado, sinabi ni Senador Suberi na siya nagimata na asin natuyawan mismo kan sa iyang mga aki. Naggrabe na daang kasupgan na inatubang unyan kan mga kansinado, huli man sa mga kapapasawaan kan magkapir ang mga senador na haros mayo na ning mudo asin puro na sana personal na interes ang ipinagtutulod bako ng interes kan mismo kang Pilipinas. Dahilan ka ini nagimatada si Subiri asin nagparapangadji siya asin na naghagad nin guidance sa kagurangnan kung kaya siya naglipat ng ngunyan sa minority block. Iyuman ang naging desisyon ni Senador JV Ejercito na maglipat naman sa minority block asin mabuto sinda kung sisay ang mapipili kang minoriya na maging presidente kang Senado karibay de Senate President Alan Peter Cayetano. Sa iba pang barata sa lado, lokal, Naga City athletes and coaches. O sa barata sa lado, lokal, alkalde Kambaaw, ugmahon sa pagdeklarakan banwaan na insurgency free na daa o libre na sa mga problema sa mga rebuilding NPA. Ang detalye sa halik kay Jess Valle.
1: A Asintado Live Report.
6: Naging sarong bagong chapter sa istorya kan banwaan in Baaw, Camarinesur. Makalis na ideklarang insurgency free ang banwaan sa irarom kan programang SIPS o Stable Internal Peace and Security sa pagtatarabangan kan lokal na gobyerno asinman kan militar. Dainanggad na itago ni Alcalde Jeff Vecino ang sayang kaugmaan asin pasasalamat makalis ang dakulang pagwabago sa pasay orden kan sayang banwaan. Sigon sa Alcalde, bunga inikan matibay na pagkakasararo kan komunidad, LGU, mga barangay officials, kapulisan asin mga soldados tangani ng dagos ng matapos ang impluensya kan mga armadong grupo sa lugar. Gikan sa lugar na minsan ang bistado sa tensyon asin kaaditan, ngunyan dikit-dikit nang nabibisto ang Baaw bilang banwaanin katuninungan, kaayusan asin masalbadong pamumuhay para sa mga residente kaini.
7: Sa wakas po ang Baaw, declared na as insurgency free. Ini po dakulang bagay, dakulang tabang, lalong-lalo na po sa mga ongoing pong mga project na po sa infrastructure. Pero dakulaon po ang pasasalamat ko po sa PNP, sa Philippine Army, and syempre po sa Tabang Kanggabos na barangay official. Dahil po sa INDA, sa pagtarabangan po, nakuataman po giraray.
6: Sa irarom kan SIPS program, mas pang pauurugon kaini ang mga proyekto para sa kabuhayan, edukasyon, turismo asin siguridad, tangani nang masiguro na daina liwat makalaog ang kariribukan sa komunidad. Katakod kani dakol na mga residente an naglalaom ang nadakol pang mga investors asin oportunidad an maabot sa banwaan, ngunya na mas matuninong na sa indang lugar. Mientras tanto sa ropang banwaan sa Kamsur, ang idideklarang insurgency free ngunya na aldaw at tiyan. Ini ang pagbabagong bako sana sa papel asin tataramon ipinapahayag, kundi ini namamatean sa subot kan lambang barangay sa mga banwaan sa probinsya sa irarom kan programang SIPS. Para sa Asintado sa Radyo, Jess Valle.
1: Asintado Live Report.
5: Balikan tayo, di ba, pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal. Apat na mga miyembros kan Senate Minority Group ang tinanggalan o tinaranggalan ni Committee Chairmanship sarong simana pagkatapos na magboto ang mga ini laban kay Senate President Alan Peter Cayetano. Tinanggal ki Senadora Risa Ontiveros ang chairmanship kan Senate Committee on Health and Demography asin pigsalidahan ini ni Christopher Boni, Senador Christopher Bongo, mientras sa si Senador Bam Aquino pigsalidahan man ni Senadora Loren Ligarda bilang chairperson kan Senate Committee on Basic Education. Ang paghuna ko si Rubin Padilla.
0: Nagbago ang isip.
5: Ah, nagbago. Mientras tanto, si Senador Rafi Tulpo pigsalidahan man ni Senador Rodante Marculeta bilang Chairman kan Senate Committee on Public Services. Mientras na antugang niyang si Senador Irwin Tulpo tinanggal bilang Chairman kan Committee on Games and Amusement asin sinalidahan ni Senador Jingo Estrada, Sinda Hontiveros Aquino asin man magtugang na Tulpo pira sa siyam na mga senador na nagboto ki Senador Tito Soto III sa Senate President si Reyes kang nakaaging simana. Matatandaan tracing mga senador ang nagbotong pabor kay Cayetano, mientras na nag-abstain sinda Mig Subiri asinman Senador Ejercito.
0: Sa iba pang barata sa lado lokal, Comelec Naga nagdagdag din mga personahe sa huring aldaw kan voters registration. Ang detalye sa halik kay Melvin Machado.
1: Asintado Live Report.
8: Day na nabila si City Election Officer Attorney Mike Julia sa pagroso kang kadakul-dakul ng mga maparehistro kasun ma sa huring aldaw kang voters registration. Huli kay ni, nakapaganda man siya subutin amay-amay matapos mag-request ng dagdag na personnel para iyo mag-assist asin madali ang pag-record ka mga nagpaparehistro kasunma sa huring aldaw kang voters registration para sa barangay asin sanggun ang kabataan eleksyon. Pero kay ni, nag-agad man sila ding ayuda sa public safety office para man ibanihar ang pila sa luwas kang commission ng eleksyon. Uy, naging party kang pahayag ni City Election Officer Attorney Mike Julia kang Comelec Naga.
9: Kaya po na-anticipate po yan na dako lang last day. Kaya po nagdagdag kita ng tao ngayon sa Pamilaknaga para po sa encoding. Mapabilis po si encoding, tapos nag-agree ka ng tabang sa PSO para po sa atis marunas ma-organize ng ano, linya ta dyan. Pero dahil last day po talaga, siyempre, kapan magdala lang ng konting tiyaga, ano,
8: parte ka maglaging bahay ni Atty. Mike Hulyang. Ganyan na daw, susumadahon man kang opisina ni Atty. Mike Hulyang Kumpira ang nakapagparehistro sa oring adaw kang voters registration para sa barangay asin sangguni ang kabataan election sa bulan kang Nobyembre. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
1: Asintado, live report!
0: Pwede ba resibin ang unya na simana ang mid-year bonus kan mga empleyado kan gobyerno? E di pagkatapos na po una na kan nagtelikod na Biyernes kan DBM o Department of Budget and Management ang pagpapaluwas kan pundong nag-aabot sa 73.4 billion pesos na ipinagtalaan sa taon 2026 para sa mid-year bonus na maresibikan 1.9 million na mga civilian, military as in uniform personnel sa ibang ahensyas kang gobyerno. Sinabi ni DBM Secretary Rolando Tulido na nanapapanahon na magpapalawas kan sa indang mid-year bonus para agos na pagbisto doot sa buot ni Presidente Marcos sa mga kahigusan, sakripisyo at dedikasyon kan mga opisyal kang gobyerno. Kabali digdi na baka karisibikan mid-year bonus ang mga teachers, paldo, mga nurses, sundalo, mga police, ka mga empleyado kang gobyerno hanggang sa mga nasa likod kan aral daw na operasyon kang gobyerno. Ang bonus na simpleng pasasalamat na kang gobyerno para sa indang mayong sawa, mahigus asin tapat na paglilingkod sa bayan. Sa iba pang mga barata sa lado lokal, Congressman Ardi Puente Bella dainanggad natatakot sa mga kasong pinagsangat ni Gobernador Elry Villafuerte. Bantang Congressman Nelson Legacion personal na pinibisita ang Naga Airport dahiling na talagang haros 2% pa sana ang nahaman sa patrabaho sa clearing and grabbing pasanangani. Uli sa pag-uulang subot, kansarong halangkaon opisyal kan gobyerno probinsyal. Ang detalyes kan oratyan sa muyang pagbabalik.
1: Radyo Guam.

0: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davidson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
1: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
2: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
3: JLE's Driving Academy
2: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
5: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: From its humble beginning in 1997, KRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanas of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. City numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
7: Tiyara na!
8: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
9: Oras ngunyan, alas 6:08 ni pagkaaga. Ganyan sa detalyes na kan barata sa lado lokal. Liwat na naman na nagpahayag si Congressman Arne Pentebella na dahil lamang siya mapadara sa pangharas ni Gobernador Elry Villaforte pagkatapos ay saangatanin kaso. Sigon kay Congressman Pentebella, dahil siya natatakot sa mga lockdown na ini ni Gobernador Elry. Iyan pagkatapos na siya sa katanin kaso sa suwot mga anomalusong mga proyekto kan DPWH duman sa partido area. Kabali man sa pinagsangatanin kaso ang magkapira mga kontraktor, pati naman ang district engineer na si Gemma Timbang, asin dating district engineer ka ito na si Sinistor Gurimbao. Bagirumduman na grabe ang pagkabangit ni Governor Elry Villaforte kay Pentebella pagkatapos na surugon kay ni an mga parauma duman sa si Roma da subuot pinag patituluhan an sa indang 11,000 ektaryang daga dawa na nga ni igwasin ng kapot-kapot ng mga kloa asin titulo sa sinambitang kadagaan duman sa si Roma. By pangapudan si Congressman Arne Pentebella kay Governor Elry Villaforte daw gunta po.
10: Minsan kinikilabutan ako kay Ate Mars pag nagsasalita siya. Ang pamilya namin may takot sa Diyos. Pero sinong inaway niya? Noong panahon, di ba tatay niya? Yan ang may takot sa Diyos. You have to be consistent. So Ate Mars, bago ka magsalita, tumingin ka sa salamin. Tingnan mo ang iyong sarili. No? Baka matawa ka sa ginagawa mo. No. Pero tayo po, bilang po nga naninilbihan lang po tayo, ayaw po natin ng kaguluhan. Pero sa mga taga-partido, day ka mo maghandal. Day po ako natitinag. Hindi po ako natatakot. Hindi po ako papayag na maharas para tumigil sa aking pong pinaglalaban. Ang pinaglalaban...
11: Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, nalampasan ang Interocan o nalampasan na Sorsogon Province ang probinsya mga tugang kan Camarinsur na dating nangingenot ka itong mga panahon pag-abot sa local income ranking sa Bicol. Base ni sa datos kang nagtalikod na taon 2025, apisar ang Camarinsur iyon pinakadakulang probinsya asin gateway kan Rion Bicol. Base kaya sa latest statement of receipts and expenditure kan, Bicol, kan Bureau of Local Government Finance o BLGF, kung sa inpig sukol ang anong mga probinsya sa Bicol pag-abot sa local revenue generation. Nangenot mga tugang ang Sorsogon Province matapos makapag-rehistro nin highest local income na 872.64 million pesos kung ikukumparar sa nag-iikadwalang na Camarinsur na nakapag-rehistro nin 865 million pesos local revenue. Nag-iikatlo iyo ang probinsya nin Albay 617.57 million, pang-apat ang Camarines Norte 596.61 million pesos, pang-lima ang Catanduanes 336.02 million pesos, asin pang-anom iyo ang Masbate Province na may 246.60 million pesos local income revenue. Manunotaran sa datos na inikan BLGF na ungusan kan sadit na probinsyang Sorsogon ang Kamara ng Sur, puwera kayan ipinapahiling o pigusukul mandigdi ang kakayahan o ginibong lakdang kan mga probinsya kung papaano mapapalago ang ekonomiya asin makakapag-generate nin income hali sa sariling pagsisikap o local sources arog kan regulatory fees, local tax, diba pa sabi kan BLGF. Pero habo ining tubudan kan sarong bukal kan gobyerno probinsyal kan Kamara ng Sur na sinda nalampasan na kan Sorsogon Province. Sa entrevista kan asintado sa Radyo Kasudma kay Board Member Warren Senyar, sinabi ka ini, da isa digdi tubod, imposible da ang mangyari ini nin hulita pirang taon na da ang number one and Bicol region sa growth rate sa local income. Mayo mandanin tax revenue ang sinambit ng probinsya. Apara kayaan, dahil man daan niya nahiling ang datos at nahiling daan niya, iyo ang Sorsogon City na nag-ikatulo sa mga syudad na nagrahay ang local sources bukal. Magkahir, yaon man sana hindi, sararo man sana hindi duman. Uya po si Board Member Warren Senyar.
7: Pero ang Sorsogon Province, imposible. Sa basado sa budgetinda, ang Bicol region, perang taon na number one of Bicol region sa growth rate ng local income. Ang mamakita ng mga, ang Sorsogon, may ang tinda ng mga non-tax revenue na kadagdagan based on tinda sa real property.
12: Ang, so, di ka nagtutubod na masalang kao na ang income kan Sorsogon kaysa sa Kamara ni Sur.
7: Today, kung nabasa tayo yan, ng Sorsogon, pangaran ko Sorsogon City, kinumpara sa Lagan City. Pero ang province,
11: mayroon. Parte kan mga naging pahayag kasuod ba ni Board Member Warren Senyar, dahil niya nabasa, dahil niya daan nahiling na number one na ang Sorsogon sa Bicol.
9: Sa iba pang barata sa lado, lokal personal na pinagbisita ni Congressman Nelson Legacion ang patrabaho sa Naga Airport asin mismong nahiling niya personal ang kamurugtakan kay ni Consain dahil pangani 2% ang natatapos sa clearing and grabbing kan sinambitang pag-irahay kan Naga Airport. Sigon kay Congressman Legacion, ini ang produkto kan grabing pang-uulang kan sarong halangkaw na opisyal kan gobyerno probinsyal asin man kan task force kalikasan da subot pinag pipindir ang paghahakot nin mga panambak na daga asin pinag tatasaran pa ning overprice kun bagko ada sa ibang source da ini papalusuton dating gawi man kan sinambitang kalikasan bagirum do man nawaran na ning biyahe na direktamente hali sa Naga Pasiring sa Manila imbis pasiring na duman sa partikan Pampanga sa Clark at mga eroplano yanin huli man sa Haliputo na nga ni ang airport asin ngunyan day nahaman-haman ang sinambit ng patrabaho. Uya ang partikang pahayag niya ni Congressman Legacion.
13: Alos eksaktong tulong bulan matapos magpuon po si patrabaho sa new runway kan February 19. And kung arog po kaini ang sitwasyon asin mayong mababa go. Si supposedly completion kan project come January of 2027 day po mangyayari. In other words, atrasado na naman po ang proyekto po ini. Yaon po kita ngunyan sa mismong lugar kan pigpapatrabaho parte po kan phase 1 kan runway. So ini po si magiging pinakapuro halos kataid po ini kan existing runway kan Naga Airport. Sagkod po ini duman halos kabanga kan 2.1 kilometers 2,100 meters na inaasahan tang magiging bagong runway. Kan
11: sa iba pang mga bareta, piglalaom ang ipapautob o isiservid ng anuman na aldaw ngunyar simana. Kan Office of the Mayor ang suspension order laban sa punong barangay kan Concepcion Pequeña na si Francis Mendoza. Antes kayan, gigibuhon man nguna ang promulgation of the decision kung sain babasahon sa session kan sangguniang panlunsod kung ang dispositive portion kan sinambit ng decision sa ka-isiservid. kaya inabisuhan kan konseho lokal at mga complaints si man respondent na sanasambit ng kaso na magatinder o kaya man magpadara nin representante. Iyan, pagkatapos enot ng kumpirmaron sa Asintado News ni Consul Uying Rosales, ang chairman kan Blue Ribbon Committee sa Sangguniang Panlunsod, na nakarsibinan ng kopya ng opisina kan alkalde sa naging desisyon. Huli kayan, piglala umang sasanglian temporaryo sa pwesto si Mendoza kan tapnatcher kagawad sa barangay base man sa rule of succession. Matatandan inapurbanan kan Sangguniang Panlunsod ang committee report kan Blue Ribbon Committee na nagpapataw nin sarong bulang suspension sa pwesto kay Kapitan Mendoza pagkatapos mapatunayan guilty ini sa kasong simple neglect of duty and simple misconduct na ipigbay laban sa iya kan mga miyembros kan Lupon Tagapamayapa kan Concepcion Pequeña. Sa enot na interview kan asintado sa radyo kay Consul Rosales, sinabi kay ini na pigdesisyon na nindaan kasong ipigfile kada kaagi pang 14th Sangguniang Panlunsod kan pamayo kan Lupon Tagapamayapa na si Engineer Charles Dadua kay Kapitan Mendoza huli subot bakong maray na aktuasyon asin na maapektaran ang honorarium kan mga miyembros kan Lupon sa barangay.
9: Kagaw-kagaw na naman sa payo ang mga drivers pati naman iba pang mga motorista pagkatapos ngunya na aga dag pinag-calibrate na kan mga iba-ibang gasolinahan digdi sa Naga sin probinsya ng Camarinesur ang mga presyo sa bagong paglangkaw na naman kang presyo kang krudo asin gasolina ngunya na aldaw. Ang gasolina naglangkaw ng 1.21 kada litro asin ang diesel naglangkaw man ng 2 pesos 82 centimos kada litro. Bantang ang kerosene naglangkaw o nagbaba ng 2 pesos 21. Sigun man sa Department of Energy, ini nangyari ni Hulita Iguan ng paglalangkaw man sa ninkadikit sa presyo sa international market. Mantang sa liquefied petroleum gas o LPG, nagbaba man in piso kada kilo sa presyo kang kada, di kada kilo pag LPG. 11 kilos ang LPG cylinder. So 11 pesos kada cylinder kang 11 kilos na LPG ang bagbaba.
11: Sa iba pang mga bareta, liwat pigtawan doon ni Congressman Nelson Legacion nung kayang pinugulan, dawa si Say sa mga residentes, mga parauma asin landowners na pinapalayas kan Kapitolyo Provincial sa dagang pigtutugdukan kan sa inda mga harong sa tulong barangay sa Manuwaan kan Pili Camarinesur na magkipaghampangan o magkipagulay sa gobyerno provincial o kay Gobernador El Rey Villafuerte. Iyan in huli ta obligasyon subot kan Gobernador o kan Kapitolyo kaulayo na mga apektado asin tawan malilipatan ang mga informal settlers sa barangay Sagurong Kadlan asin man San Isidro nakabali sa pinapalaya sa dagang tutugdukan kan mga iganting edipisyo kan Kapitolyo Provincial simbag inililigasyon sa ipigbabalangibog subot kan probinsya na pigpupugulan niya da ang mga apektado na dahil makipaghampangan sa gobernador. Liwat piglinaw ni Ligasyon na nagdurulok sa saya ang sinambit na mga residente so apektado asin naghagad din tabang matapos kudalan subot ang mga lugar na sa indang pigiistaran. Ini man subot ang naging dahilan tanganing idulok niya ang problema kay Undersecretary Michelle Gonzalez, ang Chairman kan Presidential Commission for the Urban Poor o, PCUP, tanganing tabangan ang sinambit na mga parauma o kaya man mga residentes. Susugpak kiligasyon na ang sinambit na mga informal settlers ang pigparapod kan Gobernador asin pigkaulay sa kapigprovisahan na tatawanin malilipatan asin iba pang binipisyo na sagudangon niya anday paman na realisar. Alagad si mga may sadiring lote o may klowa, iusubot ang padagos na nagre-reklamo, taday padaan na babayaran kan gobyerno provincial. Uya si Ligasyon.
14: Pigpupugulan ko daan na makipag-ulay, never ako nagpugol na nasinda makipag-ulay sa Kapitolyo. Mayo po akong sinabing siring, as in mayong ebidensya. Tantotoo po ko yan, dahil ko po sinda pinugulan. Ta obligasyon ko, aram ko, obligasyon kan Kapitolyo na tawanan sinda nin relocation. Why? Sinda ang dahilan. Punta ano ta mawawaran ng istaran. Dahi dapat nida ipagmalaki na tatawanan nida nin relocation, tatawanan nin trabaho, natatawanan nin scholarship. Dahil pangali nangyayari, si mawawaran nin daga. si mga farmer beneficiaries na sa good ngunyan daiman ni Dapig kakaulay. Dahil ang hinahagad ka ini, itong 567 pesos per square meter base sa desisyon kan Hosgado. Alagad, habong itao, kan Kapitolyo, ta ang gusto lang ibayad 22 pesos per square meter. Maski si isa-isa indo, da imamu.
11: Partiyan kan mga naging pahayag ni Congressman Nelson Ligason.
9: Ikinakamundo ni Mayor Lenny Robredo ang pagkahali sa Senate Committee on Basic Education kay Senador Bam Aquino. Iyan pagkatapos nagkaigwa ng pagriribay sa liderato kan Senado na pinahali si Senador Tito Soto, nagribay si Senador Alan Peter Cayetano. Sigon kay Mayor Lenny Robredo, masasayang ang mga gayon ng mga programa si Senador Bam Aquino as alagad sa naga da ini gayo mamamatian inulita haros aprobado na daan send ang mga request para sa DepEd asin mga pagpapairahi kan mga eskwelahan sa laugan siyudad ni Naga o yang pahayag ni Mayor Robredo.
15: Gulpi ng mga naipasa dawa nga ni alipot pa sana si panahon kang si Senator Bam si Chairman in the less than one year na yang siya duman si important legislation sa ipasar. So ang sa tuya, ang role man baga kan Senate lawmaking, ang implementation man executive, yan na sa DepEd si pag-execute. Pero syempre, ang sa tuya pa din na wish na kung riribayan man talaga, syempre ang wish that, di siya ribayan. Pero kung riribayan siya, sana si mag-ribay, pero si passion, saka si advocacy for education, hararum, para...
11: Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, kumpirmadong liwat ma-experiensyan kan mga taga Siyudad ni Naga asin probinsya nin Camarines del Sur ang ikaduwang Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival. Iyan pagkatapos magpirma na tulos sa kontrata and quick group of companies na pinamamayan ni Bong Rodriguez asin ang Blue Skies Hot Air Balloon Adventures para sa liwat na pagpapalayog kan mga makukulor na hot air balloon sa Metro Naga Sports Complex sa Marso sa Masod taon 2027. Sinabi ni Bong Rodriguez sa entrevista kan media, mas magiging makulor asin magayon ang ikaduwang Hot Air Balloon Festival ulit at sa laog sa unin hulit 25 mga hot air balloon na ang may hiling sa itaas siyam na bulan poon ngunyan sa edot na hot air balloon kaya hot air balloon festival do silang na mga balloons ang pinalayog apuera kayan magiging tampok man o magkakaigwa pa daanin mga skydivers sa ikaduwang festival na ini kung sa in may hiling na naglaralayog bilang partikan na makonsuelong air show. Gabusin ni Gigibon asin mahiling bako lang digdi sa Siyudad ni Naga kundi sa sarupang banwaan sa probinsya ni Camarines del Sur. Uya si Bong Rodriguez.
16: So hali po ako duman sa Clark, kaulay ko si Blue Skies. Nagpirarmahan na po kami na idadagos ta itong masunod na Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival. Gigibuhon po yan sa March of 2027. That's 9 months away. Pero ang kagayunan, mas dakula na po ini. Kung ini pong nakaagi, 12 hot air balloons lang. Ngunyan po, 25 na hot air balloons plus mga skydivers saka air show. So gustong sabihon, hopefully dahil naman maglala ang sitwasyon ta digdi sa problema sa oil price. Ngunyan, pinahali ko muna po ito dahil nga naigwa kitang araw kayo na problema. Kung mayo naman or at least na-minimize na si impact kang oil price increase, pwede na siguro itong mga air show, itong may hiling ta na iba-iba pang dagdag duman sa hot air balloon.
11: Partiyan kan mga naging pahayag ni Bong Rodriguez. Uring bareta ngunyan, bareta na sa kinabalin karawat ang bareta sa sports at tudsendokan NCF Tigers.

Sa kinabalin karawat mga tugang, dagos nang nawara sa mga kamot ni Pinoy boxer Melvin Jerusalem ang World Boxing Council minimum weight belt pagkatapos agawon ini sa iyakan Aprikanong si Siak Hulwa Kusi sa sarong unanimous decision rematch kang nagtalikod na Sabadong Banggi sa Emperor's Palace duman sa South Africa. Medyo nasakitan kaya si Jerusalem na kontrolon ang rikas ni Kusi asin magisipaan sa iyang kiray na human ang sinamantala para o tanganing pagparatargiton o pagparahugpaan din puniti ni Kusi na lalo pang urug na kan patapuso na ang parte kang 12-round fight na iyo ang naging dahilan tanganing masakitan ining si Jerusalem. Maingat man kuta si Jerusalem sa pag-arangkada kan bakbakan sa paagi kan limitadong mga puniti alagad dai ini nag-aser asin dagon siyang dinaog ni Kusi.

0: Yan ang mga barata at angunyan na Aldaw na Martes. Salamat sa mga natutok live sa Facebook, saka sa YouTube. Si Emma De Vera, si Marlin Monte, Chris Cañarea Palguera, Elizabeth Nicole, si Daryl Rimalia, si Okia Imelda Salvacion Nicolas, Maria Teresa Esquivel Ipa, si Ringman sa Kijanis and Randy Estrella dyan sa Mabulon, Naga City, si Victor Noda, si Riman Kife Deliba, asin Rosalinda Makadaig. Salamat man sa mga nakatutok sa YouTube, sa mga television, as in mga cellphone. 173 ang nakatutok sa YouTube, 145 sa Facebook, as in 13,000 ang nakaantabay sa tuya live sa programa. Sa pangaral, gusto yung mga pag-iriba sa Production and Technical Department, kami po ang sa indong mga parabarita.
1: Si Arisa.
0: Yan po si Edvan Jol. Diyos mabalos kasi noong pag-antabay.
2: Sa indong nga antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news media outlets. Online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM. 105.5 Radyo Guapito.

0: Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
1: Nahihina niyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini ang RGFM 105.5, asintado sa radyo.
2: Oras ang ngunyan na mga tugang, alas 6:34 ng pag-aaga. Ana oras po, dara po sa tuya mga tugang kang SJ Hardware Plus, asin dara po sa tuya kang Atlantic Bakery. Ang SJ Hardware Plus, tanda po nindo, kumpleto na po sinda sa kabus na pangay po nindo po sa construction, asin man mga hardware materials, finishing materials, araw po kang mga tiles, ceiling panel, wall panel, LSPC flooring. Available man po sa inda mga tugang ang mga plumbing materials, electrical materials, electronic na kagamitan, asin iba pa. May genset, may water pump, may water tank, asin man mga tools na kaipuan po sa tuyang mga harong. May mga furnitures sa second floor, mattress, saka storage and office mga equipment. Kabus po yan available sa Essinger Hardware Plus. May iwas ang parking space, air condition ang tindahan, may elevator, may staff na ready pong mag-assist sa indo. Pwede na po magamit yung credit card, asin debit card para sa indo mga payments, Pilgrims registered pa sinda. Magbisita lang po sa lot 7 and 8 Concepcion Pequeña, Naga City. At tumangan lang po kang Shell Station, harani sa May Holy Rosary Major Seminary. Atlantic Bakery, nagsiselebrate kang sa inang ikasisentang taon na anniversary. Tandaan po nindo mga tugang, sa kada pagbakal po nindo ning tinapay worth 60 pesos, automatic igwa ka na ning raffle ticket and may chance ka nang manggana ning brand new motorcycle, asin man mga brand new mga gadget.
1: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
2: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang selo lingkod, si Diyos Sabal, ini po ang Asintado sa East 30.
1: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
2: An eno tarang kada kan sa tuyang mga bareta, dara po ini sa tuyang mga tugang kan, Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, sa sinman kan LTO Pamplona. Pareta muna kita sa kabutakan kan sa tuyang panahon. Aramon ta po kung ano ang magiging heat index ngunyan na aldaw sa pag-aabangan na pagtama po o luhay-luhay ng namatian ta pong pagtama kang El Nino phenomenon. Magiging super El Nino po dahil ni. Kaya antabayan ta po pirming magdangog sa pag-asa Legazpi City para sa mga update. Ang barata gini, dara po sa tuya ka Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Si mga marin nyo na po, kan sa tuya po mga rehistro para sa mga auto, motorsiklo, asin iba pa. Dyan na po kita sa Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Dyan po sa LTO Pamplona. One-stop shop na po sinda dyan. Kompleto na po sa kabus na pangangaiputa. Mga tugang, para sa renewal kan sa tuya pong mga rehistro sa auto, motorsiklo, asin iba pang mga behikulo. Sa mga darakulang auto, magayon po inita, mahiwas po ang saydang lagwerta. And siyempre, makuka po yan sa compound kang LTO Pamplona. May drive-thru, tanganing madali para sa sendo. Baratang panahon.
1: Asintado Weather Update.
2: Yan sa linya si Dan na Triumphante kan Pag-asa DOST Pag-asa, Legazpi City. Dan, kumusta ang magiging panahon ta ngunya na aldaw na Martes?
3: Yes po, good morning po sa inyo lahat sa ating mga taga-pakinig. Ang ngayong araw, wala pa tayong inakong ito na low pressure area sa labas-labas ng Philippine area of responsibility na makaka-apekto sa ating bansa. Kahit ECJ or intertropical convergence zone na makaka-apekto dito sa may southern Mindanao, samantalang dito sa Bicol region, mananatili pa rin ang mainit at malamit.

Barata ngunyan, Salado National. Ang mga barata Salado National, dara po sa toya kan GLA Driving Academy. Asin man po, dara sa toya kan Naga, dara po sa toya kan Win-Win Hotel and Resort.

sa Detalyes, kanso to yung mga nagbabagang mga barata sa Lado Nasyonal. Papadarahan na po ning Subpina kan impeachment court o Senado si Vice President Sara Duterte pagkatapos na formal nang mag-convene ang Senate kasudma bilang impeachment court, asin manumpa na po ang mga senator judges bilang mga hurado sa magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mayo na naman si Senador Ronald Bato de la Rosa sa ginibong pag-convene kan Senado bilang impeachment court. Ipigsuulot na kan mga senador ang sendang Maroon Rubes. Nagpapailing na kan pagpun kan proseso kang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tatalan po ning 10 calendar days si Duterte para man mag-simbag. Ang writ of summons pig hamana tanganing iserbi ini kang Senate Sergeant at Arms asin inoobligar ang Vice Presidente na mag-appear sa impeachment court. Namantinir manggiraray ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagiging Senate President. Apisar kan mga barabareta na posibleng magkaigwana naman ng kodita asin magkaigwana ng bagong liderato sa Senado. Namantinir ni Cayetano ang pagiging Senate President maski mayo si Senator Bato de la Rosa. 13 ang nasa majority, 11 ang nasa minority pagkatapos na mag bali na sa minority si Senador Mig Subiri asiman si Senador JB Ejercito. Mientras tanto may mga ugong-ugong na si Senador Win Gatchalian o kundi man si Senador Chisis Escudero ang pinagpipilian. Nagluwas man ang barata na ang nag-block sa pagpapatalsik kay Cayetano iyo si Senador Chisis Escudero na gustong makabalik bilang Senate President. Mga tugang, inirekomendar na kan Department of Justice na sampahan po ng kasong plunder, graft and corruption si Senador Jinggoy Estrada sa Ombudsman. Kaso naman, kinumpirma na po kan Office of the o sa opisina kan Department of Justice ang pag-rekomendar kan kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bunuan, asin iba pa mga personalidad na imbalto sa maanomalyang flood control project. Kabali sa kasong ipigrekomendar ang plunder paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, receiving gifts by public officers, and asinman corruption of public officials. Kabali man sa mga respondent, iyo sila dating DPWH Bong Dinglasan, Engineer Denril Cesar Curtuna, Assistant Engineer Manny Bulusan, asiman Engineer Arturo Gonzalez, samantalang ibinasura ang reklamo laban sa nagtalikod na sa kinaban na si DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nagsayo man naman na magpa-interview sa media kasunma si Senador Jinggoy pagkatapos na porbaran haputon kan mga taga-media sa ipigrekomendar na pagsangat ng kasong plunder laban sa saya. Kung sakaling ang ombudsman magpaluwas na po ning kaso asin i-file sa Sandigan Bayan, asin magluwas ang warrant of arrest kay Jinggoy dahil ini makakapagpartisipar sa gigibuhon na impeachment trial. Sa tahaw kan mainit na sitwasyon sa politika, serbisyo para sa mga namamanuan ang dapat subot matutugan matapos ang sunod-sunod

0: na kontrobersiya lalo pang nagpainit sa sitwasyon sa politika sa nasyon. Nakapudan si Senador Christopher Bongo, chairperson ng Senate Committee on Health, pagkatapos na liwat na maibalik sa iya ang pagiging chairman kang Senate Committee on Health, na idapat ituon daang atensyon sa pagtatrabaho paghatod ng serbisyo sa mga Pilipino. Sa sayang social media post, sinabi ni Go na ang kaipuan kan ng mga Pilipino, iyo ang mamati ang tabang asiman serbisyo ng gobyerno. Matatandaan na tinanyog kan iba-ibang issue ang gobyerno huli man kan matinding politika. Matapos ang kodita sa Senado, nagkaigwaning mga putukan na nangyari sa Senate building asiman ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Go, kura anuman da kadikit ang tabang na kayang itao, importante ini sa mga nagtitiyos na mga Pilipino. Kan mga nakaaging aldaw, kinumusta ni Go ang mga biktima kang sulo sa iba-ibang parte kan Pilipinas. Samantala, ikinaugmaman kan mga netizen ang liwat ng pagkakailihir kay Go bilang chairman kan Health Committee sa Senado. Uya si Go.
1: Ang apektado dyan, yung mga mahirap nating kababayan. At kung magulo rito sa Pilipinas, ang nasasakripisyo po ang serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Kayo po yung nagiging kawawa. Sana makabalik na tayo sa normal na pamumuhay. Makatrabaho na tayo, makaservisyo na tayo para naman po sa ating mga kababayan.
0: Ang mga baretang sendong nahinanyog, mga tugang, darapoyan sa tuya, kan GLE Driving Academy. Si mga maadal na po o gusto na magkuha ng driver's license para po makamaneho na ng sasakyan, pwede na akong mag-enroll sa GLE Driving Academy. Sa GLE Driving Academy, mapairaron po kita sa inapod na theoretical course, practical course. Mandatory na po ini. Kaya ang GLE Driving Academy, bukas para ka mo matukduan kan tamang pagmamaneho. May mga matitibay po silang mga driving instructor na matukdo sa tuya tanganing maging disiplinado, asin man maingat na driver o defensive driver kita. Para sa mga automatic, asin man mga manual na bihikulo, enroll na. Diyan po yan sa GLE Driving Academy sa compound kang LTO Pamplona, asin igwapo ning branch digdi sa Pangaliban, tungod po kan Kusina Conchita. Daraman po ini sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort, dakulang resort na may duwang na dakulao na swimming pool. Mga rooms na pwedeng gamiton sa mga gustong mag-overnight. May halangkaw na slide, mahiwas na lagwerta, dahil po pikite. May dakulang function hall na pwede po sa mga indoor activities. Mahiwas ang parking space. Diyan na kita sa Win-Win Hotel and Resort, Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Aratchan, prarangkahan.
2: Radyo Guapito.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
6: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our Special Needs Education Program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini, an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan, alas 6.51 po ng pag-aaga. Ana oras na yan, dara po sa tuya kan... Dara po sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome Eye Center. Ngunyan pong Mother's Month at amanon ta po, alagaan natin ang paningin ng ating mga nanay dahil mahalaga ito ang bawat oras sa sandaling kasama pa natin siya. Isa sa karaniwang problema sa mata habang tumatanda na ang ating mga nanay ay ang katarata na maaring magdulot ng malabong paningin. Sa Bicol Access Health Syndrome Eye Center, available po ang cataract screening upang maagapan at mabigyan ng tamang lunas ang kanyang mga mata. Bisitahin po ang Access Health Eye Center. Ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Syndrome, Naga City, bukas simula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Nandito ang aming mga espesyalista na sina Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa General Reception Number 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Ang liwanag na binibigay ni Nanay, ibalik natin sa kanyang paningin. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center. Hatid sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal, sa Asintado sa radyo.

0: Munyan sa satuyang mayor na tema. Kasunma, binabasa ko po ang post ni Congressman Nelson Legacion na may pangapudan sa iba-ibang mga sektor digdi sa satuyang probinsya. Kabali po ang business sector, tourism sector, academe, religious sectors, NGOs, POs, asin man mga lokal na gobyerno sa Naga asin sa Camarinesur, tangani pong pagtarabang tabangan na masolusyonan ang pagkakaabala kang Naga Airport Redevelopment or Redevelopment Project or Rehabilitation Project. Si Konki Congressman Legacion uminabot na po sa 12 taon ang delay kan proyekto. Nainot na binala kan taon 2014 kasabay kan Bicol International Airport. Asin mo niyan, daipa na naglalabo-labo ang patrabaho por medyo po kang problema sa pandamping na daga. Sa pinakanghuling datos kan DOTR, pigpuna na ang phase 1 ang bagong runway kan Pebrero 2026. Target na matapos sa Enero 2027 pero nasa 1.63 dai pangani 2% ang actual na accomplishment. Sa taho kan ini po awarded na sa Mamsar Construction Corporation na taga Mindanao, alagad ang problema, taday po nakakahakot ning daga ang Mamsar, ninhuli po tamay presensya kan grupo kang Sagip Kalikasan, asin pirang empleyado kan Sarong Security Agency, harani po sa Naga Airport. Ngunyan, ano po taday nagigirong-girong o mayong ginigibong lakdang ang DOTR? Mayong ginigibong lakdang ang KAAP? Project ini kang national government. Dapat questionon kuta kang DOTR ang presensya kanipong Sagip Kalikasan na yaon po dyan sa vicinity kang runway kang airport. Taano tayaon si Dejan who ordered them to stay and ano ang binabantayan ninda. Saka inipong mga kalalakihan na empleyado o gwardya kansarong private security agency. Sisay ang nagkaag sa inda dyan, asin ano ang sa indang mission order para magbantay. Ano ang concern ninda? Dahil na kita magpaligoy-ligoy. Aram ta naman ang purpose. Ngunyan, kabali po ini sa sinasabi ni Congressman Legacion na rason kung taano ta arabala at dati ng abala, lalo pang naabala por dahil sa aggregates pang earth fill. Malamang nagsusumbong kay Presidente Marcos. Malamang ning taga-national government na nagsasaway, nakikiaram, asin ang mamundo, takita, digdi sa Kamsur, sa Naga, daro kita mga bungog, asiman mga sawa, na makitang mga pakiaram sa nangyayari sa satuyang probinsya. Hilinga ang nangyari sa satuyang probinsya. Daralagan kita sa daraga sa Bicol International Airport na samantalang igwa kita digdi. Daiba ka mo na kukurukonsin sa kaya na dai kita nagigirirong? Ha? Daiba nindo kayang i-confront who is this unscrupulous individual na iyo ang reason why iniyo pong airport. Ikami, dahil man kami affected, tadayman kami nagsasakay sa aeroplano. tali itakaya ang plete. Ikamo, kamong mga nasa akadim, kamong mga nasa religious group, kamong mga may kakayahan, kamong mga yaon sa negosyo, sa turismo, mga may impluensya, ano ta da indo gamiton ang sa indong boses na pagtarabang tabangan tang ma-address na ining problemang ini? Da ika mo nakukonsensya, nadaog na kita kan sursugun in terms of local income. O ini po, bako ning fake news. Ang data nagsasabi, daog na ang kamsur kan sursugun in terms of local income. Whether acceptaron ini o dai kang Kapitolyo, dai po nagpuputik ang data kan Bureau of Local Government and Finance, BLGF, fiscal year 2025 na nagsasabi na daog na ang kamsur kan sursugun. O yan o, paki-screenshot. Statement of Receipts and Expenditure Year 2025 in Bicol. Local income. Ang sursugon, 872.64 million. Ang Kamarinisur, Pirayangge, Daranakula daw, 865.08 million. Oh, local income. Daog na kita kan sursugon. O data po yan ha, paki-search nindo sa BLGF fiscal year 2025. I-validate nindo. O yan po, paki-screenshot. Dahil baka mo natatamaan na slowly kita ino-overtake na kan ibang probinsya. Dahil daog kita sa air transportation. Daog nga na ikita kang katanduanes, ang katanduanes may Airbus na kayang mag-accommodate ng 300 passenger. Ang Camarines Norte, labo-labo na po ang patrabaho kansa inda pong domestic airport. And yet, kita digdi sa Kamsur, the premier and gateway can be called, we are now behind from our competitors. Balikan tayo ng Naga Airport. Ano tama ka mong girurong-girong? O, si Mayor Lenny Robredo na lang. Mayor Lenny, di ba? Sabi mo, gusto mong pakarayon ang Naga? Dahil sa pagiling mo, pangit ang Naga. Narrative mo, kanika nagtukaw, papakarayon mo ang Naga. Paano mo mapapakaray ang Naga kung maakamong airport? Paano ninbo mapapakaray ang Naga, papauswagon ang Naga, kung ang tinamputa palaog digdi sa satuyang probinsya, kanos-kanos na? Ano ta nakakabungog ang sendong pagsilensyo kang nangyayari sa satuyang probinsya? Ang religious sector, sa panginginot ni Archbishop Rex Andrew Alarcon, igwa ka muning moral obligation to guide our leaders in the province kung ano ang tama. Ilingan nindo, nakatenga, awarded na si project pero dai nadadagos. Naghihiriling na lang kamo. Pinapabayaan lang nindo. Ang pagsilensyo po kan mga iba-ibang sektor sa satuyang probinsya, kinakampihan nindo ang mga taong nag-uulang kang kauswagan kan satuyang probinsya. Asin dinidihado, asin pinapabayaan nindo ang mga taga Kamarinisur. Arog lang po yan kayo kasimple. Nahihiling na nindo ang grabing injustice. And yet, bungog buta kamo sa injustisya na nangyayari sa ibang mga kababayan ta, partikular sa Satuyang probinsya. So gustong sabihon, kinakampihan nindo siya. Ang sa indong pagsilensyo, paggampi sa mga taong nagigibon ng injustice. Mga tugang, sa iling ko po tama ining pangapudan, garo pati Lone Ranger, si Congressman Ligasyon Munyan, na garo baga iyo na sana. O pigpapara arapod nindong Hawhaw, pigpapara arapod nindong Epal, o iyo baga ang nag-iigot na mapakaray ang airport. Pag napakaray ang airport, sisay ang makikinabang. Kansarungal daw, nag-post po siya sa social media and hiniling po ining bagong runway. O yan, yan, nakatingga. May nakabantay pong task force sa Gift Kalikasan kan Kapitolyo. May nakabantay pong mga security guard kansarong private security agency. Madala na lang po palang kita. Kamo. Kamo na may mga obligasyon, may mga social obligation na magtaram para sa ikakarahay kan sa tuyang probinsya. Ang Kamarinisur, halangkawon po ang numero kan mga nagtitios. Kung bako man kita ang pinakagrabe, saro kita sa pinakahalangkaw. Economic growth, daog kita kan sursugon. Pang-apat lang kita. Sa anum na probinsya kan Bicol, pang-apat kita sa may economic growth. Daog kita kan sursugon. Ngunyan daog na kita kan sursugon sa local income. O sain pa kita dadaogon kan sursugon. Mga tugang, inipo data hali sa mga government agency, BLGF, hali po sa Philippine Statistics Authority, PSA, dahil po nagpuputik ang numero. As in, dahil man nagpuputik ang kawarantang airport, kawarantang eroplano na mapagian ko ta kan mga turista. Dawa ano pang gibuhon pulok-pulok sa paghaman kaning Kamsor Uptown kung igwaning taong nag-uulang para po mahaman dali-dali ang Satuyang Naga Airport, mayong saysayan. Ang makatretreste ta nagbubuta-butahan kita. Nagbubungog-bungogan kita. Garo kitang mga sawa na bagong kakan, na basog-basog, na nakaluko, makitang pakiaram sa nangyayari sa itong kapalibutan. Maliwanagon baga po, dahil naman garo kaipuhan ka mong pagpara pagirumdumon. O harain po si mga nasa business sector. Hain na si mga nasa nagpaparakurrahaw kan tourism. Harain na kayo. Where na you? Si mga academe, religious, mga NGO, POs, harain na kamo, including si Mayor Lenny Robredo. Ano ta makamong girirong sa nangyayari sa Satuyang Probinsya? Makamong pakiaram? Tandaan ta po, once naging congresswoman kan 3rd District si Mayor Lenny Robredo. And ang Archdiocese of Caceres, bako man lang Naga, kundi mga banwaan sa luwas kan Naga, ang sakop kan Archdiocese kan Caceres. Mga eskwilahan, ano tama po kamong girirong-girong sa nangyayari sa Satuyang Probinsya? Garo baga, komportable lang kamo na naghihiling sa nangyayari sa Satuyang Probinsya? Makamurumundo. Tauyan na, may mga data na ang BLGF. May data na ang Philippine Statistics Authority. May data na ang Ibon Foundation. May data na ang ibang mga government agency na nagsasabi na daog na kita kan ibang probinsya.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may Black,
5: may Balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Kaka-art, kaka-art.
7: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
6: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
7: Tiwala sa 4 Superfoods?
6: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba.
8: Power Cells Herbal Capsule.
6: Tiwala lang sa araw-araw.
9: Mahalagang paalala. Ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
11: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum. Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Higilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhulit ang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono. And road-friendly tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
12: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW, dahil may instant ginawa eh. Mabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
13: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras ko niyan, alas 7:12 na po ng pag-aaga. Ano oras na yan mga tugang, dara po sa tuya kan EO Executive Optical. EO Executive Optical, for expert eye care, come to EO Executive Optical, love your eyes.
14: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
15: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
14: Ay, malabo.
15: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
14: Para malinaw.
16: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
0: Naraman sa tuya ka na BMEG Feeds.
17: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: Halina pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds sa pagpapadakula kan sa tuyang atama na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamag-poultry, dapat naka-BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
18: Kuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
19: Joe Usaban.
18: Sa asintado, Bareta alas 7.

0: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ako po ang Sayo Lingkod. Diyos abal ini ang asintado barata alas 7. Mga tugang, Mayo 19. 2026, Aldaw na Martes. Ini po ang pinakang mainit na mga barata kang Aldaw.
1: Asintado, asintado headlines.
0: Promulgation sa sarong bulan na suspension laban kay Kapitan Francis Mendoza kan Concepcion Pequeña. Gigibuhon mo niyan sa sangguni ang panglungsod kanaga.
1: Asintado, asintado headlines.
0: Congressman Nelson Legacion nakumpirmar na binabantayan man agad na kan sarong pribadong security agency asin kan task force sa Gip Kalikasan kan Kapitolyo ang nagpupuunang phase 1 o ang nakatinggang phase 1 kan Naga Airport Rehabilitation Project.
1: Asintado, asintado headline.
0: Board member Warren Senior idinepensa si Gobernador Elry Villafuerte sa isyu kang expropriation kan mga daga nalala ganan kang Naga Airport asin man kan Comsur Uptown. Painida ang mapauswag kan Kamarinisur asin ini ang magiging dalan tanganing maging syudad ang pili. Kwarta kan probinsya sa pagbakal kan daga intact asin saro ining trust fund.
1: Asintado, asintado headlines.
0: Sa iba pang headlines kan mga barata, duwan na naman na persona, kabalian sa rong babae, dakop sa pagbebenta ning shabu sa Ragay. Mid-year bonus kan mga empleyado kan City Hall, inire-release na. Mga empleyado kan City Hall, casual asin man regular. Abot talinga ang ngirit. Magtugang na Migs asin Luigi Villafuerte na palihong congressman sa House of Representatives. Suportado ang paglaban kan Presidential Commission o Presidential Communication Office laban sa fake news.

Mating Tubig, Kang Milaor, Water Corporation, Una Mo Milk Tea and Color, Asintado, Poultry, Kansarong Negosyante dyan sa San Antonio, Milaor. Iyuda ang kausakan matinding langaw abot sa may gate kan NFA, asin man sa Elizabeth Hotel dyan sa Palestina. Sa sports, Alex Yala. Dahil naman nakaabante sa sarong tennis competition. Samantalang delegasyon Kanaga, nagtulak na pasiring sa Agusan para sa palarong pambansa. Asintado, asintado. Headline. Yan ang headlines kan mga bareta. Dara po yan sa tuya kan SNJ Hardware Plus. Kompleto na po sa kaipuan nindong mga construction and hardware materials, mga finishing materials, kabali po ang plumbing asiman electrical materials. Siyempre, kompleto man po sinda sa mga furnitures, mattress, storage and office equipment sa second floor. May mga water tank, genset, mga water pump, asin man po kaipuan po nindong mga tools. Tandaan po nindo, Philgips registered sinda, pwede nang gamiton ang sedong credit card asiman debit card sa sedo pong payment. May iwas ang parking space, air condition ng tindahan, may elevator, may staff na ready pong mag-assist sa sendo. Magbisita po sa lot 7 and 8, Concepcion na Pequeña, Naga City. Sa atubangan po kang Shell Station, Concepcion, Pequeña, Haranisa, may Holy Rosary Major Seminary. Tandaan po nindo mga tugang, daraman ninyo sa toy kang Atlantic Bakery. Sa kada pagbakal po ning tinapay, 60 pesos, automatic may raffle ticket ka na po. And may chance ka nang manggana ng brand yung motorsiklo, asin man brand yung cellphone. Asintado! Asintado! Barreta alas 7! Aneno tarangkada kan mga barreta, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe.

0: Mga tugang sa detalyes, kan sa yung mga nagbabagang mga bareta, gigibuhon mo niyan aldaw. Mayo 19, sa sanggo ang panlunsod ganaga sa sesyon, ang promulgation kan sarong bulan without pay na suspension laban po kay Kapitan Francis Mendoza kan Concepcion Pequeña. Iyan pagkatapos na mapatunayan guilty sa isinangat na kaso kang pamayo kan Lupon kan mga barangay kan Concepcion Pequeña na si Charles Dadua. Si Mendoza napatunayan guilty sa kasong simple misconduct, asin man simple negligence of duty. Simple misconduct, iyan pagkatapos na pagparataraman kanini maindata si Charles Dadua. Samantalang simple neglect of duty, ninulit taday kani pinirmahan ang mga dokumento para makakubra ning honorarium ang mga Lupon kan nasabit ng barangay. Sa interview kang media, sinabi ni Mendoza, nahahalaton niya ang magiging promulgasyon ngunyan aldaw. Pero, idinepensa niya pagirarayan sa iyang sadiri na subot ang aram niya mayo man siyang nagibong mandata. Sugun pa sa kapitan, maman siyang nahihiling na mandata kung mag-anggot siya, lalong-lalo na kung sa pagtubod kani, may sala sa iyang tauhan. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, nakumpirmar ni Congressman Nelson Negacion kan ikatulong distrito kan Camarinesur na igwaman agad na ning taga-sagip kalikasan task force asin igwaning mga security guard kan sarong private security agency sa Naga asin Camarinesur ang nagbabantay sa pigpapagibong runway kang Naga Airport Rehabilitation Project. Iyan kan mismong dumanan kan kongresista ang nasabit ng site kan bagong runway kang airport. Tanganing hilingon ang accomplishment report na nakalaag sa DOTR kan contractor na Mamsar Construction Corporation na daingani 2% pa sana ang sedang accomplishment poon kan magpoon ini kan Pebrero 2026. Ngunyan Mayo na, daina nagpadagos ang trabaho tamayo ning pandamping para man sa pagpapakaray kang Naga Airport. Sa video na pinalawas ni Congressman Legacion, mismong pigkaulay niya ang mga sinasabing taga-task force kalikasan kan Kapitolyo, asin man na mga security guard kan sarong private security agency na hinapot niya kung ano ang misyon kan mga inita no tasindaan nagbabantay na bako man sidang mga empleyado kang Mamsar Construction Corporation. Sigun kay Legacion, malinaw naman ang katuyuhan sa pagbantay kan sagip kalikasan na dakupon ang madara ning mga pang-airfield sa nasabit ng runway. Uya po si Porsyon kan sa iyang naging post sa social media.
1: Pag-ignita po, pag-abot may nanotaran po kitang tulong individual na allegedly nagbabantay sa mga kadagaan na ini. Bako po siyang representante kan kontraktor, may nagsugo po sa sainda. Data pa po masabutan kung ano ang dahilan, asin kung taano ta binabantayan po ini. Para po sa kuya, ang dapat mayaon po digdi, si mga personahe po kan kontraktor. Ta sa kontraktor po itiniwala, ining daga na ini. Remember that this project is a national government project na dapat ko ta na dahil po ini naaabala, lalong-lalo na tahaloy na po nganing naaabala. 12 taon na po ini naaabala, ngunyan may dagdag na naman pong abala. May nakabot po sa kuyang informasyon. Insofar as the similar project is concerned, in Daet sa Camarines Norte, ang ginibo po duman, ipinaabot kan kontraktor ang concern ninda sa gobernador kan Camarines Norte, ipinaapod si mga supplier kan kinakaipuhan na materials including dumping materials asin sinarabihan na iningaya proyekto ini kan Department of Transportation kan gobyerno nasyonal tabangan tang mangyari tulos. Kaya po ngunyan, duman sa Camarines Norte, dagos-dagos si patrabaho po duman. Arog man ko ta kay ni inaasahan ta sa opisyal, sa gobernador, kan kamarinisor. Tibaan, may mangyari man po sa iyang level, pero dahil na po dapat kita magparahalat. Pareho po ka nasabi ko, dapat na kung mapupwede nga ni personal na mag-igdi si mga taga Department of Transportation, si taga CAAP, dahil patrabaho po ni Dain. So, papakiulay.
0: Payo pang girong si Gobernador El Rey Villafuerte kan na Kamarinisur. Kung sisay sa Sainda ang nag-order na bantayan kan task force sa Gift Kalikasan ang pinagigibong bagong runway kang Naga Airport Rehabilitation na Project. Asin kung ano ta nagbabantay ang mga iyan sa pinagigibong airport. E dinipensa man ni Board Member Warren Senyar si Gobernador El Rey Villafuerte sa mga batikos na subot binabarat ang pagbakal kang daga kang lalaganan kang runway kang Naga Airport maging ang expropriation na proceeding o expropriation kang daga na bubugtakan kang Camsor Uptown. Sigon kay Board Member Warren Senyar, na politika na daa kaya ang nasa bitang isyo, may mga nakiaram na daa kaya. Sigon kay Senyar, ang makakaresolver man lang daa kani, iyo ang gobernador kan probinsya. Mahuyo, asin maray man da ang kaulay ang gobernador kan Kamarinisur. Kaya dapat dahi daa magparapakipakiulay ang mga landowners sa siman na COA beneficiaries sa kung kisay-kisay. Dapat daa kay Gobernador El Rey Villafuerte. Tayo man sana daa makakaresolver kini. Handa man da ang probinsya kan Kamarinisur na magtaoning responde sa kabos na mga kahagadan kani. Ang totoo da nga ni, igwana da ang mga nagkabarayadan na ibang mga affected na mga farmers. Sinabi pa ni Senyar may kwarta ang land acquisition. Nasa trust fund kan Kapitolyo ang sinasabing 400 million pesos na pigbaba kan DOTR asin iniday man nahihiro. Alagad sigun kay Senyar, sagod na mayo ning finality ang labanan sa korte. Dai mandaa mahiro ang probinsya kan Kamarinisur para mabayadan ang mga apektadong mga parauma. Tahahalaton kung ano man agad na ang just compensation. Matatandaan mga tugang nagdesisyon na ang branch 33 sa sala ni Judge Carmela ng P. Mijola na pinag-uordiran ang Kapitolyo na bayadan ang mga parauman ng 567 pesos per square meter. Alagad ini pig appeal kan probinsya na ang gusto kan Kapitolyo bayadan sa naning 22 pesos ang per square meter kan mga umahan kan mga apektadong mga landowners man COA beneficiaries. Pero sigun kay Senyar, iyan daa kaya may basihan man. Basado man daa yan sa computation o assessment kan probinsya. Uya si Senyar.
2: Ang DOTR, requirement kaya ang computation kung baka 8 pesos man lang. So, dapat magkorumpyutan. Pagkakarang sinawang 60,000, pero ang itare yan. Pero dura na dapat yan. Baka kulang 400 million yung nabig padara. Baka ang computation ng 400 million, dumasa 8 pesos lang. Nagkataram si Dawang na nagsisipo after terang years, naroon kaya. Di, dapat yan ikalarado ang amount. Kada yung mampunin pakaraman niya kang provincial government, kaya ang kwarta ka nasa trust fund. Di mo man pwede nga from trust fund, ilipat sa general fund. Trust fund yan, may specific purpose para dyan. Willing pa nga ng provincial government under the leadership ni Hotel Odile Prote, kung kulang itaw pa national government, pwede pang trust fund na halin sa provincial. Itong mga incoming excess, sa mga non-tax revenue, pwede itagdag dyan para madagos lang airport na yan.
0: Iyo. Pero, parte yan ka naging pahayag sa entrevista kang asintado sa radyo kay Board Member Warren Senyar. Mientras tanto, sinabi pa ni Senyar na dapat daida pag-ulangon pag magkasararo na ang mga taga-probinsya sa paghahaman kan Camsor Uptown. Sinabi ni Senyor na ang Camsor Uptown na ibinubugtak ni Gobernador Villafuerte sa nasa 200 hectares na kadadagaan na pinag-expropriate kan probinsya, inidaan mapaasenso kan probinsya kan Kamarinisur. Sinabi pa ni Senyor na ang Camsor Uptown pag ininahaman, madaraning negosyo, oportunidad, trabaho, asin man turismo. Apwara kayan, inidaan magigindalan tanganing maging syudad na ang banwaan kan Pili. Nakangiririt ko niyan ang mga empleyado kang City Hall kanaga pagkatapos na marilis na ang sa indang mid-year bonus. Kasod man nakumpirmar kang asintado sa radyo na maugma na ang mga permanente asiman mga kaswal na mga empleyado kan City Hall pagkatapos na irilis na kan City Treasurer's Office ang one-month mid-year bonus kan mga empleyado na nagkakandidad 14,600 pesos. Ini taon-taon pigtatao kang gobyerno sa mga empleyado kang sa mga empleyado sa kada pagpatak kan pitsa 15 kan bulan na Mayo. Igwani mga empleyadong ugma, igwaman mamundo, tana iutang na ninda ang nasabit ng bonus. Igwaman maugmang empleyado, ninulita day aram kan sa iyang misis na nagbonus na sinda. O kaya ipinapaaram ko sa mga misis kan mga empleyado kan City Hall, nagbonus na po si mga agum nindo. Paki-imbarguhan na, tabaka i-scatter na naman yan. Mientras tanto, sa iba pang details kan mga barata, nag-trending sa social media ang post kan sarong residente kan Banuan kan Milaor matapos nagaro milk tea ang kulay kan tubig na nagluluwas sa gripo kan Milaor Water Corporation. Sigun sa sarong residente, naatian ang sa iyang pinaglalabahan ni Nulita Daiman lamang niya hunaon, nagaro milk tea ang kulor kan na tubig na nagluwas pagkatapos na maglabainikan sa iyang mga bado. Uya po ang itsura o hilingan na. Garuman ang ganda milk tea. Asukar na lang ang kulang. Milk tea na. Mayo pa ning paliwanag ang management kan na Milaor Water Corporation kung anong nangyari ta garo milk tea ang kolor kan tubig na nagluwas digdi. Sa report na nakuha kang asintado sa radyo kasudma, nagkaigwadaan ng mainit na diriskusyonan sa sangguni ang bayan kan na Milaor huli sa reklamong ini na nag-trending sa social media. Mayo ang mayor kan Milaor na si Mayor Bing Yuste tayaon ini sa abroad. Kaya acting mayor mo niyan, iyo si Vice Mayor Abel Flores. Samantalang poultry kan sarong Chinese na negosyante ang kausa kan matinding langaw na nakaabot na po sa may gate kang National Food Authority asin nakaabot na po sa Elizabeth Hotel dyan sa Barangay kan Palestina. Iyan pagkatapos na mismong mga netizen ang magpadara ning mga video na nagpapahiling kung gano'ng katindi ang langaw gikan sa sarong poultry dyan sa Barangay San Antonio. Sa Banuan po kan Milaor, mapapong pigpapalawas na official na pahayag ang sanidad kang Milaor kung ano ang ginibunid ng lakdang para masabihan ang kagrugaring kan poultry na pagrurugaring dakan sa rong may apelidong go na iyo ang kausa kan matinding langaw sa Palestina asin San Antonio, Milaor.

0: Sa iba pang detalyes, kanso yung mga nagbabagang mga breta, suportado ninda Congressman na Migs Villafuerte kanikalimang distrito kang Camarinesur. Asin man kang hubin kaning tugang na si Congressman Luigi Villafuerte kan segundo distrito, ang napinakusog na kampanya kan Presidential Communication Office, PCO, laban sa pagwalak kan mga fake news asiman na disinformation. Piga umaw kan na duwang kan magtugang na hubin pang mga kongresista ang piga lansar na online platform na kunsain na pwedeng i-report kan publiko ang salang impormasyon tangani makatabang na labanan ang pagwarak kan na fake news asin labanan man ang mga troll farms na nagwawarak mo niyan sa social media. Si Migs asin man na Luigi Villafuerte nagpalawas ng press release na pig-uuyunan ninda ang kampanya kan Presidential Communication Office na labanan po ang pagwarak ng fake news siman disinformation asin i-report ang mga fake account, mga troll account o mga dummy account kan ibang salang mga impormasyon na nagluluwas sa Facebook. Mientras tanto, sa katagod na bareta, iba ang perception asiman komentaryo kan mga netizen sa naging pahayag kan magtugang na sinusuportaran ninda ang kampanya kontra sa fake news asiman disinformation. Kung mababasa sa comment section kanasamit ang bareta, ang mas dakol ang laugh asin mas dakol ang nagsasabing back to you. Aradyan, antabayanan. Board Member Warren Senyar, kinumpirmar. Sarong resolusyon kan sangguniang panlalawigan managad na ang sendang ipinasar na nag-o-autorizar kay Gobernador L. Ray Villafuerte na sampahan ng kasong kriminal asin man administratibo si Congressman Nelson Legacion kan ikatulong distrito. Ang mga baretang sa indong na antabayanan, dara po yan sa tuya kan Best Cafe. Best Cafe, mga tugang, kita pong mga Pilipino, ugali ta po talagang magkape aga-aga. Ang Best Cafe, sarap pong herbal coffee, nagikan po sa mga panamnon kan Kalunggay, Guyabano, Mangosteen, Agaricus Mushroom, Barley Grass, Stevia. Asin ini po clinically proven na nagtatabang tanganing ma-prevent and ma-manage ang kondisyon kan sa tuyang hawak, arok ang hypertension, diabetes, cancer, liver and kidney problems, heart disease, high cholesterol, asin dakol pang iba. Mga tugang, igwapo ini ning barley grass na nagpo-promote ning overall health, nagpi-prevent ning multiple diseases. Mga tugang, tandaan po nindo, ini po awarded best organic herbal coffee kan taon 2019, Golden Globe awardee. Kaya mag-best cafe na kita, mga tugang. Best cafe day, every day with best cafe. Oras ko niyan. Alas 7:36 ang oras po, dara po sa tuya mga tugang kan Napper Pharmacy. Kung naghahanap ka mo ng glucometer, Napper Pharmacy po ang sa itong duwanan. Yaon po diyan ang glucometer na may libre na pong 25 pieces testing strips and 25 pieces lancet sa kada pagbakal po nito mga tugang. Apuera kayan may mga yaon man po sa inda diyan ang mga generic siman mga branded na mga bulong, ibang pangangaipuan sa hospital kung may mga parientes po kamong naka-confine. Dumaan na kita sa Napper Pharmacy. Tulo po ang mga branches ninda. Diyan po sa tubangan kan bagong entrance sa Kixigate kan BMC at tubangan po kan Super Metro Gisano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa tubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diriyan asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Basta Riche. Aradyan! Board Member Senyar kinumpirmar ang pagpasar ng resolusyon na nag-authorize kay L. Ray Villafuerte na sampahan ng kaso si Congressman Legacion ng kriminal asiman administratibo. Aradyan yan sa pagbabalik.
1: Radyo Guapito.
2: Mga mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bickle Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Nagao City.

Maneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Gom, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpaliput-lipot?
1: Daiparadit, Gom. May arma ko pinitang tortambay na maliput. Malinig, asimuelo.
0: Ha? Saan man?
1: Ako nang bahala, Gom. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
0: Saan ba yan, Gom?
1: Sa Papatantan, apartil, Gom.
0: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
1: Iyo, Gom. Sa Papatantan.
2: Papatantan, apartil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pag-

0: Babago, nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuldo ka ng sakit, uminom ng Power Sales Herbal Capsule, 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
7: Kasabay po kan pagidadasiman, pagurang kan pagluya kan sa tuwing hawak, madali po kitang magkahilang, gibukan sa itong lifestyle, stress, pati na po mga mayong sustansyang pagkakan. Pag may helang na, mabasol kita, masabi mabago na. Prevention is better than cure. Atamanon ang hawak, dahil pagsayangon ang panahon, puna na ang pag-inom ng Power Cells Herbal Capsule. Pwede pong inumon sarong oras pagkatapos kumain o kumakan. Atamanon ang sadiri, hulita kamupo ang sandigan kan sa indupong pamilya. Power Cells Herbal Capsule, tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Available maski sa imbutika, Mercury Isman South Star Drug. Oras ko niyan, 7:47. Dara po yan sa tuya mga tugang kan Tree and Bakery. Kunsyupaw ang sa tuyang hanap. Hindi na kita. Toasted and steam syupaw. Ang nagigibo po kan pinakamasiram asiman na managum na syupaw, iyo po ang Tree and Bakery. Barato na pero managumon. Tree and Bakery mga tugang. Lakop na yan sa ibang parte kan Naga City, Camarines Sur asiman sa Bicol Region. Sa Naga, duwa po ang bagong bukas na Tree and Bakery. Nakunsay, nag-o-offer man po ning baratong sugok. Ha? Gusto nindo ning fresh, baratong sugok, hindi na kita sa Tree and Bakery. Maski sa impong Tree and Bakery, igwa po ning masiram na syupaw, toasted and steam syupaw. Asin man na mga baratong sugok, tray na sugok, permi pong bagong sugok. Duwa po ang bagong bukas kang Tree and Bakery sa Naga, dyan po sa may tungod kang Uni Oil, asin man po dyan po sa may tungod o dyan po harani sa may Mabulo Elementary School. Ang masunod na mga barata, mga tugang, dara po yan sa tuya, kan Bicol Smart Save Solar. Oy, ngunyan ha, winawarningan ko na kamo. Labo-labo po ang paghanda kang gobyerno ta. Ninuli kaning inaapod na MLD, manual load dropping. Baka po magkaigwana naman kita ning sunod-sunod na brownout, 1 hour to 2 hours. Kaya tanganing day kita ma-picknit sa brownout. Dara po sa tuya kan manual load dropping kang NGCP, back upantaan sa tong kuryente. Magpagabit na po ning solar. Digdi na kita sa Bicol Smart Save Solar, tayni po accredited kan Department of Energy. Ini po kag ang may sadiri iyo si Marichu San Luis Fisler, duwan kita sa accredited kan DOE asin bistado ta an may sadiri tanganing sigurado ta po ang quality ang durability. Magapod lang ki Engineer Harry King Abinido sa saya pong cellphone number 0997-688-4865. Tanganing maaraman nindo ini pong send ang pinag-o-offer na 730 watts bifacial solar panel, upgrade na sa mas mataas na power ang A-Solar 730 watts bifacial double glass panel ay designed para sa maximum performance at durability. Bifacial technology, kumukuha ng energy sa harap at likod. Double glass sa design, mas matibay, mas pang matagalan. Duman kita mga tugang sa ang installer, itong accredited kan DOE. Tangani pong sigurado kita na maray ang mga solar na ikakabit sa satuya. Magpasyar po kamo sa saindang warehouse dyan sa Zone 1, Karuyruyan, Pili, Kamsur. Balikantaan mga nagbabagang mga barata sa lado lokal. Daog na kang Ligaspi ang Naga in terms of local income. Asin daog naman kang Sorsogon ang Camarines Sur. in terms of local income. Sa pinaluwas na data, mga tugang, kang Bureau of Local Government and Finance, BLGF Fiscal Year 2025, nagluluwas sa data, mga tugang, sigon sa Bureau of Local Government and Finance, BLGF Fiscal Year 2025, Statement of Receipts and Expenditure. Nagluluwas po na ang probinsya kang Albay o ang probinsya kang Sorsogon, dinaog na ang Kamarinisur kung local income ang pag-uurulayan. Nagrehistro ang Sorsogon ng 872.64 million total local income sources. Nagpapandua ang Kamarinisur na igwanin 865.05 million, ang Albay 617.57 million, Kamarines Norte 596.61 million, Catanduanes 336.02 million, asin ang Masbate 246.6 million. Samantalang daog naman po kang Legazpi City, ang Naga City. Base sa record kan BLGF, ang Legazpi City nagkaigwa po ning local income kan taon 2025 ning 891.51 million kumpara sa Naga City na 891.03 million. Nagsusunod ang Sorsogon City na igwa ning 344.17 million. Asin nagpapangapat ang Ligao City 192.45 million. Ang Tabaco City 186.63 million. Asin man ang Masbate 179.02 million. Base po yan sa BLGF Fiscal Year 2025. Samantalang sa mga munisipyo, ang Banuan po kanpili ang may pinakanghalangkaw na local income sa mga Banuan sa probinsya kan Kamarinisur. Nagpapandua po dyan ang Banuan kan Nabua. Kinumpirmar ni Board Member Warren Senyar na nagtauman ang gandasindaning authority kay Gobernador L. Ray Villafuerte Jr. tanganing iautorisar ang gobernador na magsangat ng kaso kriminal asin man administratibo laban kay 3rd District Congressman Nelson Legacion. Sigun kay Senyar sa pag-interview kang asintado sa radyo, pinag-autorisar nila ang gobernador na magsangat ng kaso laban kay Legacion ninhuli. Ta sigun kay Senyar, pigraraot da kaya ni Legacion ang imahin kan probinsya sa mga pig-popost kani sa Facebook asiman sa mga interview. Sinabi ni Senyar na pig-autorisar nilaan na gobernador, tanganing maidepensa man daa kaya kan probinsya ang sa indang imahin na pigraraot daan ni Legacion sa mga interview, sa mga post sa social media na may koneksyon sa mga programa kan Kapitolyo. Oya si Senyar.
8: May order na ba kasi dyan sa Mindiola na 567?
7: Kaya ayan ko na, bako yan.
8: Maligob airline na magsunod.
7: Angge, bako yan. Itong case Senyar, pag-authorize kay Governor Villafuerte to file case laban kay Legacion. Aratsyan mga tugang, antabayanan po ang sa tuyang kumpirmasyon sa baretang iyan, hali mismo kay Board Member Warren Senyar. Duwa na naman na persona, kabalian sa rong babae, saragay dakop sa pagsasaray po ng illegal na droga. Sa ginibo pong operasyon ka na mga tawhan kan Philippine National Police, alas 7 ng pag-aaga kasunma sa Zona 1, Barangay Poblasyon, Iraya, saragay kan magkondiser po ning operasyon ang mga pulis sa laog kan sarong-harong. Sa pagrekesa kan mga awtoridad, nakumpiskar din ang duwang transparent plastic sachet na may laog din pinagtutubo din Cebu na nagkakandilad 8,160 pesos. Pigbisto ang duwang suspect na sinda alias Rico, 48 years old, welder, asin man alias Gina, 47 anyos, parlor assistant, parehong residente sa lugar. Sa ngunyan, nasa kustodi na ini kan Ragay PNP asin atubang sa kasong pagbalgar kang RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mientras tanto, Rata naman sa kamot kan mga polis ang rank number 6 wanted person sa Baaw sa kasong sexual assault sa sarong minor di edad. Nasa custody ngunyang kang Baaw Municipal Police Station ang rank number 6 wanted person pagkatapos na inipalawasan po ning warrant of arrest. Alas 12:30 ning udto kasod duman sa bayanihan Bulwang Baaw kanserbihan po ning warrant of arrest ang 67 years old na si Alias Jose. Mayong piyansang pigrekomendar ang korte sa temporary liberty kini. Di naman pinag-ilaborar pa kan mga otoridad ang kabilugan na istorya. Hulita masela ng kaso asin man minor de edad ang biktima.

Ang mga baritang sa indong na antabayanan na mga tugang, darapo mo po ini sa tuya kan Lotus Blue Hotel. Tandaan po nindo ang pinakanginot na hotel sa Naga na yaon po sa Laogang Mall. Iyo po ang Lotus Blue Hotel. Lotus Blue Hotel, pinakabago, asin man magayon na hotel sa Naga City. Yaon po ini sa Laogang Yasiano Mall, kaya kung kamo po may mga bisita, ngunyang pang paabot ang Peña Francia Fiesta, siguradoon po nindo na nakapagpabook na kamo sa Lotus Blue Hotel. Kompleto na sa mga pangangaipon nindo. Sa Laogang Mall, sa Laogang Yasiano, may grocery, may department store, as in kung ano-ano pang mga amenities. Along Rojas Avenue, Barangay Triangulo, Naga City. Daraman po ini sa tuya kan 3GX Solutions. Si mga naghahanap po ng appliances poon po sa refrigerator, TV, electric fan, aircon, washing machine, video okay, mga gamit po sa mga sound system, poon sa mga speaker, amplifier, equalizer, trumpet, o kung ano pa. Digdi na po kita mga tugang sa 3GX Solutions. Mga gadget, photocopying machine, o Xerox machine, asin ko na ano pa, gabos po yan available sa 3GX Solutions. May available man silang mga generator, electronics and electrical materials, asin lalong-lalo na ang 3GX Solar Aircon. Magpakabit na po kamo para dai kamo magrabi sa kuryente, pero naglilipot ang sa indong mga opisina, asin man ang sa indong pong mga harong. 3GX Solar Aircon, available po sa 3GX Solutions. 40,000 worth na 3GX Solar Aircon, pwede na po nindong ilaog sa Hulugan, Home Credit, asin man Skyro. Diyan po yan sa Barangay Dinaga, along Elias Sangil Street, arani sa may Plaza Rizal. Okay na bagi? Okay, aratsa na lang. Si confirmation po katong pagtaoning authorization kan sanggo ni ang panlalawigan kay Gobernador Villafuerte para po da magsangat ning kaso ang Kapitolyo laban kay Congressman Ligasyon. Baratang sports na kita. Ang Baratang sports, darapos sa tuya ka Naga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Baratang Sports. Naglarga na po ang mga atleta Kanaga, Pasiring Duwan sa Agusan para po sa palarong pambansa. Ang mga sports officials kang DepEd asin man kang ESO nagbiyahe na Pasiring Duwan sa Agusan para po sa pakikipagbakbakan sa ibang